0: mahok ko diri nga ani ba, no? Manimahok kong buhi diri na pita. So maning nigawas siya og naghimo siya og content, nagtug-an siya ngadto sa publiko.
1: Yon,
0: oh. Now, ikaduhang issue may kailang bigitan diya karon sa alleged corruption manggod sa PhilHealth, kung talking of PhilHealth kay dinhi manggod gi-appeal ang PhilHealth program.
1: Nabalakat ang Trudyo Drigo ang gisulti sa kining green light ani sa ADB para sa PhilHealth.
0: Oo. Nabalakat ani katrupang Alan ba nga kuana pud ni wa gihapon ni padulngan mawaldas mahadlok ta nga mawaldas ang pundo gumikan kay dili wala dili specific, no, wala sila napagula karon sa programang husto diha karon sa PhilHealth. Kay naa gani na old program na ang PhilHealth na kuan man na kuhaan man gihapon og kwarta, gisulod ba nila dito kunuhay sa National Treasury ang katong 89.9 billion nga exist PhilHealth funds. So husto to pangutana kato pangalan ngano magloan pa ta nga di may exist gani sa PhilHealth, ngano magloan pa man kung tinota nga muhatag tag saktong serbisyo nga to sa mga tao naman ay exist funds di karon sa PhilHealth. Iuli na ninyo
1: kato na lang ang gamiton kasi mag interest ta. Ako pito ang gina-search diri katropang Brace, no, kung pila gyud ang interest diri sa ADB. Daghana na ba niya tog utang sa ADB diri katropang Brace? Wa pa gay diri ni impas ning uban, napaday diri 2021 pa ning uban, napay uban diri 2023 pa. Onya karong bag-o naputay 750 pero under pa siya nga kining proposal pa lang kini. Mo na ni siguro ning katong sa build universal healthcare program. Nakalista na diri mga katropa, US dollar 750 million pero under pa siya sa for approval pa ni. Pero naa existing ADB loan niatong 2023. Wala pa ni na-impas ni. Sige patag bayad ani.
0: Alam mo kayo kung attempt katropang Alan ba o kay malis mangini. Kung taga na ito ni Malaysia ni, attempt of corruption ni. Kay gikuha nila ang pundo sa PhilHealth. Una, ang transfer is 20 billion through online. Dayon na 60 billion sa 2026 national budget. Naman ni sa karon ang 20 billion ang unang narimita og ang laing 60 billion ang naapil sa subsequent transfer. Naman ni karon ang di na to malimitahan ang pagduda sa mga tao nga maglo na pod para kawaton. Di ba?
1: Unta lagi maayo man ha kung makita po na sa mga tao nga kini ato mga nagamasakiton gani karon, no, nag-text sa kwadres Nora Bunsukan. Kining umaabot nga tawag ani mga tropang sini kining kagawad diya sa Bagoplaya. Na-hospitalize siyang bana karon, asa daw siya magkapangayo o tabang. Taron, lima na na. Kini na PhilHealth member mga tropa. Anyway, katropang Briggs, no, mo-Briggs sa tamang kadyot mga tropa. Kaya lasot su 7 na. Mag, kwansa, the secret of health sa tamang katropa, ha? Kaya masakit ni mga katropa. Huwag dito, sige, huna-huna aning kwarta nga dali ato. No? Pero amo ang ni katropang Briggs, nagapangutana lang ta, nga kung inani kadako karon ang ilon, nga tapos para ni sa build the universal healthcare program sa Pilipinas, asa man itong previous na to nga giloan, kulang pa na ito? Nga nung mag-loan na punta para ni ini, unya delikado na ba ning magsigitag loan mga katropa nga taliangat ng eleksyon? Diyata karon mga katropa, makaingon og dito dyan po kahani sa mga tao nga nagamasakiton na to mga kababayan na to? O dito ba ni sa ikababayad na to ni? Sa panahon nga magpinilian na ta.
2: Bullseye!
1: Bubalik ta mga katropa, malamang ini. Ay, alas 8-8 na.
2: XFM 89.1. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyan. XFM, katropa mo.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting!
6: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
7: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, magahatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
3: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nanging normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
5: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
2: The Secret of Health.
7: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
5: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Vision Lex, daghan na ang natabangan.
8: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaptaro labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduha-duhag inom sa Vision Lex Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Lex Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jansan.
2: Vision Lex, sulay ang kaepektibo. Vision Lex Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
7: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
2: The Secret of Health. Santol Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Tinang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha nga may mga insomnia, mag Santol Plus Coffee Mix kamo.
2: Santol Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
7: Kita nga mga Pinoy hilig yung taong kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santol Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: The Secret of Health.
7: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo niya testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
2: The Secret of Health.
7: Usbo nako mga higala ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
10: Cess the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
11: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
12: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
4: Kaklarik sana!
13: Exciting!

0: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation.
1: Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
2: Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga magkompleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalugal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod ala 1 sa hapon sa XFM Davao.
3: Kadayawan Facts and Trivia.
4: Kadayawan! Panahon sa Kadayawan Festival. Mamahimong bisitahon ang Kadayawan Agri-Trade Fair. Sama kini sa usa ka dakong bazar o merkado nga naghanyag ug managlahing prutas, tanom, bulak, souvenirs ug furniture nga ginaplastar aron mapalit sa mga bisita.

0: Andam ti kahulaton, mabugnaw man ang kanon, malaya man ang dahon, basta kita duha ang magkadayon, let's go na dayon!
1: Kaklarek sana!
2: Exciting! Pusa!
3: Tauan lang kang Bridge Flores, anali. Kanang inyong mga karayon-dayon, ha? Mayroon na sugot. Kabot sa panahon, ana. Problema na yun. Kanang kita magkadayon, magka-problema na yun. Kita mga katropa, no? Dilita mga katropa sa tuwapon yung mga... Kuan, ha? Dilikitanan pa na ito ang mga isgutanan. But before that, no? Inom sa tag, kape mga katropa. Probida yun na ito ang kape mga katropa. Oy, kay... akong gisagol ang Santon Gold Coffee Mix o ang Premium D3. Kung unsa yun ba?
4: Sa Epicto, ano, no?
3: Sa Epicto, ba? Oo. Basta kay... lagi. Why kapoy-kapoy katropang bricks?
4: Kaya ka na, puros ko na doon ay mga... Ang tanang content niya katropang ala, doon na tumong sa ito ang lawas eh. Nga i-reshape niya ang katong ato mga selula, no? Parang ma-maintain ang mayong panlawas ang... healthy na to nga mga cells.
3: Oh. Makaingon jud ta mga tropa.
4: Dili karon sa kuan sa Premium D3, do na natay D3 na vitamins.
3: Vitamin D3 na daan. Oh.
4: Vitamin D3. Tapos sa Premium D3 do na ni sa kining ginatawag na VCO, virgin coconut oil.
3: Kana pangontra na sa mga bakterya o kay mga kuan ha, kanang gidlugan na tong virus.
4: Panahon sa pandemya ka katropang Alan, itun-an na sa mga eksperto, sa mga scientist, no? Inibang VCO. Ingon nila nga dako kay
3: nigtabang oil.
4: Dako kay nigtabang pang-alkontra sa mga virus. Imo lang usab ton god, lana ko na sa ato pa murag
3: lana, lana spotot.
4: Oh, ya. Yeah. Ma-slide na siya, ma-slide adi. Di gisa kadot.
3: Yay man lanas potot eh. Lanas lubi.
4: Lanas lub.
3: Lanas lub yay. Lanas lubi.
4: Tapos dapag yung moringa seed oil. Nga doon naghihapon ni siya ay katumbas. Nga pagprotekta sa ito ang health. Kato pangalan. Karon, ugisagol mo ng Santon Gold Coffee Mix. Kinaadiha karon na mangustin, moringa, coffee base. Naapagi dito ang glutathione, naapagi dito ang collagen.
3: Kana.
4: Grabe ka superpower na katropang Alan.
3: Muna na balik ka totong sa BCO katropang Briggs. Actually, dili lang kay lana di no. Ang kanida yung sabaw sa lubi. Pero papilion ka between sa sabaw sa lubi o kanang tubig sa lubi sa kanang butong o kining lahing. Kanang lahing kanang laya. Asa man ka katropang Briggs?
4: Papilion ko sa butong o lahing. Pareho man nga dunay kuan dunay epekto pero og mingon tag VCO diri kita sa kaning lahing
3: lahing
4: okay tama ka nagi diri ang oil niya nga sakto
3: tama ka kay ang kanang lami lang tong butong pero kanang kompleto nga mga nutrients o kanang mga protein mga kanang na kuan na ba murag kanang guwang na siya na kompleto na niya mga nindot itong mga healing component na adi ay mga katropa sa lahing. Karon mangita na kog lahing.
4: Ang tubig ani sa lahing nindot pod.
3: Nindot.
4: Okay, gikan sa pagkalinghod niya og unod hantod nga naguwang ang unod katropang Alan, nagihapon ang tubig. So natural kana nga tubig.
3: Natural.
4: So mo na nindot.
3: Kanang giprocess na niya pagmayo. Well processed kung sa tuwa pa. Well processed na siya. So kay naatanan diri sa tuang Premium D3 mga katropa. So kana tuang nga gihatag nga information nga kaninyo tested na and proven kay kita diri mga katropa mao ni amo ang inadlaw adlaw nga ginainom diri labi na kay bugnaw ni ako ang Premium D3 nanam gyud nanam anyway mga katropa diri ta sa nanam po na to nga issue karon kining sa finding sa COA automatic ba ni katropa

0: dan sa liable o responsible. Gusto ang pagka liable o pagka responsable ni Vice Presidente Sara Duterte sa mga dokumento sa Commission on Audit or COA. Pero kini nagiingon diha karon katupang alan nga dili man siya automatic nga kumo kay nag-aligarta doon na dayo tinuod nga kawat.
1: Correct.
0: Gigamit niya ang kwartang personal para sa kinibang kwarta sa gobyerno para sa iyang interest nga personal. Ang 125 million nga confidential fund. Now, sa balaod ko no sa gobyerno, diha karon sa pag-audit, doon ay dakong kalainan ang kining ginatawag nga administratibong tulubagon nga na sa usa ka opisyal itandi sa kriminal nga salaod sama sa kawat o korupsyon. No? Pag-audit ba sa gobyerno ba? Doon ay kalainan nga kalainan diha karon kay ang tulubagon na ni administrative lamang kumpara sa kawat nga kriminal na ni siya, no? Nga mga salaod.
1: Kana nahimo na gyud na napamatud-an na gyud na nanay mga ebidensya.
0: Na para nga masabtan kini pag-ayo, mao ni karon ang basihan ug unsa og ngano, no? Kini bang liable sa COA unsay kahulugan ani karon? May na din ka kahulugan diha karon sa COA. Now, kining liable administrative liability, administratibo kini nga tulubagon sa usa ka public official. Isip ulo sa Office of the Vice President, kini si Vice President Sara Duterte, giisip kini siya nga pinakataas nga responsable kuno sa tanang pundo diha karon sa iyang buhatan o ahensya, kung naay kwarta o kuwang sa perma, resibo dokumento, siya karon ang tawgon sa kuwang ug bisan dili siya ang personal nga nagunit o nagamit ani.
1: Okay, command responsibility.
0: Oh, command responsibility man. Mm. So, maingon nato naman ni sa iyang opisina, siya may head ha. Siya may vice president. Tubago niya ni. Siya man karon ang siya man kaniadto ang deep ed secretary. Now, niya po ning ginatawag na notice of disallowance or indi. Dili ni news director ha.
1: Notice of disallowance.
0: Indi. Now, sa nitabong investigasyon sa nianing bulana sa kinibang impeachment court, niingon kining COA or Intelligence and Confidential Fund Audit Office, kining ingon sila bang nagpagawa sila og notice of disallowance alang sa 73.2 masiguro to katropang ala no 73.2 million kapesos as part and parcel sa 125 million pesos nga confidential fund niatong 2022.
1: Paminaw nimo dako kayo.
0: Oh. Now, ang indi nagpasabot lang nga ang paggasto giisip nga usa kini ka regular o kulang sa saktong resibo o sa papel. Sama na lang sa resibo nga walay klarong pangalan o pirma. E siyempre confidential eh.
1: So pasabutan na sequence.
0: Now,
1: na-sequence na ang kuha ipagawa sa nakaro before kamo adto nga to sa indi o kaning notice of disallowance.
0: Di ako nakita diri karon katro pangalan no nga ila lang gipadako ang istorya bisan og kuan ni kining puros lang hulohong ihong. Puro lang duda. Katro pang alan. So wala sila karon nakapamatuod nga gikawat yun ang kwarta kay dito sa mismong taga-kuwa may nagsulti
1: isa nga. Pa ang kuwa dili siya maoy mag-imbestiga kung dunay mga kawat-kawat lang iyaha auditing lang na iyaha
0: dunay gigastuhan sa ang kwarta dunay mga pangalan dito nga nilutaw pero code name no siyempre confidential good
1: gipangutana bitaw sila nga naba moy appeal ba sa kining order o kining memorandum circular nga mag-investigate mo wala man diay ang ilaha lang kay kami na may audit findings money mo na doon na may dapat nga himuon din na number one diya ang audit examination na ikaduha diya ang katong sa EOM na ata katong sa audit observation memorandum na kung ugaling ikaw doon na kay nakitaan sa COA nga na-examine nila nga kini nga payroll ni, kini nga kuan ni, na ay pangutana ang COA. So, audit observation memorandum dayon ang musulod na. Then, patubagon pa man ka na, katubrang bigs.
0: Patubagon eh.
1: Patubagon ka.
0: Pagitaan pa ka, i-provide pa nimo ang katong imo mga resibo kung may naaman.
1: Kung naaman galing.
0: Nya tubaga, in writing, ang kinibang mga findings na nakita sa mga auditor sa COA.
1: Kung naadyoy ka ng doubtful yun ang legality, kinahanglan pa o dokumento, na ay notice of suspension pa. Musulod, dugay pa ka ng hindi.
0: Mabitan yung ginatawa.

0: Hindi. Mabita ni ginaba, tawag ka rin katropangalan, kung pananglit mo abot na dito sa notice of disallowance, doon ay mando di karon nga ibalik ang kwarta. Na wani siya nagpasabot po nga kung ibalik ang kwarta, mapriso na dahil ang usa ka tawo.
1: Okay, mag-motion ko na ang kuana na ang tanan nga mga agency sa government nag-undergo yung nag-COA audit. So, kung naay makita ang COA, before sa notice of disallowances, napa na sila yung mga himuon ana. So, karon kay nanamas lay gipagawas nga hindi. Ang himuon na pud ana karon sa LGU kung kinsa man galing, mag-motion na po sila for reconsideration.
0: So, nakita na to diri karon katropang ala, no, is more on administrative liabilities lang ngadto sa Office of the Vice President.
1: Entonces, dili siya ingon og
0: criminal liability.
1: Wala, og dili po siya musulti kag
0: kamanta karon og criminal liability. Dunay malversation, dunay graft,
1: kana,
0: corruption, nga mga nahimo.
1: Wala gyud napadulngan. Mahulog ba nag-ill-gotten wealth katropang BRICS?
0: Kay giwaldas ba, gisuod ba na sa kagalingong personal niya nga bulsa ang katong gipalit lamisa o bangko?
1: Lamisa o bangko
0: na may napalit, napalit katropang Alan o gibutang dito sa resibo nga this is for i-receipt intended for tables, intended for chairs. Bauna siya karon. So asa ba diri napita karon makita ang ginatawag nga 3-point packet, 3-points packet, no, sa Vice Presidente.
1: So,
0: may ngunta nga, wala ni kawat, ani.
1: Dili man ni maugod ang inyohang nga gi, nabitaw po gamon lang nang ipasurvilan sa mga NPA, masuko lang yapon mo. Ipasurvilan sa tuning cause oriented group, masuko lang yapon mo.
0: Okay, kuan lagi ka ng retagging.
1: Retagging yapon eh. Karun kay tambal na ni o ka na ganing, lamisa na ni o tambal, masuko lang yapon mo.
0: Actually, katropang alam, no, kung ako'y cause-oriented group, malipay ko ani nga nani kay dunay mga code name. At least sa wa na mention akong pangalan nga ako na si Risa Hontiveros. Si Claire Castro.
1: Nag-react na rin katropang BRICS. Ngayon siya sa kuha, nag-PM siya nga. Ang notice of disallowance ko namatod pa, findings na sa COA, ang mahitabuan na, musunod niya ang settlement o kanang restitution. Okay. Kanang restitution manggod, murag may unang kuha nga
0: parang i-restore mo nang i-return lagi.
1: I-return. Ibalik naman. So kung ibalik lang, buti pasabutan na mga katropa na nakita ang kuha nga dili man maon yung gigastuhan. Ibalik na ang pundo. So ibalik na mga katropa, dili na pwede nga ingon kag nanakay criminal liability ha.
0: Mawita na nga ang ato nakita diri karon kung doon na may liability karon katropang Alan kining maong opisina is only administrative. So dili nila pwedeng mapasangil nga criminal, doon ay criminal liability diha karon.
1: Labi na tong
0: kay wa may corruption ani kay gipalit manig mga bangko og lamisa.
1: Na ba di ay betrayal of public trust din ha.
0: Wala tay nakita diri karon nga betrayal kay gigamit manig gipalit manig asa maning lamisa di ay gamito ni sa kuani gisod ni bulsa ni Sara.
1: Unya day 15 na ta karon. Day 15 na ba? Ang day 14.
0: 15 na kagahapon.
1: 15 na kagahapon.
0: Ika 15 kaadlaw na.
1: Wa pa gyapon sila katong Miyerkules nag day 15.
0: Wa pa sila ka irog.
1: Unya mora to ila mga witnesses ba? Sa bagay kulba man daw ning musunod nga article of impeachment katrobang BRICS kay kato na tong sa AMLA kani. Katong dito na no, dito na mga manguykoy sila do na ba ni ill-gotten wealth sila. Kaya
0: ani dapat magdali-dali po dun ta ning ang ato ang Supreme Court ani katropang Alan kay di ba do na may petition nga gipile dito si ano si Attorney Man Scarpio. Dili pwede nagbabag siya diha karon sa pag
1: dugay pag kayang taga Korte Suprema pag masugda na gani, mo yung napos lang, di may makasulti sa merito sana, kay gisugda naman ang ukab, so moot and academic na pod.
0: Moot and academic na sad, kay nadugay man. Sama po, daghan magukay ni Dangop, di karo Supreme Court ba nga, mga
1: kuwanya. Ilan naman katulgan?
0: Tapos sa dugay mahuman ang diskusyon dito.
1: Pa siguro sila diyan sa katuig.
0: Naulahi ang ilang resolusyon, katropang Alan.
1: Kanabitang pagpadala ni kuan ni IPRRD sa Daheg. Ningon na sila nga dapat mo sa korte day una ang tanaw na.
0: Wala na, nadala na.
1: Nadala na. Okay na, magdali-dali si Tori ato nga kini kay
0: Pandol intanto mga abogado pagpadala dito katropang Alan dito sa padulong sa Supreme Court kay kinal, doon na ni urgency. Pero Doon na pa man to yung nakulangan gihapon katro pangalan.
1: Napagyapoy kuwang.
0: Oh, napay kulang. So,
1: okay. First time ang good?
0: Karon, karon pa sila nag-ingon nga dapat mo report giday sa korte.
1: Report giday. Muagi sa korte.
0: Muagi sa mga korte, no? Mm. Sa host country, no? Uh-huh. Ang usa ka tao nga dakpo nun sa ICC.
1: Mabila na yung problema sa ICC karon.
0: Ang problema, kay tuwa na dito karon, namuta ng academic ng ilang unsa, ang ilang resolusyon ng pangalan.
1: Ang problema lang, kaya naay usa ka judge sa ICC ng utana kung naabali recommendation ng local court.
0: Kana.
1: Kana, dito sila medyo nakautong.
0: Abinin mo katro pangalan, kato mga pro Duterte, no? Murong nakaginawa sila aning pag-abot sa kuan, sa kining, unsa ganitong, level 3 ba na?
1: Level 3 na siya eh.
0: Level 3 nga korte sa ICC.
1: Okay.
0: Ikatong murag, level to, muraga, wa mo to'y nada to, muraga futile.
1: Sa, ang sa level 1, mo'y nakapaldo.
0: Oh.
1: Ang sa level 2, nakuanan, napiskan. Oh. Pa makaabot sa level 3. Oh.
0: Kamong taga level 1 ug 2 ha, mga paldo mong dagkohan niya, wa gid mini gipahibawo nga ri.
1: Enya karon si Trillanes, wala may pampundo diha. Torot-torot naman.
0: Oh. Ilom na no?
1: Nilom na. Si maro po ni si Trillanes, no? Kay wala siya nagsaba-saba karon, buti pa sabot na padugan na po siya pusta. O niya, kay gikinahanglan na po ko ninyo, ha? Ay, di sabasaba na po ko.
0: Budget ko ninyo.
1: Ako ning gamitan o kaya ganing doctrine of I will accuse you and prove me wrong. Kaya ako ni siya o ka ng doktrina ni si Trillanes, ha? I will accuse you and prove me wrong. Ha? Kasi ako ganun-ganan mo silingan din, ha? Murabag ka ng lahin eh, si Trillanes. Muagi lagi ng Davao City ni. Kulatahon yun ako ni. Ano di ay? Yang estilo kay I will accuse you and prove me wrong. Mapicture malagi to diri sa airport na gay. Huwag malagi ni dasbag niya.
0: Huwag malagi ng hilabot.
1: Huwag malagi ng hilabot na gay.
0: The most dangerous city ang Davao City.
1: No, niya huwag malagi ni tagad.
0: Siya, huwag magani siya bodyguard. Huwag magani nag-kwan sa iyan. Nag-body sa iya, gikan sa airport. Patulong sa
1: kurte. Pasabot na, di tayo na nakababaw. Di tayo nakababaw. Pero kining pagpaklaro sa COA karon ha, wala ningon si Del Campo nga tanan giangko niya nga pang part ni tanan sa intelligence. No, mabuto mo may nasa prosecution mo nang ang prosecution mga tropa mo ambak na lang mamunal. Gunalan na lang si Pirer.
0: Kaya wala na doon na gining ginatawag ba nga bankruptcy of reasoning.
1: Wala na eh. Kana, usa na, tama na yung mga katropa ang bricks, no? Kana, wala na gaya kay ikarason.
0: Wala na siya, dead end na.
1: Oo, murabag ka ng mamulabog na lang ko.
0: Muna na lang ko, ani, babe. Kabunalo na yung kay kunin mo karon Pirer.
1: Sa debate pa na nila ni Garing o ni Paul lagi dito sa Catholic Faith Defender. Wala na may ikarason, mangilog na lang libro. May gamay bukton ni Ikuan ni Garin, dako kay bukton si Paul atong nilang debate. Wadyo ka hulbot sa libro ay.
0: Nangalang palaban man siya diri sa iyang abaga. Gigakos ginyag to doon.
1: Gigakos na. Amo ning libro inyo po haon.
0: Nalaki din ta ng libro sa iyang buko-buko.
1: Mga katropa, mabalik ta mga katropa. Sa ito ang last trance na to. Sa ito ang isgutan niya tatuan mga katropa, ha? Okay, diri ato lang taposon katropa nga bricks, no? Kining liable or responsible nga finding sa COA, dili automatiko nga napamatud-an o napamatud-an na sa impeachment court. Nga nakawat kini o personal ba kini nga gigamit ni VP Sara ang 125 million na kwarta sa Confi Fund. So dili wala gyud sila napamatud-an dito. Nangita sila 125 million pero ang nagasto nila mga katropa karon sobra na 300 million sa impeachment trial lang. Kaya nga no, tag 25 million man yung kadaadlaw ang katropang bricks.
0: Ang gasto.
1: Ang gasto. O niya, sa 15 days na, pila naman na, tanan? 25 million.
0: 25 times 15?
1: Times 15. Mm. 25 times 15. O 375 million na. Nya, nangita mo asang 125? Wa mo nasayangin ang 375 nga unta makatabang-tabang na atong mga nabahaan. Makatabang-tabang na sa hospitalization unta mga katropa. Atong mga waing tao ikabayad parehan ni Nora Bunsukan karon na problema mga katropa kay niyang bana na hospital upat na kadlaw. Nyawa na kuni kwartang pundo diri sa tuang panggobyernong lokal. Uya. Ang DSWD manghatag na lagtag sa kalibok. Og pakapinan o 500.
0: Sa kalibo niya, pagkabi na 500, 1.5 na.
1: 1.5 na. Ay, nako. Medyo tani. Anyway, mga katropa, bubalik tataon-taon. Oh. Kung doon na matay mga tapusan pa ni mga katropa nga, kining issue, ani, may kalabutan sa kining mga pundo na to, ato ni Padayon, mga katropa. Musunod na ang, wala na eh, wala man na di itong Secret of Health, no? Alas 8.39 naman di, ay! Standby.
2: XFM 9.1. XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting.
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
6: M2C Graphics Davao.
7: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
8: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
9: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
10: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation, kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
11: Kadayawan, facts and trivia.
12: Panahon sa Kadayawan Festival. Dunay mga daghang lugar nga mamahimong bisitahon gihapon sa mga turista o mamahimong makaside trip sa Davao Crocodile Park ug Philippine Eagles sa Philippine Eagle Center. Usa ka wildlife experience dungan sa pagtuon sa kasaysayan ug kultura sa lugar. Pwede usab nga makarelax sa People's Park ug Eden Nature Park ug makita ang kaanyag sa kinaiyahan sa Davao.

0: puhon makarealize ra ka nga ang imong gibaliwala mao di ay ang imong gipangita.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: Pusay.
4: Paghilom lagi diya, Jubit.
5: Pinawa!
4: Makarealize ra ka bitaw ng mugay nga ang imuhang gibaliwala. Mora da ito imong gipangita. O niya, katong imuhang gibaliwala, katong atong gipangutangan diya karon. Pangita tana.
5: Pinawa!
4: Giyoroy ko, itago ko eh. Kita mga katropa, yung pailad na mga gugma, mga katropa. Ha? Kay, ang pinaka, the most deceitful part in our body is our heart. Mod yun na, biblically speaking mga tropa, mod yun ang giingon sa Biblia, no? Ang pinakalimbungan nga parte sa tuang lawas mao kini atong kasing-kasing. Nang ako mga tropa, akong gitrain akong kasing-kasing, adi ko dali nga mahigugma.
5: Pinawa!
4: Dali na pong kumaluoy. Ikaw, may maning ako ang kauban sa katropang bricks na grabe ka manggiluloyon, mahigugmaon.
6: O ganun ang patambal ko ni Doc CJ ba? Magpatambal ko? No, gignan ako sila si Katropang Jubit Gapon, magpatambal ko ni Doktor, akong ipahiling akong heart. Ingon sila nga, ano man, sige mong higugma akong heart.
4: Sige, pangita o ka ng higugmaon.
6: Sila, pataka lang higugma.
4: Pataka lang paghigugma. Nako. Anyway, speaking of gugma, mga katropa, grabe pag-viral din yung si Ferrer, kanang debate ni Ferrer o ni Kapuna, no? Moni gi-highlight pag maayo mga tropa sa mga vloggers ba? Abdi kay mo splice gani katropang bricks. Unya si Kuan Pods ganing si nana po ito'y anime na wala to sa compete ba? Katong anime ni Chisis Escudero nga na pong grizzling si Kuan. Si atong AI god nga grizzling niya si kining Kuan kining
6: si Kapunan?
4: Wamil ba? Si Wamil. Oh, na pong unugan ni Wamil lagi kumintilang marislingan. Karon si Kapuna na pod gibuhatan na pod sila og katong AI nga namuna layod. Di ba? Kuha man ni siya kana gani nagbadbad na bunala ni si Ferrer. Dito sa AI namuna layod siya. Unya gi wristing siya ni Ferrer. Grabe po si Ferrer, di mo mo tahod og tiguang.
6: Di manuoy.
4: Oh, lumuoy siya dito kay na may repair. Kita may tigbuhat. Gila. Ato na yung kuha ng mga tropa, no? Ang inyo ha mga mensahe na lang biya, ito ang hatagan o pagdagan mga tropa ha. Kay, iswerte na naman itong si Madam Gigi, no? Madam Gigi, kasi swerte mo at nalimutan ka namin ni Katropang Bricks na pag-usapan yung kampanye ninyo. So, sana magbayad na lang kayo para wala na kayong problema doon sa mga tracking company sa... Huwag ka nang magpa-subscribe at saka magpa-transcribe, I mean, no? Sa mga sinasabi namin dito kasi sabi mo, hindi kasi ako nakakaintindi ng Bisaya. Tatagalugin na lang namin ng pilit dito. Magbayad ka na! Hindi naman ito talaga, no? Kay trabahante ka lang na naman dyan, no? Sabihin mo sa amo mo para hindi ka na makulba-kulbaan dyan. Kasi siya, takot na talaga ako sa Davao City. Akala ko noon ang Davao City ay peaceful daw. Bakit? Eh, ang dami kong threat dito. Eh, bakit nagkaka-threat ka? Eh, ikaw din naman makasagot yan sa mga nag-threat sa'yo. Eh, dun, yun pala, hindi pala nagbayad yung mga company ninyo sa mga tracking company dito. Nakaluko pala kayo dyan. Kaya makulba-kulbaan ka talaga.
5: Pinawa!
4: Ito, good morning mga
6: tropa. Mulukso na lang yan kasing iyang heart eh, sa indugan ka nabang alan. Kung hindi na mabayran.
4: Ang open na itong linya din mga tropa ha. Kaya gusto na ako patubago ni sila mga tropa. Kung saan yung hinungdan, basig na aday rason nga nung di sila makabayad. Basig na ba yung atraso o nabay nga nung naaba mo yung kasabutan nga wala na tuman, ano ba? Aron nga
6: busy pa man. Busy pa man gudaw kanang in a meeting pa man gudaw katropa.
4: In a meeting yung tapos ingon siya nga yung abogado ko na yung kakausap. Open naman yung station namin. Kahit sino pa yung abogado na diyan. Ang gusto lang namin naman talaga namin dito ay ma-solve yung problem both of you ha sa company and your company and even you, Madam Gigi, para at least makapag-swimming ka naman dito sa dagat
6: actually,
4: ng Davao City.
6: Ilang abogado dapat dito na matubang sa korte kung doon ay mga file, doon ay mga gipang-file na claims dito katropang Alan.
4: Dito mga nag-file sa Dole, dito to yung abogado. Niya kinikawa pa man yung nag-file katropang Bricks. Nagulat lagi yung taon, kagipimti lang sa aran ba?
6: Dapat man diri ni Dango pa man na yung taon ng mga complainant nga nagtrabaho sa inyo, diri. kung unsay matabang namo, no?
4: Oh,
6: so nag-bridge me de sa inyo mo nang niabot kining maong
4: ako pa magaling niingon nga, wag mo na kayong mag-file ng kaso, baka ano eh, baka ano lang yan, nadili lang. So sunod gusto siguro nila mag-file na lang mo kaso. Siguro na. Anyway, lain kay paminaw mga tropa usa ka kampanya, kumpanya niya tapos dugay-dugay na sa industriya unya daghan kaso. Wala ipasabot, kinidili ni siya ingon og maayong company kung daghan mga atraso. Okay, katropang Briggs, ito ang mga tigpaminaw diri karon.
6: Si Ma'am Tia Alcaraz Day, mayong buntag ni mo Ma'am Tia, no? Katropang Briggs, and Alan, happy weekend and happy kadayawan mga katropa. Amping ta, kanunay, God bless. Actually, kadayawan katropang Alan, no? Makasuroy lang ko kani ato katropang Alan o kadayawan kanang mag-indak-indak kay mag-cover me. Oh, unya
4: Sabado manguto sa unang katropang Briggs na unya. Domingo floral float parade karong giisa na lang eh.
6: Unya mo na makakita ko kay mag-cover man ta. Pero kanang tuyo ang ginakog baktas tapulan na ginakog suroy-suroy lagi.
4: Kami ginahan mi kay dito may mantapad sa mga artista.
6: Kanang
4: sa stage kani sa Rizal Park.
6: Bantog ra nga kada picture sa kaniya to naagi makita imong dagway dito kay sige dig tapad sa mga artista
4: si
6: din.
4: She's like tapad nako kay.
6: Si Ma'am Lia Manalaysay, morning Sir Alan and Briggs, morning po ni mo Ma'am Lia, no? Long process for transparency and accountability, Ma'am Lia Manalaysay.
4: May po ka mo hatag og comment, Ma'am Lia.
6: Lamat kay Ma'am Lia, ha? Alright, si Ma'am Gloria Malala Apelo, good morning ka ninyong tanan, no? Si Ma'am Jing Pigarido, salamat kayo. Sa Lunes na po puhon, magdungog puhon. Na po puhon.
4: Pero before ta mag-iskirda, katropang Briggs, nagsaad magugong kisa itong makatubag o tawag karon mga katropa, no? Nami mag-iskirda, ha? Kay makakapi mo, Dre, no? Balag Lunes na nyo maklaim mga katropa. So, paunanay, o tawag mga katropa, ha? 0969-203-0537 mga katropa. Pila man ang gitakda nga utangon sa atong nasod budget sa ADB mga katropa para sa Build Universal Healthcare Program sa Pilipinas.
6: Pila?
4: Pila.
6: Tawag na yun.
4: Look, kabalo ko nga na sa ADB pero nakalimut ko sa figure. Amo na gituyo. Abe, naalang mo pila ka segundos mga katropa, katawag mo ha? Una may mag- biya no 0969-203-0537 pila man ang gitakdang utangon ba to katropang Briggs no utangon sa
6: Philippine government
4: sa Asian Development Bank nga niingon ang ADB nga doon na green light kung namatod pa US dollar to mga katropa ha pila ka million yan so tagatamog hin sa isa ka figure zero. Zero man gito ang last ato. Uptick yung kaya ni mga tropa ning uban din mga tropa ha? Another copy na po siguro ni ba ha? Hello, may buntag.
3: Hello, may buntag katropang Briggs. Katapagalan
4: Taga-asa man eh.
3: Taga Santa Cruz, Davao del Sur.
4: At taga Santa Cruz, Davao del Sur. Kasi pangalan
3: Yo, Pandoy.
4: Oy, si Pandoy ni taga Santa Cruz nakalusot na gyud. unsa may tubag? Pila man? Ha?
3: 7.1 billion.
4: Ha, wala pila? Napakay chance. Isa ka gamay.
3: 71
4: point. Ano man na 71 point ha?
3: 71 billion.
4: Ah, gamay ra kay dili 71 gamay ra. hundreds. Oo. Tungod ana, balag mali pero naka diri 5 ka sachet sa Santon Gold Coffee Mix. Andoy, makaanhi ka diri sa Davao City? Ha? Jols, makaanhi ka sa Davao City?
3: Layo.
4: Wala lang.
3: Sir, layo man yo. Wala koy pliti.
4: Punta kay Chikas.
3: Nagdal sa kuwang anak.
4: Ang imong anak mo'y makapandoy karon. Paldo de paldo. Sige lang nakay 50 pesos kay bisan og mali ang imong tubag, pero kani tubag man kay kamay nakauna, nakay 50 pesos nga Gcash, no? Tagay i-text diri ang Gcash number sa imong bata. Ha?
3: Salamat, sir.
4: Okay, sige. Salamat kayo. Pero kulang tong imuhang figure. Tulo ni ka figure. Tama to, 7. Tulo ka
6: digit.
4: Tulo ka digit. Salamat, salamat kayo, ha? Sige. Okay, so last na lang mga katropa, no? Kasi pa itong gusto mong tawag, ha? Dollars ni. Tama tong imuhang unang puste. Yeah, 7.1. Igamay, nahimong 71. Ipadakan. Hili d'yo kang 7.1, da? Kana, pat din na, rumble. Oy, wala tayo oras mga katropa. Ay, wala po po. Sa Lunes, sabot po mga katropa.
6: Lunes, sabot po mga kaisunan para sa tuwang panaguban, mga katropa. Wala naman tayo oras. Ang alam na lamang sa kinatibuang puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines.
4: O alam sa nakiausang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Alan Abais.
6: O si Katropang Bricks Flores. Magbiling ka niyo sa kamay buntag. Dalay ko ng Diyos Davao. God bless Philippines. Huwag mo ingon. Kamaturan ang
4: Sandigan!
5: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
7: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
8: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
9: XFM 89.1.
10: Kaklarik sana.
2: Exciting.

0: kaklare sana.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Saxel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baba.
2: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Ngano man?
6: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal lang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
12: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
13: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ga problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubilikon pa yun kini.
12: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
14: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, muring, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
7: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
15: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
0: Kaklarek sana?
1: Exciting!
10: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. Di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
16: XFM! Kaklarek sana?
1: Exciting!
10: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
0: Kaklarek sana?
17: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, alas 9.04 sa kabuntagon.
2: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan. Extra, extra, balita.
1: Extra, extra, balita. Gikan sa XFM Davao News Center, ani ana ang ekstra balita ning oras sa mga katropa. Ini nga mga balita hatod kaninyo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang sa Xanthon Plus Gold, Xanthon Vitamin C o ang Xanthon Plus Coffee Mix, ang effective trio combination ng mga produktong tataka Yes to Health, mga katropa. O karon sa detalye sa ato ang ekstra balitang lokal.
0: Extra, extra balita.
1: Mga katropa, gitay og nasab og 5.3 magnitude nga linog ang Balut Island sa lungsod kana sa Sarangani, Davao Occidental. Bandang alas 2:39 ni inilabang kadlawon, mga katropa. Nabati sab ang intensity sa linog sa kasikbit nga mga lugar. Diin base sa impormasyon sa DOST FIVOX, mga katropa. Base sa instrumental intensities, intensity 3 ang nabati sa Kiamba, Sarangani, Palimbang, Sultan Kudarat, uga Tibuli, South Cotabato. Samtang intensity 2 ang nabati sa Malapatan, Maasim, Maitom, uga Malungon, Sarangani, lakip usab sa Digo City, Davao del Sur. Intensity 1 usab sa Surala ug Tampakan, South Cotabato, Santa Maria, Davao Occidental, ug Magsaysay, Davao del Sur. Kini matud pang nabati nga linog, kabahin lamang kini sa aftershock sa miigo nga 7.8 magnitude nga linog ni atong nakalabay nga Hunyo ning tuiga, partikular dinhi usab kana ni sentro sa may Sarangani ug sa Davao Occidental.
0: Extra, extra, balita.
1: Sa pikas bahin, mga katropa, nahimong malampuson ang gilusad nga anti-illegal drugs operation sa pagpanguna kana sa mga operatiba sa City Drug Enforcement Unit sa Davao City Police Office. Partikular gipahigayon kini, mga katropa, pasado alas 7:03 sa milabay nga gabi dinhi sa may Purok 7, Jacinto Extension, Barangay 32-D, Davao City. Sa maong operasyon, mga katropa, malampuson usab nga nasikop uban sa San Pedro Police Station personnel ang usa ka suspitsado nga giila kining regional priority target o recidivist kini, mga katropa, kung asa nakuhaan kini og adunay 50 gramos nga gituuhang shabu nga gibanabanang nagkantidad kini og anaa sa 340,000 pesos. Nunot sa kalampusan sa mga operasyon, gikomenda saba ni Davao City Police Office City Director Police Colonel Peter Madria ang mga nalambigit nga operating units uban ang subling pagpasalig nga magpadayon ang Davao City Police Office sa pagpaningkamot nga mapakgang ang illegal nga droga sa syudad, pinaagi sa gipakusgang intel-driven operations.
0: Extra, extra, balita.
1: Oras ka tropa, alas 9:07 na sa buntag, ug karon sa atong ekstra balitang nasyonal.
0: Extra, extra balita.
1: Aminado ang Department of Environment and Natural Resources kun DNR na seryoso ang problema sa basura sa nasod. Nunot kini, mga katropa, sa naobserbahang tapon og nga basura nga nagtapok sa Manila Bay human sa nasinating pagbaha sa mga apektadong lugar. Subala ni DNR Undersecretary Jonas or Jonas Leones, anaa matud pa sa 61,000 ngadto sa 65,000 ka tonelada sa basura ang ma-generate sa tibuok nasod matag adlaw, apan anaa lamang sa 52% niini ang makolekta. Anausab sa 48% ang mga mahipos kada adlaw nga nagikan sa waterways, nagkadayang katubigan o kadalanan sa tibuok nasod. Matod ni Leones, sa kaso sa Manila Bay, adunay 333 kasapa ang konektado niini, lakip na ang 17 ka mga dagkong sapa nga kung mababagan kini og basura seryoso gayong maghatod kini og problema nga musangko ngadto sa dagkong pagbaha. Nunot niini isip long-term solution niining nagkagrabing problema sa basura sa nasod, padayong giduso sa DNR ang mixed recycling, waste reduction, partisipasyon sa pribadong sektor ug posibleng wasted energy technologies. Padayon sab niining gi-promote ang pag-convert sa landfill ngadto sa integrated facilities nga makahimo pag-recycle sa basura, inay mahimo lamang kining tambakanan. Katapos ang hanig sa tong ekstra balita, mga katropa. Huwag tanong gikon din ni Department of National Defense kung DND Secretary Gilberto Chodoro Jr. ang sulay nga pagpangilabot sa China sa law enforcement processes sa Pilipinas o ang klarong pagpang-blackmail ni ini batok sa mga Pilipino. Gikonsidera ni Chodoro nga plain ug simple extortion ang aksyon sa Chinese immigration officials batok matudpa sa gikaingong usagatos ka mga Pinoy nga giingong illegal nga nagtrabaho ug nagpuyo sa Macau ug Hong Kong ang naaresto. Subay niini gibutyag sa Department of Foreign Affairs kun DFA nga padayong giberipika sa nasud ng panggobyerno ang mga sirkumstansya luyo niini o luyo sa gikatahong pag-aresto sa maong mga Pilipino ngadto sa China. Matod ni DFA spokesperson Annalyn Ratonel, hugot nga nakigalayon ang ahensya sa Philippine Embassy sa Beijing ug sa mga consulate general sa nagkalain-laing bahin sa China aron masutang eksaktong gidaghanon ug kahimtang sa mga nadakpan. Ugmaw ka to mga katropa, naglangkob sa tong ekstra balita ning oras. Alang sa dugang balita ug impormasyon, bisita ang Facebook pages XFM Davao, XFM Davao Katropa Digital ug ang Sentro Media. At tangi mga katropa, kay musulod ang programang Sentro with katropang Jasper Magonsya ug katropang Juvet Espanyol. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano ako magaingon, kamatuuran ang sandigan. Oras katropa, 11 minutos ang nakalabay sa alas 9.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM katropa mo. XFM 9.1
4: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting!
7: Send money abroad quickly and easily with Elul Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Elul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Elul Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Elul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
5: Kaklarik sana!
6: Exciting!
2: Kadayawan, facts and trivia.
9: Tulo ka mga royalties nga sikat ang Davao. Una, ang Mount Apo nga pinakataas nga bukid sa nasod. Ang durian nga usa ka exotic fruit nga gihulagway sa mga foreign journalists kani ato nga smells like hell but tastes like heaven. Ang waling-waling mao ang usa ka tanyag nga orchid sa kalibutan nga ikaduha sa flower icon human sa Sampaguita.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Clarex, kay katropa, itong oras, 9:50 na sa morning.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Naga-broadcast Davao Region. Sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro. Sentro. Sentro.
4: Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: una sa tanan dalay gunang Dios saway katapusan ka tropa. Davao, Mindanao, Pilipinas, maing aga. Welcome na po sa tuwag na tulumanan katropa ka programa ka sa Santro. Binigyan po nanugad sa XFM 89.1 Davao. Adlong Bernis kita karon mga kaingsunan. Holiday sa Davao City karong adlawa. Pitsa 14 sa bulan sa Agosto 2026.
1: Centro.
0: Bisperas katropa sa Mayhon. Labi na sa gatong nagadawat o 15 o 30 dias. Or 15 o 30th mga kaingsunan. Sa tuwaga palibot karon na Davao City kay nagsaulog ta sa tuang Kadayawan Festival 2026 mga higala.
1: Sentro.
0: Ang uban na karon sa mga resort. Ang uban na sa mga taon-taon sa mga malls magpabugnaw. Ang uban na sa mga mountain resort na sa naola, inland resort. Ang uban mga kaisunan na sa balay naglabadami. Umigan kay holiday mga katropa. Again, welcome. Tuwag at tulumanon si katropa ka Jasper Magunsa Magdimon gihapon sa programa ka Santro. Manuban ta ko yung kutubalas Jess Emidia mga kaingsunan sa tuang kinig mga impormasyon. Itong itabuhagay taon-taon lamang mga kaingsunan. Kumusta ba tuang ang Biyernes karon? No? Kumusta ba nga tuang happy tapunta ng tunga? No? Ugma mga tunga na taga-tropa sa bulan sa Agosto. Doon lang yun mga kaingsunan. Musilip. Nag-ong-ong na ang kinig Vermans. Aga pagsilip katropa ni Jose Marichan, hapit na yun mga kaingsunan. Kay ang Pilipinas, baya, mao aga pinakadugay nga mag-celebrate o ga Pasko. Muna nga pag-abot sa January, wa na'y kwarta in town. Kaya grabe na o sa ulog sa kinig Pasko mga kaingsunan. But dili una kita sa kasulugan sa Kadayawan sa bang mga aktibidad nga angay pa natong suruyan, alantaon o sa bisitahon. Pag-usap kita maglingaw-lingaw mga kaingsunan, kauban ang pamilya, kauban sa trabaho. Ay, kauban sa trabaho? Unya dahil no? Pwede kayo niya mga katropa. Pero ang uban na na kaya una-una naman mulakaw naman daan. Pwede hapon unya kay labi na nga to ang uban magkabanan kay madto na sa Kidapawan City. Betaw ka tropa, atong sparring partner. As usual, as useful, as useful, as usual. Why like ka tropang Jubet Espanyol.

0: Maing aga, magandang umaga, good morning ka tropang Jovin.
1: Ayan, so good gid kayo mga katropa no. Hatuang Friday morning karong adlaw mga katropa. Kumusta man inyohang adlaw Miyerkules? Thank God it's Friday katropang Jazz. Oo, makaingon na punta nga, makapahulay na po ng pipila sa tuwang mga katropa karon. Og tama gito, ang imuang gingon katropang Jazz nga murag nindot jog kaayo i-get together unya no, kauban ng mga workmates.
0: Oo, di ata sa kining DGT.
1: O pwede katropang Jazz no, daghan pwede po sa Coastal Road.
0: Kantong nang hiram na og helmet kay muli nagsayo na ambot
1: lang
0: ko makauban.
1: Ambot lang ko makauban katropang Jazz.
0: Bitay. Hindi kayo kay pilaran na kamitros gikan sa tuwa.
1: Giat ng good katropang Jazz pag abot giat na ng helmet.
0: Helmet. Kanag yung muna nga sprehig yun ng helmet na Engineer Royce kay basin ang mo kabalo ko ang musuta na taas ng buhok. Kay basin bahu apo ng helmet ani. Bitaw mga katropa. Unya no, ato mga kisang nga katropang Jupiter pita kay karon holiday unya pa weekend ubay-ubay gud ato nang gilaoban ang dagsa sa to aga pagadabawin yo diri mismo sa downtown area. Ato nang gilaoman ang traffic usab volume sa traffic unya katropang Jupiter kay mo mani ang time nga mugawa sila kato mga labida kog gusto mo luling hayaw gusto mo adto sa mga establishment mga katropa kay makiya sa ulog sa mga kalingawan sa Kadayawan 2026 mga kaigsoon. Sa may mong adlaw ka Biyernes sa tropa gadget medyo luya lagi imuhang paminaw karon ha.
1: Nay mga times magad ka tropa ng
0: mga circumstances
1: mga ingon ana nga medyo
0: mga factor.
1: Pero okay lang gihapon ka tropa ng kay Friday good karon mga katropa mo na nga ang tuang programang sentro ubanan nato katropang Jazz sa paghigo pag healthy nga kape ang atong Zantone Gold Coffee Mix. Dili ta magpaluya-luya mga katropa bisag unsa pa nga mga circumstances nga moabot ato ang maatbangan.
0: Masugatan. Ana katropa. Bani ang programa sa tuang hotline 0969-230-537 mga kaigsunan. Itong usapan katropa 0969-230-537 reaction, opinion o usap sa tuwag ka Facebook Live. Paki-share, paki-comment mga katropa. Basbasida, daghana o giting kuwana, paspasi o pagpadala sa iyo mga mensahe, reaction. Kaya mga usapan yung magpangbati nyo din ha. Then greetings po diha katropa diri mismo sa tuang
1: nga panagubaduban. Gibati diri katropa ng Jazz.
0: Gibati ato na ipabuhagay diri sa programa ga sentro kay Daltan sa diri katropa ga Jubet Money ang Radio Magazine sa kinig XFM Davao mga kaigsunan. Kay po na tumang ibalik tong ato ang huyo katropa ng Jubet. Amis na ko tong huyo mga katropa. Kun po na tong ibalik diri para kita maglingaw-lingaw na sa kinsa ni siya. Sa to ang giling mga huyop segment diri sa to aga programa. Og sa to ang motivational quote katrong karong adlaw adlaw Biyernes adlaw Friday mga katropa unsa kini karon?
2: Sentro.
1: Don't limit your challenges. Challenge your limits.
0: Yawa ba? Makuta po ta ba? Gamay rin kayo ng words.
1: Gamay rin kayo ng words. Oo, gibali-bali lang ni siya katropang Jazz. Pero lalumde kaayo siya og pasabot mga katropa. This is a powerful mindset mga katropa, no? Na pwede natong himuong mantra, no? Adlaw-adlaw mga katropa. Kumbaga, dili nato i-avoid ang mga difficult situations katropang Jazz, no? Don't limit your challenge. Dili ta, tungod kay mahadlok ta, di na nato atubangon mga katropa. I-avoid nato. Stop avoiding.

0: Tropa.
1: Ayan, mga ka-isyo na. Kaoban na ni Katropa Gadjobit sa ako pong mantra nga ginahimu na ako. Plan your work and work your plan.
0: Ako kay pause but never stop.
1: Grabe.
0: Mura jud na siya katropang jazz.
1: Ang imo hapo na engineer Royce, pa isulat na sa board. Kaya ito ang basahon. Ako kay plan your work and then work your plan.
0: Work it out.
1: Work it out. Tagi mo ha.
0: Pause but never stop. Namanggi panahon mga katropang magbati tag kakapoy, kasakit, unsa pa na diha. Pause, no? Wala may nagpugong sa tuwa nga magpahulay ka jut but ayog undang.
1: Oo. Kaya paghimo ana ni katropa nga Jubit sa ihang kanang sanay kanang imong gusto bang himuon. Nagatubang siya sa cassette tape. Engineer Royce. Mulang sa pag-ingon sa maestra nga sa inyo ang kanang mantra sa kinabuhi. Naman siya sa katong ihang Walkman. Pause but never stop.
0: Pause but never stop.
1: Kita sa real world, gusto po nang himuon katropa nga Jubit. Di ka mundang. Tingali mo, relax na kagamay. But it never, ano kayo siya, kung sa pasabot niya, mundang na ka. Gisulat pa sa tawag, engineer.
0: Gisulat pa ni engineer ang iyaha. Basta, basta. Ano niya, live your life to the fullest. Or you only
1: moto?
0: Live once.
1: Kanang moto? Kanang nasa moto sa slam box sa una. Kasi tawag na niya katropa nga Jubit sa una, slam box. Napaisa
0: na. Napaisa na eh. Kanag, ako, journals mang dati.
1: Journals ang inyo ha? Journals. Tap-tap na ko ng slam book o gatong isa pag yun.
0: Ito na yung mga drawing-drawing. Kung baga na papilit, ako'y pilit.
1: Book diri, tapos pirma sila, matag sila kining, kanang, saan kinang mga messages?
0: Insight
1: sila, o insight. Kasi tag sa una niya, humut kayo ng katropang Jubit.
0: Sentag na siya.
1: Humut pa sa tag-iya. Ang kining slam book.
0: Ang uban kay YOLO ang ilahang moto katropang jazz.
1: Butangan sa kining butangan sa kining stationery.
0: I embrace my flaws, I trust my journey and I keep moving forward. Kanas ani mo ni search?
1: Sadaw?
0: I embrace my flaws. Iyaha dong gi
1: ang mga makasipanan.
0: Oo, makasipanan sa panadiha. Imperfections, katropang jazz. I trust my journey. Saligan niya ang iyahang pathway, dalan niya. I keep moving forward. Basta-basta.
1: Moving forward siya. Pero na siya ginabalikan.
0: Moving forward, pero na ginaababa.
1: Okay, sayang man kayo. Nag-mutik na itong board ata to. Balikan kita natin atras gamay.
0: Nay atras gamay.
1: Kita katropa, no? Muna, ito may sunan. Don't limit your challenges, challenge your limits. Muna ito ang motivational quote of the day. Samtang sa tuaga, Sentro Balita.
2: Sentro sa Balita.
1: Ang tuaga, Sentro Balita, katropa, ito ni kaninyo sa Premium D3 Coffee Mix. Palagsikon, palamboon, ang ito ang kalawasan. Sugod sa adlaw, adlang biyernes, sa kiniga Premium D3 Coffee Mix. O nang hanig sa tuaga, Sentro Balita. Nalakip ang Department of Public Works and Highways o DPWH Region 11 sa mga rehiyon nga dunay usa sa pinakaubos nga lokasyon ilalom kini sa gisugyot nga 2027 National Expenditure Program kon NEP. Sobra sa initial nga datos limitado gihapon ang pundo nga gitagana alang sa ubang major infrastructure projects sa Davao Region gawas sa road improvements o flood control initiatives. Ipakita sa proposal nga dunay kakuwang sa budget alang sa pipila ka development projects nga dugay nang gipangayo sa mga lokal nga leader o sektor sa negosyo sa rehiyon. Bisan pa niini posible pa nga mausab ang lokasyon sa dihang mapurma na ang final General Appropriations Act alang sa 2027.
0: Samtang mga katropa, may kabat sa dulaan 8 million pesos ang nakolekta sa City Vices Regulation Unit kan VRU gikan sa citation tickets o compliance certification sa unang-unong kabulan ning tuig. Nasairan nga mikunhod ang mga kaso sa paglapas sa anti-smoking ordinance apan misaka usab ang ihap sa liquor code violation sa maong panahon. Matod sa VRU, padayon ang ilang monitoring og enforcement operations aron masiguro ang pagsunod sa mga ordinansa sa syudad. Kabayan usab kini sa kampanya sa lokal nga pagamhanan aron mapaligo ng public order og responsableng pagdumala sa mga negosyo.
1: Alas 9:29 gilunsad sa Davao Tourism Association kon data ang Digital Davao Tourist Passport app isip bagpag pamaagi kini sa pagpromotar sa turismo sa syudad. Isairan nga ang mobile application gihimo pinagi sa pakigatambayayong sa mga Japanese technology developers og nagtugot kini sa mga turista nga mas sayon nga makadiskubre sa mga tourism destination og partner establishment. Isamtangan adunay 47 ka mga local businesses nga naapil sa digital platform og ilalom nga gilauman nga daghan pa kini sa maabot nga bulan samtang nagplano usab ang mga developers nga magdugang og AI powered itinerary builder aron mas madali pa ang plano sa mga biyahe sa mga turista.
0: Samtang mga katropa, may duso

0: Senator Amy Marcos ang resolusyon aron imbestigahan ang posibleng epekto sa PAC-Silica project sa New Clark City, Tarlaca. Lakip sa tanawon sa Senado ang panginahanglan sa proyekto sa tubig ug kuryente o ang posibleng epekto niini sa agrikultura, food security ngon man kalikupan. Base sa initial nga estimates, mukabat sa 130 million ka mga litro nga tubig kada adlaw o 3 gigawatts nga kuryente ang kinahanglan nun sa maong proyekto. Gilauman nga pinaagi sa investigasyon masusi pag-ayo ang mga benepisyo o posibleng risgo sa maong development project.
1: Sa bigas bahin, nagahin ang Commission on Higher Education o CHED o 56.66 million pesos gikan kini sa Higher Education Development Fund aron suportahan ang mga scholars sa medical technology o pharmacy programs. Giingon nga ang pundo magamit alang sa kapin 500 ka mga scholars academic year 2026 to 2027 aron mapadayon ang ilang pag-eskwela. Matod sa CHED, gabahin kini sa paningkamot sa gobyerno nga mapalig-on ang health workforce pinagi sa pagdugang sa ihap sa licensed medical technologists o pharmacists. Samtang gilauman nga makatabang kini sa paggasulban sa kakuwang sa healthcare professionals labi na sa mga komunidad o public health facilities.
0: Katapos rinig sa itong sentro balita ang mga katropa gilusad sa Social Security System kan SSS o Rizal Commercial Banking Corporation ng SSS Loan Light o sa ka-digital microloan program alang sa mga kwalipikadong miyembro. Pinaagi sa Discartech Mobile App, mahimo makahulama mga miyembro kantidad gikan 1,000 pesos hangtod 20,000 pesos depende sa ilang contribution records. Nasairan nga ang loan, dunay repayment period nga 15 hangtod 90 days o gadunay 8% annual interest rate. Matod sa SSS, tumong sa programa nga makahatag og mas dali og accessible nga financial assistance alang sa mga miyembro nga dunay dinaliang panginahanglan.
2: XFM Katropa.
1: Alas 9:32 Katropa, tuta kalinyo sa premium D3 coffee mix. Mapalitan ni Katropa sa studio. Pag-usap Katropa sa tuag Y2H Clinic diri banda sa may Matina Crossing area. Pag-usap sa mga unang butika nationwide Katropa Gadget. Palagsikon o palambuon atong kalawasan labi na sa kinigasugod sa adlaw sa pag-inom o premium D3 coffee mix.
0: Mga katropa, kung nagluya ka diha or sakit imong kalawasan, imong mga muscle, mga katropa, mas mayo higupan nato nag premium D3 coffee mix kay vitamin D3 kini mga katropa, makatabang nga mapaboost ang ato or mapakusog ang ato ang panglawas, no? And of course mga katropa, mahatagan taog instant nga kusog. Dili ta mabala ka mga katropa kay ayuhon ka nato ang mga muscle pain, no? Og pabaskogon ang ato ang mga kabukugan.
1: Ayan mga ka-eggs. Labi na karon kapanahon sa kining kadayawan o niya, maki-update na kay Katropang Marvin Ibano sa mga aktibidad Katropang Jovet sa kadayawan 2026. And of course, dapat kung mulakaw ta o sa bauling hayaw ta, doon na tayong mga laagan sa aning kadayawan. Dapat healthy ta always Katropa, pinagi sa mag-inom sa mga produkto sa Yes to Health Clinic or Yes to Health o usab na kini sa Yes to Health Clinic. Doon ay tatak dapat Katropang Jovet nga Y2H ang kining nga karton o baka sa shiin ini mga kaingsunan sa inyo nga paliton nga produkto.
0: Yes, so para sa ni mga Katropa sa tuang Xanthan Gold Coffee Mix no sa upper right corner makita ninyo ang tatak Yes to Health.
1: Good morning, may aga sa to ang mga taga-subaybay karoga buntaga bisan na alam mo na nagpahipi Katropa. Salamat sa Katropan always sa kining programa ka sentro tinigyapon sa XFM 89.1 Davao. Good morning kay Ma'am Jing Pigarido. Wa gini puas no asa kini ato ang baliktorian
0: kanang pinakauna gina siya sa listahan Katropang Jazz nga magsubaybay sa tuang programa.
1: Ayan na kay Sir Tristan Wyatt Gulay may buntag Katropang Jazz ani Katropang Jovet siya bago ni at ni si Monski. Monski aninyon na kwerpo.
0: Ayan, good morning po. And good morning po di ay kay Ate Nami. Good morning sa imo ha. Excited na unta mi Ate Nami no. Pero sige lang. Sa ano na lang pohon. Sunod bulan pohon basig so, makabisita.
1: Mulista, pengunta dito unta sa kining oro.
0: Oo, diri na ta sa may oriental.
1: Ito, ay, good morning.
0: Sige lang, Katropang Jazz. At least para
1: tapos mo liko naman na paingon na po oro.
0: Ano ang kay ngano ang destination gina na Katropang Jazz dito gid na sa Kidapawan.
1: Tapos mo likoy og oro para mo loan.
0: Nada. Okay.
1: Katropang ano
0: man to? Oro man to Katropang Jazz.
1: Mangita pa mi. Nita pa siya.
0: Tapay pag itaon di ay. Oh, good morning po kay Sir Manny, Sunny Manuel. Good morning.
1: Good morning.
0: Sir Sunny Manuel. And kay Miss Dian, oy diri sa itong mga tropa nato sa BJMP Female Dormitory. Good,
1: good morning.
0: Good morning.
1: Oh, katong nibista diri?
0: Yes, katropa nga Jazz. And of course, katropa Jazz, no, ginalook forward nila ang atuang MOA puhon.
1: Oh, yeah,
0: same kihapon po sa itong BJMP Male Dormitory na po'y nag-reach out sa itong for MOA signing.
1: Sa ano atong first MOA kay with the ano kanang Maritime Police. Yes. Ay, good morning sa itong mga katropa diri sa Police Maritime sa Davao Region.
0: Good morning. And good morning po kay Sir Odds Matidios diri sa may DPWH Davao.
1: Ayan kay Ma'am Lynn Buhols. Good morning, Ma'am. Sir, always pahipi diri. Ayan, salamat kayo, Ma'am Lynn.
0: Nagpahipi lang ni si Ma'am Lynn Buhols.
1: Present permido kay si Monski Aninyon Cuerpo.
0: Ayan, salamat ka. Ayun, no? Kanunay na siya nag-suporta. Cedric Gerald Nakorda, good morning sa inyo. Mga ano po nato ni, tropa po nato ni Navy Reservist. Katrapan dyan.
1: Ayan, sa mga reservist na, good morning, no? Hulat-hulat lang mo diha.
0: Bakit anra lagi ni? Bakit anra lagi ni?
1: Ha? Iyo kaya mga hulat-hulat lang mo diha kay, nagdipindi ni kay Mr. President. Kita ay kumulungan na mga katropa. Ito lang, actually, anak kadaghan may sunan no, kung gamitag reservist, daghan mga celebrity katropa nga jubit.
0: Yes,
1: no, mga reservist.
0: Ang reservist. Isa sa ko na ibalan, si RC Munoz, Murag Army, ba sir? Navy reservist po
1: Bagulang.
0: Siya. Oo, si RC Munoz. Daghan pa mga artista katropang jazz na nag-reservist. So, muna sila ang second no sa tuang mga regular force. Puhon kung na yung mga simbakong frontline gihapon na sila kung mga emergency response na tropang jazz ang frontline ana ang mga reservist nato.
1: Wala po yung nga una ka celebrity ka wala po yung
0: ana wala yung una ka tropang jazz
1: ikaduha ka kay broadcaster ka
0: wala yung delikado wala yung delikado kay basig diha kita makitaan nga maguna
1: mag-cover bitaw ka tropa alas 9:37 na sa buntag sa tumagbalik ito yung siyuta ni kay kaning actually nag-round ni katropa nga Jubit no, sa atuang social media kini bitaw ang natural lang mangayo ka o gadispensa kay nasayop ka di ba kanang labi na natay mga local ordinances sa Davao City and na po yung time good pa ba nga kini mawala si pong nahon nga makakuan ka makahimo ka o gasalaot but it doesn't mean na katropa nga Jubit niya anar po kadali ang pagtingali anang okay lang tingali kung maayo ang pag-approach okay rin nga pagsita sa imuha but
0: kung namagoy dala nga medyo kanang off siya medyo
1: labi na kung babae
0: labi
1: na kung babae ang kining kumbaga aggrieve party katropa nga Jubit no same anang isa ka alin siya kining vlogger katropa nga Jubit no sa Davao City nga lagi daw naka vape siya.
0: Mhm, nakaano siya. Nagian lang
1: nagian.
0: Man siya, nagian.
1: Nagian
0: siya
1: sa naka-motorcycle batong nga, nakiling
0: police.
1: Nakakab o naka-motorcycle nga.
0: Mo ito gingon sa motor daw katropa siya kay dito man gipatong ang bag niya no. So naka-motor siya nga police. Murag medyo suok na tong lugar dito sa Davao City. Pag-agi sa police na timingan mo ipag-vape daw niya. Dito gihunungan siya katropang Jazz and dito na nahitabo ang medyo off daw nga pag-approach sa iyaha no sa so, kanang gi-approach siya nga kay sexy ba nimo may hinan medyo ano
1: mga,
0: na ba catcalling ang anong tawag ana catcalling
1: dili man siya kun nga aggressive in part sa kining physical but sa kining verbal
0: yes medyo off siya verbally mga katropa bang makahatag og
1: ma-check na to ni Engineer Royce no og katropang Marvs kato nga video no kay actually nag-post na to
0: para makita
1: na to kay nag-imbestiga ang DCPO ani mga kaigsuna no regarding sa actuation and the behavior sa isa ka policeman no so granting dunay somehow no violation managingon bang ignorance of the law excuses no one mga kaigsunan but na mo na mo gi time
0: acknowledge man pud niya katropa
1: na mo mga time gud pud nga dunay gitawag lang humanitarian consideration katropa nga Jubit no og tawro pa po na sila nga pero kung sa to ang mga traffic personnel nga kung makalapas ka na busted imong light tapos mga ilang kag pasensya sorry di man na sila mo diretso gid og dakop sa imuha advice man ka katong kagahapon to I think katropa Jubit nga nag left turn tungod ka motorcycle istorya ra man sa to ang enforcer wala man gyud siya gitik kita no kita nato kay kung ato gi tikita nato diri so gi istorya ba nga next time around diri bawal ning left turn diri labi na kung wa pa naka green light so na hisgutan niya katropa ha feel free sa pagpadala sa imong reaction opinion o usab plus katropa kato ang paghulagway sa uban pang mga aktibidad diri mismo sa Davao City ning panahon sa Kadayawan 2026
2: sentro
1: oras katropa 9:40 na sa morning.
2: XFM 89.1.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting!
5: Oras habagarin nyo sa Windsor.
2: Time check brought to you by
6: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
5: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging McForest, o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting!
7: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
8: M2C Graphics Davao.
9: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muay usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
10: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga magkompleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalokal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod ala 1 sa hapon sa XFM Davao.
2: Kadayawan Facts and Trivia. Facts and Trivia.
11: Kadayawan!
12: Sa sinugdan, nagkinabuhi ang mga ethnic tribes na malinawon o maghigalaay. O sila ang naghatag sa ngalan nga probinsya nga Davao, nga nagikan sa pulong nga Daba-Daba, nga nagpasabot o kalayo. Subay sa kasaysayan, nagpuyo ang ethnic tribes sa tiilan sa Mount Apo. Kung asa, magtapok sila panahon sa bountiful harvest, nga usa ka ritual sa pagpasalamat.

0: Mga katrupa, andam na bata sa pinaka-astig na tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika, o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw na kang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
1: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
0: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
2: Pangalan pa lang nimo, gikilig na ko. Samot nagpareha tag-apilyedo.
1: Ka-Clarex, sana?
3: Exciting!
4: You're ready to go to the islands and the streams, yeah.

0: Centro.
1: 9:47, katropa sa itong aga panagabinauban sa programa Gasantro. Ayan, good morning nga Ma'am Mita Valderosa, katropa niya Javeta. Good morning, XFM Davao, katropa digital. Salamat kayo, Ma'am Mita. Alan Cañete, sir, sa Altisa Grande, nga nagpaminaw na wa pa migoho ang adlaw.
2: Uy! Uy! Panigawas ang dili, adlaw daw.
1: Tanawa katropang peting lagitian naman dili sa mo ang side katropang Sir Alan Cañete. Diha unsang baday daw pa din ni gawas ang haring adlaw diha. So, may masin natulog pa Sir Alan Cañete ang miguho. Grabe Bisaya agi ni no. Miguho ako. Shout out ko ni Bing. Bing. O, ingon ni Sir Alan. No? Ma'am Bing, good morning. Bango na.
0: Good morning!
1: Iunat na ang imuhang mga muscle diha, Ma'am Bing. O, good morning, Sir Ma'am Jasvit.
2: Grabe, no? Murad ka ng agri-vet supply.
1: Agri-vet supply, mapulit. Sa daalang, blablabla. No? Ito, salamat kayo diha. Si good morning diha sa inyo ha, mga katropa. All right, mga isunan. Standby mo katropa, Jubit ha kay Unia pod manghatag mig load or GCash.
2: Natay mga pangutana unya mga katropa.
1: Kay ang kaganina katong duha na to ka mga veterano, hatag sila ng kape. Basta. Oh, napulihay lang sila katropa ang Jubit man na pong, bro, ikaw na pod bro.
2: Nabay winner ka ganina sa kape.
1: Ano to sila engineer sa bro, ikaw na pod bro. Ikaw na pod pangutang kay Jubit.
2: Ang tanda kay ko na bay winner ganina sa kape kay murag wala pa na endorse.
1: Gi cash to kay lima man kasi si ihatag na kay Jules Pandoy. Ah. Onya si Jules Pandoy mo ti baklayon di pa ingon sa bis. Oh, gi cash over 50.
2: Gi cash nila.
1: Gi cash no kay actually nila bay mida katropang engineer katropang Jules Pandoy last week.
2: Oo, last week. No?
1: Ang dami asa man ni banda ni katropang Jules kag dili ta man ni Udto. Si ano po si ano diri si Biro diri sa ano sa
2: may Dance Eatery di pangita pod na mo
1: pangita na mo na last tong adlaw ni katropang Jupit nang Sir Vita
2: murag ano Tuesday last Tuesday
1: ilagbas na mi sa kinatumyan diri paingon sa Davao River sa Bolton Extension.
2: Oo, wala gid na mo nakita ang Dance Eatery. May mag surprise visit on
1: unahan namin sa BIR sa patong lugar dito mi nagliso mig backing. Basin sa kuani kinang kinasudlan da mismo sa kuan Bolton Extension. Bita, good morning. Tama katropa da sa may Dangs Eatery.
0: Good morning.
1: All right, may sunan. Ato i-check aga linya kay ni katropang Marvin Ibano kay na siya gi gipasan na po nga balita katropang Jubit.
2: Pinawa. Gipasan giguyod-guyod katropang Jazz.
1: Kung na gibit-bit nga balita, kini nagipasan ganiya.
2: Grabe na gyud ka bug-at
1: nga balita kag gipasan. Kita maki-update ta katropa sa Kadayawan Festival 2026.
0: Live report.
1: Marbs, kumusta ang magipasaan ng balita katropang Marbs?
3: Yes, grabe katropa, Jason katropa nga Juvet ang nagpadayon nga makalingaw gayud nga mga aktibidad, no? Subay sa nagpadayon nga selebrasyon na niini ato ang Kadayawan Festival 2026. Diri sa itong siyudad sa Davao. Gani, pinakabaguhay lamang natapos ng aktividad kining usa sa mga highlights ang Iyas Kakadayawan 2026. So, kagabi, mga katropa na malamposo, no, ang kinipaygay ng aktividad kung asa ang Coronation Night. Ipaygay yung usad kagabi kung dini particular ka na sa may Yusef Gymnasium and Cultural Center, mga katropa. And na angkon niining usab isa sa tuang mga tributary sa Davao City ang tribong Matigsalog pinagi ni Christine Faith Gawilan. Kinisiya mao ang gideklaran Hiyas sa Kadayawan 2026, mga katropa. Gani yasab na angkon ang sinindaghan ng mga awards lagit na niining PLDT Home Davao Souls usaba kining yung naangkon usab mga katropa ang Hiyas sa Kadayawan 2026 uguban pa ng mga pagpila mga katropa. And best in community project video usab kini siya mga katropa. So isa ka na anahimong nagmadaugon isip siya sa Kadayawan 2026 from Tribe Matigsalog si Christine Faith Gawilan mga katropa. Samtang naangkon usab ni Marzia no sa Maranao mga katropa ni Marzia Shana Abinal ang recognition isip Smart People's Choice Award mga katropa o Hiyas usab sa kalambuan 2026 mga katropa. So kini kabahin lamang sa maong aktibidad o karong adlaw, aduna po exciting nga mga aktibidad lauman sa ato ang mga katropa, mga Dabawenyos, labi na sa mga turista. Kaya karong adlaw nga Biyernes sa August 14 ang magsugod, actually gapon nagsugod na sa kining Kadayawan Expo and Food Trucks Bazaar. So kini naka-display kini diri sa may Rizal Open Grounds mga katropa. Kung asa malauman sa itong makaigsuunan, labi na ka nang nag-crave o nagkadaiyang mga local products dama sa ito ang mga kaigsuunan. So, dira mga katropa, daghang klase-klase ng mga pagkaon ng inyuhang matilawan mga katropa sa itong Kadayawan Expo and Food Products Bazaar na magsugod ka na, mag-abli, karong alas 3 sa hapon, hangtod na ka na alas 11 sa gabi. Sa pikasbahin na kinipod sa itong makaigsuunan nga ganahan kaayo, meaning mga fast food. Mga katropa nagpadayong Japon, no? Fast food katropa ang Jasper, no? I'm sure na po yung mga kasi natin nakurat nga na ay libre nga
1: Sing
3: pa soft drink.
2: Asa ba na katropang Marbs?
3: Yes, mga katropa. So, lakit din yung mga katropa sa ma-avail, no? Pwede maka-avail na itong makaigsunan din sa may McDonald's. So, lakit din yung McDonald's, mga katropa, ang posible ninyong ma-availan, no? Niining na isgutan isip kining exciting treats gikan sa McDonald's gikan August 12 kana mga katropa isip pag-enjoy usab
1: libre na Marbs, libre or discounted?
3: Yes, sa kini mga katropa is kabahin na ay mga freebies gitawag nining freebies sa pang-order orderon ng exclusive deals kini mga katropa niini ato makaigsuon mga konsumante sa McDonald's mga katropa. Even sa Jollibee na apod din katropa Jasper uguban pa. So mamahimo ka na nga mabisita ang atuang Facebook page sa Kadayawan sa Davao alang din yung mismong dugang mga informasyon labot ni yung mga kining food establishments na kining connected noon yung nagpadayon na celebration sa Kadayawan Festival. Samtang karong adlaw mga katropa kini isa po ni sa kilauman kay before pa man karong atining weekend. Karong weekend mga katropa na apoy dagkong aktibidad kini gitawag nga induct sa Kadayawan ug pamulak sa Kadayawan mga katropa. Karon ka ng August 16 adlaw nga Domingo magsugod alas 6 sa buntag. So nunot usab ni ana nagapahibalo no ang ato ang City Transport and Traffic Management Office kung CTTMO Davao mga katropa nga adunay lauman gihapon ang road closure sa mga apektadong lugar. Hinoon, mas mubo na lamang matod pa ang kining ruta nining naisgutan ng kompetisyon mga katropa, labi ng grand showdown sa induct-induct mga katropa o kinirin mismong street dance competition sa naisgutan induct-induct o grand showdown nining pamulak mga katropa. Pero mas lauman na mas lingaw usab kini alang sa ato ang mga spectators ni Ana nga higayuna. Subay usab nining naisgutan na ang apektadong lauman usab kini mga signages noon nakalabutang na din na naka na po yung mga makadeploy din na ng mga CTTMO personnel na mag-guide sa mga motorista kung asa posible na moagi. So dira naman in route na mga katropa dini particular sa may CM Recto nga to naka na sa San Pedro Square uga tuyok na kana katropa Jasper. So kana pila lamang sa mga updates no sa to ang mismong Kadayawan Festival uga karong adlaw na ay nga Sabado. Lauman kining makalingaw, isa po niya sa ginaatangan ay kining tradisyonal nga mga dula sa itong mga kaisuunan
1: ng mga adlaw na Marbs. O mga adlaw na. Katong
3: mga adlaw.
1: Oo. Kining mga kadangkadang katong ba sa mga tribal games kung tawago na kanyanto. Oo. Asa na i-held Marbs? Sa una, dream na sa may People's Park this year. Asa na i-held?
3: So, sama gihapon ka na. Dari sa may People's Park gihapon katropang Jasper, katropang Javetta. Alang ka na sa dula sa Kadayawan. So, People's Park, magsugod ka na alas 7 sa buntag mga katropa. Samtang, ano na sab, konsyerto, Kadayawan, mga katropa, pagkagabi, usab ni Ana, din sa may San Pedro Square, kung asa lauman nga isa sa magpresenta, mag-perform si KZ Tandingan mga katropa. So, kana no, kabahin lang na kung karong usang adlaw, lauman karong alas 4 sa hapon, din sa Ayala Malls, Abriza, ang agong ug kulintangan sa Kadayawan. So mga presentasyon, musical performances sa nagkadaiyang tribo nga naglangkob sa tuang tibuok syudad sa Davao mga katropa.
1: All right, katropang Marbs, how about sa kilig kahimtang sa panahon karon katropang Marbs, Friday ron tapos pa weekend, tanaw ba ni mo da vertical lagtik ba ang kining ano haring adlaw or dabay chance nga mag-ulan sa maabot nga mga oras o minuto katropang Marbs?
3: Ang oras sa katropang Jasper katropang Juvet, noon malinaw na to ang kalangitan and the sinati na to init, no, init may ang to ang sitwasyon sa panahon niini nga mga oras sa usubay sa report sa Davao City Disaster Risk Reduction Management Office. Ilalong gyapon kita sa localized thunderstorms nga weather system apan karong adlaw isa makasinati ang nagkaryang area sa Davao City og kining kainit, no, sunny weather condition mga katropa, samtang ang level sa atong kasapaan na hinuon kini kanan sa luwas sa nga kahintan mga katropa. So kanato ang update sa diri sa tuag syudad sa Davao. Katropa mo sa balita, Marvin Ibalo, Extra News.
0: Live report.
1: Much salam katropang Marvin Ibano sa update, oh, sa mga nahumana nga mga aktibidad and ongoing og coming pa nga mga aktibidad this kadayawan celebration katropang nga Jovet. So init, no? Dapat ang ato ang lawas andam sa pagsugata sa unsaman nga kahimtang sa panahon, wa kabalo kung mag-ulan. At is healthy ta katropa nga Jovet, no? Mais mayo nga takin-takin sa daan sa mga produkto. Sama lamang sa akoan katropa nga Jovet premium D3 capsule.
2: Arang kadunay himsa gato ang paglawas mga katropa, maulan man or init, labi na karon na dunay mga aktibidad sa sama ni ining ato ang Kadayawan Festival na celebration. Dili malikayan, gusto man jud tang ma-experience, masinati, makita, no, kining ato ang nga mga pasundayag mga katropa, dapat dala-dala katropang Diyas ang kanang mga produkto sa Yes to Health nga makaabag sa tuang panglawas.
1: All right, mga isang 9:59, no? Isa ka pakog. Una mo tikang kang katropang Jovet ang alas 10 sa gabi. Sabi gud, no?
2: Gabi, good.
1: Buntag.
2: Advance kayo.
1: Kulbaan na kini akong party pag gabi. Lahat itong nga tikang kang.
2: Titikang kang na gani, gabi ipagid ka tropang Diyos.
1: Sa mga awit og sonata, kauban si Engineer Royce.
2: Si Boy Tikang.
1: Sa tikang kang sa kagahapon. Diba ka tropa? Dito sa kinig ang kapulisan, nag-imbestiga na. So good ka tropa, gadjubit sa isa ka vlogger nga nireklamo. Nireklamo kining mga, di mo siya matawag po niya sexual advancement or advances.
2: Wala, may physical kanang, na ano.
1: But kanang ang sulti ba nga daw na murag, ano ba na, ano, nabastos
2: ang tawag si murag nakat-call ang babae ba murag.
1: Kanang nga gupahagin mo. Kanang naman gupahagin mo mamuy. Ikaw katropang Jovet, anong kang putian ni katropang Jovet?
2: Kana murag dili
1: ko hubaga ba yun katropang Jovet?
2: Dili ko makatawa na katropang Jovet. Murag ko yaga-yaga gid na katropang
1: Jovet. Mas masuko ka or ganahan ka, murag binong kang binuang
2: minuon. Murag masuko ka yaga-yaga man siya.
1: Ang putian gini katropang Jovet.
2: Murag ka ba kasi kayo tubag? Colorblind ka, sir.
1: Mana ba nga Engineer Royce, mana ba nga puti-puti abo ni si kininga DJ si Katropang Jovet, no? O papog siya, kanang ano ko siya, kanang hubag po kayo.
2: Hubag po kayo.
1: Kaya namin itong lahi sa realidad, masuko ang hinoon may sunan ng ganang ano.
2: Pero ito, sarcastic ko kayo ba? Sarcastic kayo.
1: Oo, ano po kang same to you po, sir. Bitaw katropa. Ato ko ning naon nang video na Engineer Royce, no, i-play na ko nato kay atong klarohod nga siya gud mismo ang nag-utter ani nga unsa bay iyang experience allegedly aning isa ka pulis sa Davao Police nga I don't know kung nasobraan na po ning pulis katropang Jovet itong pagpanakop. Kay grabe gyud na baykota ning pulis na manakop pa. Og kining mga offender ba sa kining atong mga ordinansa sa Davao City. Atong paminahon katropa kining isa ka vlogger.
4: So mga Auntie Kyle, uli na ko gabi eh. Kani laging dita ka ginhawa ubi puta ka beep. Kani babaan ni lami po yung pilpilon ni. So wala ko ni sakay kating ko kay wala yung helmet dala sa ako ah. And then nakabook na ko o grab 2 drops. Sinsilingan naman ni sa akong isa ka dancer. Tapos maagian mang gihapon pag pauli sa akong igagaw. So nagpa-drop ko sa may kanto. Pag naog timing pag suyot ni agi ang pulis. Bunga dahin sa ako ang pulis. Uy! Sexy! Ni babe pag yun. Ayaw ibuga! Gibuga pag yun. Ano? Niya ako ba kay nakarotan ko mga anti-kills niya. Ako huna-huna kapoy na ko. Gusto na ko muuli. So wala na pagkuba. So nabugan ako kay nakuratan ko. And then, siya alis sa dribi, alis sa dribi, siksikik ka. Lain niya ang approach mga auntie. Kaya, sumarag, kaidat ba ni mo, sir? Ano ba ka na? Kapoy nagkuhan ba? So, since police man siya, respetuo na to. Balik na ako, naamang jay rules diri, pero wala ko nag-expect po ba kay lagi. Ang ako, yung una-una mga anti-chaos kay dito rin sa downtown area, di kang pataka o vape. Wala ko na-expect nga na-adri sa among lugar, pero naagid po nag-robing drink na timingan ko. O balik, gid po na ako. And balik, gina siya mga anti-chaos, dili, gina to na siya buhaton. Siyempre, lagi Pilipino, gahit ni tag-ulo. So, kanila gid ang lain sa ako ang mga anti-chaos. Kay kanil si officer, si sir, lain gid yung approach ako, lain yung taras na, ay, something sa iyahang, siksihan ni mo, uy, anak gani mga anti-chaos. Ya, ako man gugikan kung show, kumbaga pauli naman pug ko, and then wala na ko nagkuan, baka ako ang suot, papuok yun na short mga anti-cows. Pero ako ang top, kay dili sexy ang top, papuok lang ako na short, ana. Sexy kay ka, gwapa kay ka, asa makagikan, ana, ilang, atake anti-cows. So ana ko, ay sir, gikan kong show, gikan kong event, pag ikaw na kong show siya, ay, paldo na ni. Ana siya sa ka mga anti-cows, ana ko, dili po sir, oye, kaning sakto na po, nim, sakit akong tuhod, ana, kay, oh, dito, oh, na, pasak mga anti-cows. So ana yung approach niya, ang approach niya mga anti-cows is, jamming siya nga, igat-igat, murag na something wrong, murag lain, marimong tumong sir, murag ana, so nangutan na sa ako, then nangayo siya og ID. Anak ko, sir, kanang bugat akong bag. Pwede ko papatong sa imong motor niya. Hayag po dito siyang gihunungan. Or di kaya atumi sa may hayag dapit. Asa ko niya gipapatong akong bag mga anti-cows? Sangit-ngit na dapit. Sangit-ngit niya gipapatong dito ko niya gipakuha og ID. So wala lang po ko kay ako ang ako lagi kay makuha ang ID mahatag kung sa man imong gusto sir sige multahin ako kay kaulion na lagi ko. Sige ata nga dito mi sa may ngit-ngit dapit. Pero dili gid imong ngit-ngit pag kaayo pero dunung-dunung gamay ba. Ana good. Bakit angod nga makita og may moagi bakit angod mi? So dito mo sa mangit-ngit mo, ano na po ko? Sige na lang, uy, hatag akong ID. Pag tanong niya sa akong ID, akong ID is, dili diri ang address. Ano sa taga diri, yun ka, anak ko? Yes, sir, 25 years na may diri ng puyo. Sa nga mga kabalo sa rules, I mean, kabalo mga ko, sir, ganang ang pagtuo lang dyan ako, and then 10 years magugo sa Manila, kaya akong ID, dili diri ang address. Pero bago lang ko uli, mga 3 years na ako diri, kabalo mga ko sa rules, sir, sorry kayo, mali na ko, anak ko saya ha. Siya dapat ko, ah, jaming-jaming siya sa mga anti-cows, igat-igat na, eh, pagka-igat na, wala pasabot nga. Unsa ang iyahang tumong, gusto ba siya mapitikan, o naapa siya ilaing tumong, lain dyan ako na-felt mga anti-cows, naniid lang ko sa iya, kaya ako normal ko. O gani si sir, murag nakainom siya. Oh, fast forward naabot si kating ko mga anti-cows gihunungan min ana sa unsa na nagtinutukay sila ni sir. Ngani ana wa sir sir uyab dai nako wala ko ni sakay kay wala siya dala helmet. Tapos nagtinutukay sila mga taud-taud pud ilang tinutukay. Diba jaming-jaming man si sir sa ako alam, ah, imong siya jaming siksikay ka, gwapa kay ka, ana, paldo kay ka, ana yung mga check sa ako ah. Pagkakatag niya kay kating ko, unya niyon ko nga uyab nako. Nausab ang iyang mood. Nakuan siya mo siya kuan ko pulis ko. Ana ba? Ana yang atake dai pagka. Ato siya sa motor, gilistahan ako niya. Multa og gilistahan na din ko niya and then tong first gyud is jamming kasi sa ako ah karon kay pagkita niya kay kating ko wa na jamming diretso na sa lista dayon kay diretso dayon kay lista ng anti-cows multa ring 3,000 tapos ang nabantayan ni kating ko sa iya is nakainom sa indan na siya dala nga ilim noon di ba liquor ba na ba ya sir alas 3 na ba ito sa kadlawon sir nganong naman kay dala ilim noon sir nakajuwa ko bulok nakajuti ba sa unsa pero brag nakainom pud siya so mao lang mga anti-cows no oo mali nako mali gyud nako kay mali man na mag-vape ta no and then dawat nako ang ako ang multa bayad ta ni ang kuan lang gyud ara no nga ako sa tinud mga tikels di ko ganahan gyud og mga pulis so lain gyud og tara si sir murag lahi gyud iyang tumong wala kabalo kung unsa iyang tumong kung gusto ba siya pitkan siya o ako ang iyang gusto niya ako iyang pitikan ana gyud mga tikels oh normal ko mao na no kanang makahadlok kaayo na karon mga tikels bisan sa mga pulis na kuan nga dili na ka mahadlok kag apil sa ila na imbis sa ilaha sila ang ato ang safe place gani pero sorry sir, wala na kang gipangutan na kay gusto na ko mahuman na kay kapuy ko mga antikas na pangutan ako sa pangalan unsa ang ako ah. Sige sir, kung mauman na kay mali man ako, willing ko mubayad. Pero jamin jud kay siya sa mga antikas na siya lain siya taras na siya laing tumong. O wala ni naabot sa katuin ko ambot unsay gusto pa niyang mahitabo. Mo nang magamping ta mga antikas kay dili na gyud masaligan lisod na kay mosali karon bisan sa ato ang mga kapulisan. Dili man tanan ha, wala na ko gitanan. Wala na ko gitanan ha. Pero naa gyud ubay-ubay mo nang magamping ta and then follow the rules gyud ta kay para di mo pampareha sa ako ah. Pero ako willing ko mubayad ani pero good para kay sir unta kung unsa man unta mali ang akong hunahuna mali akong hunahuna pero lain gyud siya taras buot mo sir unta tarungon nimo mong trabaho wala na abot si kating ko lami pa ka siya jamming sa kuha siksi kay ka gwapa kay ka asa man kagikan siksi kay ka gwapa kay ka gwapa kay ka siksi kay ka sayang kay ka sa ko ang hunahuna ba manong sayang ko sir
0: sentro sentro
4: sayang man sir
1: sumaw to katropa do giniga ang explain no sa isa kakinig vlogger ang iyang nasindatian siya sa ka police Davao or Davao police mga kaigsunan. So in short daw nabastos siya no paki down na ko gamay sa kinig audio engineer. Daw nabastos siya sa isutanan mga kaigsunan nga kung mutikit ka diha kung naay violation regarding sa kinig paggamit og vape in public mga katropa then so be it kumbaga i-inform siya nga atay ordinansa. Tapos nakalapas ka ma'am, tikitan ta ka. So, ang hulog bagod ato mga katropa nga daw kumbaga ni diskarte pa si sir. Kumbaga na pa siya pinahipi nga diskarte kay lagi ato ingon niya nga gwapa ka. Sa bato sayang ka. Sa bali nga mga statement. Tinuod pa pud katropang Jubit nga nakainom tong isa ka lispo. No? Kana mga isunan. So, sa ato amang god diri katropa nga kumbaga sa tuang mantra sa Davao City nga Davao inyo is disiplinado, mga kaigsunan. Now how come o usab ba paunsa nga labi na kung gaing-aning nga sitwasyon, babae katropa, babaeng babae, and then agian kinag-vape mga kaigsunan, pero lahi mampud ang actuation sa isa ka pulis based kana sa statement sa isa ka vlogger mga kaigsunan. Mm-hmm. Oo. Tingali pud katropang Jobit, no, ang isa ka vlogger di mampud tele ka kung for the sake lang sa argument lang ba nga, for the sake nga mo daghan imo followers or pistahan ka.
2: Dili mampud siguro siya magpakaulaw.
1: Magpakaulaw ka vlog diha. Onya wagi siya na feel nga naka-feel siya og kining nabastos siya sa dawi nga gisita o baka gidakop siya sa isa ka pulis mga kaigsunan. And sa alleged nga kung nakainom ba to ang among pulis katrupang nga Jovet, ihanapon na nga tulubagon dito mismo sa kinig gato ag manage sa ka DCPO adto sa ato ang kapulisan sa iyang head office kog tinuod nga medyo nakainom si sir kog kana nga mga allegation kog tinuod na mga kaisunan. And lagi katong the way nga gi-approach niya o baka the way ang conversation nila ngadto sa vlogger nga mao ang kining gidakop niya mga kaigsunan.
2: Ang iya pag dikating nga ato katropang Jazz kay kumbaga nikalit lang og change ba, kumbaga nikalit og buy ano
1: welo
2: ba, oo
1: ang iyang mood pag pag-abot sa pulis.
2: Oo, diretso din siya gitikitan. Sumurag na ano dito siya.
1: I mean, katong niabot ang kauban ba?
2: Ang iyang uyab.
1: Oh, pulis ko. Oh. Baga pagkabalo niya nga na uyab dito katropang Jobit ang katong babae, ni usab ang katunong nga pulis ko.
2: Mm-hmm. Kumbaga kung nga nalahi ba?
1: Sabto na to, kung nga somehow wala to niabot ngay kauban, na uyab kini nga mong vlogger, pwede na to nga kanabi tong ug sa term pagkatropa niya Jobit sa mga kaniadto kanang paduding.
2: Oo, marang ingon ana gud nagpaduding una. Unya kay pagkakita nga nadi uyab, nalahi ang dagan sa tono katropang Jazz.
1: Na kumbaga pit kan ni mog diskarte kung mukagat okay. Kanya na bitaw na ana bin mga lalaki, no. Kamera biya may dili nga ng katropang Jobit.
2: Mo ba?
1: Maihap rami ni Engineer Royce. Upat rami dire. Bitaw atong pasabot ana katropang Jobit nga napit kani mo diskarte ba? Diskarte ni kung granting ang diskarte tong pulis nga kini oi kuan naka short pant tapos wow legs. Legs the legs mo nun.
2: Kuan siya ka naka ano magudaw sa gigan magudaw
1: sa event. Nag-event siya na siya iya show na kauban iyang mga uban pud nga mga kaubanan. Then diskarte to ga pulis nga kung tinuod ka nakainom mga kaigsunan. Na papitik-pitik nga istorya ba niya kung mukagat dili ba? Ang somehow babae gud na, no, na feel niya nga nabastos siya sa gihimo sa pulis katropang nga Jobit. Kamo babae kamo katropang Jobit, for argument sake o dili mga kaigsunan, ang babae ba nga mag short pant nga pinapuok o pinapaak o sabay term ana kwan ba kanang sunny kanang allowed ba or kanang way ba nga bastoson siya?
2: Sa bisan unsa nga pamaagi mga katropa, wala joy karapatan. Bisan kinsa nga mubastos.
1: Kay nantay mabasa sa mga posting nga ano na bastoson kay naka ano mo pud ay ngani maglakaw or grabe pud ba
2: halos kayo,
1: halos makita ng panty gani ikaw maglakaw mo nang bastoson. Sa kana ba nga argumento may sunan, enough ba na nga basihan para bastoson ang isa ka babae. Tingnan dili man dili katropa nga Jobit, no, kay iha man po nang personal. Di ba? Kumbaga ako amaning life, ako amaning ano, bahala na buda kung mag kamoy mo lili sa kwa o dili. Basta mo ni ako kumbaga ako ipakialam sa inyo, ako amaning life. Mo mas stress man ko sa inyo. Kamo mas stress ako Kana ba katropa nga Jobit? Actually ngan ang mindset may sunan kung somehow di kamo tan-aw sa uban ba nga bahala na mo anong pakinyo sa buhay ko mga anak katropa nga Jobit. So kada mga tropa dili siya basihan ba sa atong tan-aw, dili siya basihan nga ingani nga babae kadlawon na ni uli tapos sa nakit-an nga nag-vape tapos naka short pant ingatuon sa isa ka police officer.
2: Wala,
1: which is katong tama to, may punto to si madam kini nga vlogger nga paon sa may muduol sa inyo ha kung kamo ang to serve and protect and kami the way nga ni aka sa ko nga isita ko nimo maka-feel nami nga dili mi protected sa inyo ha.
2: Kumbaga sa inyo palang daan na nanay intimidation, ay dili man siya intimidation pero kumurag sort of harassment ang na-feel manggod niya katropang Jazz. Sa iyaha man to mga katropa, wala magigingon
1: niya. Dili po siya matawag sexual harassment kaya di man employer tong ano.
2: Oo.
1: Dili man po niya higher up to.
2: Kumbaga naharas lang siya ba? Feeling niya naharas siya the way nga gi-approach siya sa police, no? So sa mga katropa nato diha para sa inyo ha, valid ba to no ang iyahang gibati nga ingon ato? Alang nga naman magpakaulaw lang siya dara sa social media para lang gid ingon nga naingon ana nga panghitabo. Dili man pud siguro no nga ibaba niya sa ingon ana nga level mga katropa ang iyahang pagkatao. So karon hinuon gi imbestigahan naman ni katropang Jazz unsay buhaton ka sa to ang DCPO para ma-address kini og mapitol no. Dili lang nga pulis, actually tanan no, mapitol tanan nga dili mang in any way no makaharas sa kababaihan.
1: Ayan mga ka-exoda no, kabuda ka-feel ba pong igani kumbaga actually mabalanse man ato katropang Jovet. May punto ang pulis nga nakpon siya kay naga-vape paglapas sa city ordinance or inibalaod mga gisunan sa tuag Philippine law. And of course ang nisubmit man ang kining dakop niya, kabalo siya nga nasayop siya. Pero diret siya nagkamali katropang Jovet sa katropang actuation nga daw na feel sa babae nga na-invade siya no ang iyang pagkababae mga katropa. Alas 10:30 na sa to ang kining panag-uban-uban. Sentro. Ayan. Ingo pa ni Ma'am Lynn Boholz, ma'am sir, ang float parade asa dapit nila ipahigayon San Pedro Street maghihapon. Katropang Jovet ang float parade.
2: Oo, actually kan nakatropang Jazz sa tuang gina double check no kay namagoy preparation karon mga katropa sa Coastal Road and gina double check nato kung asa gid ang final nga venue para sa float parade kay na kasanayan man gud mga katropa nga diri sa may San Pedro. Oo, so ato nang ibalikan karon no si Ma'am Jing ba to ang nangutana.
1: Si Ma'am Lynn Boholz.
2: Oo. Ato nang i-double check karon Ma'am Lynn ha. Pero naana kaganina ata no sa i-mention ni katropa nga Marvin Ebano.
1: All right, katropa. Alas 10:14 itong pagbalik unya mga kaisunan. Ato pa ning isutan katropa nga Jovet kini nga laing pangisutanan kay nabalaka pud ang uban labi na kini mga environmentalist mga katropa. Kay kini ingon pa ni Pangulo nga Bongbong Marcos. Waste to energy plants or kiningin sa gobyerno nga waste to energy sa gobyerno delikado ingon pa ni sa mga environmentalist o kini ang sulbad sa grabing basura nakita dito sa Paranaque nga basura mga kaisunan mo naging literal nga nilangoy sa basura katong sindro dito apil ang MMDA aban pa nga mga agency aron matapok lang to mga basura gumikan sa Bagyo o sa habagat mga kaingsunan. Now ingon pa sa ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. waste to energy facilities di consider nila ni sa mga plano aron makunhuran ang basura o magamit o dili o sa malabay ngayon sa sanitary landfill tanan mga katropa.
2: Ayan na, katropang Jazz ako lailakbit, no? Ang pamulak og street parade, alasay sa buntag sa Rojas Avenue gihapon, mga katropa, padulong sa San Pedro Square. But ang grand showdown sa gabi, alasay mga katropa, dito na sa Davao City Coastal Road.
1: Ayan, mas lapad-lapad naman dito.
2: Mas lapad na dito.
1: Oh, alright, ako hindi clarify na katropa, kaya mas naglibog ako ba naman dito?
2: Oo,
1: ba
2: sa Mangyud,
1: dito
2: no?
1: Sa Coastal Road? Area. Or dito banda sa ano, kinig as na andan nga tradisyon nga ginahimo nga ruta na panahon sa kinig dunay parada mga katropa. Balik ta! Wala mas pila kapag pahinumdum oras mga kaigsunan. Alas 10:15 na sa morning.
5: XFM. Kaklarik sana!
6: Exciting!
7: Send money abroad quickly and easily. With Edlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Kaklarik sana!
6: Exciting!
8: Santo Blas Gold!
9: Ako si Jubilin, ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
8: Santo Blas Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
10: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
10: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Vision Next, daghan ang natabangan.
12: 5 ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ka epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
11: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
13: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
14: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig naay dal nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
13: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
15: Turbo Dietary Supplement for Men.
16: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasahirog sayo aron maka boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak? Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. sayos buntag nako kay Mrs. Isa pa ana, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Paguli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
15: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
17: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
18: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
19: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
20: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: Man, Mama Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Kadayawan Facts and Trivia. Facts and Trivia.
2: Kadayawan! Nagikan ang Kadayawan sa pulong mandaya nga madayaw nga nagpasabot o good vowable, superior o beautiful. Usa kini ka selebrasyon sa kinabuhi. Pasalamat sa gasa sa kinaiyahan, bahandi sa kultura, abunda sa ani o kalinaw sa kinabuhi. Gipakita sa Kadayawan ang managlahing color, kultura o pag-usa sa 11 ka mga tribo nga mao ang Iranun, Sama, Bagobo Klata, Bagobo Tagabawa, Maguindanaon, Dagan, Matigsalog, Maranao, Ata, Tausug, ug Obo Manobo.

0: Epicentro.
1: Muto ka nakarupang jobet nga dili kinahanglan nga gwapo ang isa ka lalaki, dapat seryoso lang
2: yun. Ano nga, tinod anay ka tropang jazz.
1: Kaya si katropang Marlo nag-view atom daw na kuan siya, nahugno siya. Hindi kinahanglan nga gwapo, pero dapat seryoso. Tawag si Engineer Royce. So in short, dili ni pagupuhay ron. Paseryosohay ni Karamuto mo na mga katropa. Nga, pero ang babae mo katropa nga jobin mo, tanag yung nag-lipuan, naong. Di ba? Dili importanteng gwapo, but seryoso ang bulsa.
2: Kana tinuod din nakatrapa.
1: Ha?
2: Tinuod na.
1: Tinuod na? Muna yung mga klase karon nga ginapangita sa babae. Bahala dili gwapo, basta bukdo.
2: Lahi ang bulsa. Kana mo yung pinaka ano karon. Trend na siya karon katropa.
1: Kung sabon ng gwapo niya, wag
2: niya walag yun. Ano? Taon na lang.
1: Pag-anab ito. Actually, ang kwarta katropa, makapagwapo ba ya? Muto mo na katropang jobet. Kamu na paminaw karon din si Ma'am Ling Bohol, si Mamita Balderon, si Ma'am Jing.
2: Pagawas sa Fortuner katropang just ba? Or pagawas sa Ford?
1: Oo, oh, pagano ulit. Grabe, gwapo ho. Uy, sasakyan na.
2: Kaya na ganyan mga naka-big bike, basta naka-helmet. Gwapo kayo sa pananaw, no? Katropang jazz. Oo.
1: Okay. Pero katong gwapong sampung nagsakay ng tricycad. Ah, di ganito. Ang mga itong babae, dili lang. Bito, ay. Barangay Zone 4 Santa Cruz na ay kananan nga Star Woods Buffet. Tapad mi Joanne Kapihan, si Jules Pandoy. Tapad daw siya sa Star Woods Buffet. Good morning sa mga staff sa Star Woods Buffet. Tapad mi Joanne Kapihan.
2: Sige, ito na inote na ito nakatropang Diyos.
1: Bantay bito pagkanto na tuwas Jules Pandoy. Ang siyang hagbay raman ito nawa, Adresya. Kituan naman ito sa Baydigo.

0: pulis labi na motokar na ang uwag. Palingon Sir Alex.
1: Grabe, masa motokar. Katropang Diyos, basta naman yung nana.
0: Oo, oh, lang ikaw kailang atong pulis katropang nga Jubit. Bigyan naan to akong kailang po lami, agad ni mo eh. Ano? Kailang to?
1: Nakikailang to?
0: Oo. Tong, ganyan, kay Chillax. Chillax na to akong kaila.
1: Bebe Max katropang Diyos.
0: Oo, kay wala gin. Apakag yung helmet. Kita ka itong nag-viral, nag-ihapak yung helmet. Ano ba yung gihapak mo kong helmet? Kisa day kaday.
1: Na-shock in town siya nga nag-ihapak siyang helmet. Kay kung kuan lagi, manghapak ito
0: helmet. Maganito kay China-China nga helmet. Kay kung helmet ito nga ka ng Evo.
1: Maglagupok gid ka tropang Jazz.
0: Buko lang ang buto na itong...
1: Buko lang ang buto.
0: Katabi ko sa reaction sa babae. Laman na ang atong nag-post sa ito aga page, katropang Jovet, di ba nga, gibunalan sa helmet sa babae niya. Tingnan siyang gibunalan mga kunimunti. Ano po itong mga komento nga? Napabungbuang na si ate, oh. Bitaw eh. Katropa, dito sa kinig waste to energy plan sa gobyerno, delikado daw kini mga kaigsunan. Ang ano kini katropa Jovet, okay, mismo ang environmental group nga Greenpeace Philippines ang dili gusto niini. Kay delikado kini og usab kada bitawng costly pagyod mga kaigsunan. Og dili daw kini maoy makapaundang sa mga plastic diha sa gobyerno. plastic nga basura. Kining ingon nila nga plano sa gobyerno og usab mga isunan nga ang ingon sa presidente nga pinagi niini mawal kini mga basura somehow nga di dapat mabahaan mga kaigsunan ingon pa sa uban nga mga eksperto. Pero ingon pa sa kining grupo nga Greenpeace mga kaigsunan nga na unsay makatabang nga magapasamot hinon ni katropa og usab dili kini maayo matud pa nga himuon kay delikado kini nganong delikado katropa nga Jubet.
1: Para magud sila katropang Jazz, delikado daw ni siya sa tuang panglawas, no? O ingon man sa kalikupan, no? Sa environment, mga katropa. Kay, matod pa, sa Greenpeace is makakancer kuno ang aso nga magikan aning maong kining buhaton nga project, mga katropa. Kay gani, di ba, magsunog man og plastic katropang Jazz o uban pa nga mga basura, kana daw, matod pa, nagagawas daw na og carcinogenic dioxin. So, chemical daw na siya nga nag-cause og cancer. Isa pa po yung reason nga nung delikado daw ni siya sa tuwang health, mga katropa, environment, tungod kay sa pollution. So, magresulta ko no sa toxic ash, no, katong na-mention na ito nga abo niya, mga katropa, o greenhouse gases nga makapagrabe sa tuwang climate change. Ikaduha po nilang rason nga nung babag sila ni katropang Jazz, na-mention ni mo katong magiging burden, no, financial, I mean, costly siya, matod pa mga katropa, maging financial burden siya. Kaya, lisod kuno kayo o gastos kuno kayo ang magparan og WTE plant, no?
0: Tungod kay waste to energy.
1: Oo, kining waste to energy, mga katropa. Tungod kay kinahanglan, ani nga planta ang tuloy-tuloy or padayo, no, nga supply sa basura aron mo andar kini dunay ma-provide nga energy, mga katropa. Mo na lisod katropang Jazz nga paano kung niingon magud sila, paano do pag-abot sa future kung nagsige na lang tag waste to energy unya walay basura or mahurot, let's say mahurot, good thing man siya kay mahurot ang basura, unsay buhato na pud nato, mga katropa. Murag, nag-advance na sila katropang Jazz ba sa ilahang pagpangandam.
0: Iyo pa sa Greenpeace sa Philippines, katropa, inay kada mo himuon sa gobyerno, mas maayong himuon sa gobyerno matud pa maisunan nga itakil kining krisis sa labi na og pagdeklara mismo aning mga sachet og uban pa nga mga problematic plastics as non-environmentally acceptable products, no, ilalom kini sa Ecological Solid Waste Management Act of Republic Act 9003, mga kaigsunan. So dapat kini, no, ang gobyerno dapat asikasuho nila katropa nga Jupit, dabi na kadaghan kini kumbaga makita nato diha sa mga public markets, sari-sari stores, supermarkets, uban pa nga mga government procurement nga dunay mga plastic. So dapat i-lesson kung di man mahurot ni katropang Jubet o kung sa'y himuon ini inay sa uban pa mga pamaagi nga hazardous, delikado nga kiningadto sa ato ang mga kinayahan o kinayahan per se, mga kaigsunan. So kana, I don't know kung sa'y tubag ani kay kung somehow mutingog na ning environmentalist na ito katropang Jubet, somehow may epekto ginipuhon sa ato ang kinayahan. Kaya di man mutingog sila kung kaya rang kumbaga ano lang katropang Jubet, mild ra kung tingali ang epekto nini nga ito sa kinayahan. Now, nakong chance ha, mahurot kini mga plastic niha. Muntap, apil ng plastic sa gobyerno.
1: Oo, kanama tinuod nga

0: plastik katropan gas or plastik og batasan.
1: Oo, bata plastik man nga literal kanang mga basura katropa. Pero mo lagi ni kog wa gyapon disiplina nga tuang mga kaingsunan sa paglabay og basura. Magsigira nang nilabay kay na magnay magsagat mang magsalig ba. Magsalig ay labar na ko ni kay ma WTA maghihapon ni nga paingon, di ba? Paingon man si enerhiya nato. So somehow basin og kini nga simbako lang mapareha gyapon naning sa paranyaki nga daw makita nato nga ang basura maingsunan na ana sa estero nga perting daghana nga duha ka adlaw o tulo ka adlaw pud nga inaswat da mismo sa mga personahe apil na ni mga equipment para lang gyud mahinloan kini estero sa paranyaki. So nakita sa gobyerno kung makatabang maingsunan pero dapat pa ni diskusyonan kauban pud ato ang mga eksperto sa kinaiyahan.
2: Sentro.
1: Good morning kay Pedrito Purol. Good morning sir. I don't know kung mabani ang father-in-law sa kuang amigo katropang Jobet, no? Si katropang Alan Maala. Good morning kanimo da, sir. Kung gamoni ang taga banda sa may kinibitaw nga Esperanza sa division ribanda sa may Kabantian, Davao City. Good morning, no? Sa mga katropa diha mismo karong Bundang
2: Sentro.
1: Sa to ang trending katropang Jobet. Patay trending no atong ihabol ni kay nagapanikad na to ang sexy sassy karoga panahon na mga isyu sa to aga trending mga katropa.
3: News hot hashtags intriguing unsa di ay ang trending
1: ang trending katong tatong gihapos og kini nga helmet pero natay lahi pa nga trending.

0: Kung sa itong trending katropang Jupit.
1: Di kaingong kawatan, sakspan.
0: Allege, no? Di kaingon lang. Kaya di man seryoso. Di nila kawatan di ay. O ga nagpabugnaw na nila engineer. Eh. Malay mo kung nga nakakita na sa salida nga Spider-Man. Tapos ni Kat-Kat dito kay iyang gi-check nito kung mupilit na ba iyang mga kanang iyang mga sani? Kanang iyang mga...
1: Iyang mga ano ba? Mga web. Web.
0: May bisaya anak ka ng bisaya.
1: Kupot. Ay, sana.
0: Kupot?
1: Kupot.
0: Lapot?
1: Lapot.
0: Lahay mo itong lapot. Lahay mo itong lapot. Sabutin mo katropang Jubit. Kuwari siya. Isa ka batanon sa impormasyon katropang Jubit, may kauban pa daw ni. But nakita bangkod sa uban nga naa sa banda sa Kisame aning roll-up door sa tindahan. O gituuhan ni nga kawatan o baka pwede nga manguha di ay mismo sulod sa tindahan mga kaigsunan. Ang pangutana, dong, ano nagsaba-saba pa ka?
1: Wala man siguro po daw siya nangawat katropang
0: niya. Oh, oh. So, pero ang pangutana, nga nung naasa sa taas?
1: Oh, kaya
0: oh, kasi siyempre, kung kinganay mo katropang
1: Jubit, ano
0: gamayra nga lihok na, mutingog yun na, no?
1: Basig na kuan siya katropang Jazz, na-inspire siya sa bagong gipagawas nga Spider-Man.
0: Oh. Itong, saan nga Spider-Man, homecoming ba ni? O, patong
1: mga bago. O, ni homecoming katropang Jazz.
0: Oo, oh. Ba't na muna mga kaisunan? Pero, kung minor di edad ni katropang Jubit, intervention lagi yun na. Mga katropa, bata mo lang ni Maysuna, no? Ako baga, di pa ta makaingon kong kawatan, eh. Kining maong batanon, kinay mga kaubanan, usap kining nga mga possible mga spotter. Pero di kini maing pabarisan, ilabas sa sutanan nga naaka sa isa ka propiedad nga dili imo, mga katropa.
2: Sentro! Sentro!
0: Alas 9.34 na sa tuang kiniga panag-uban-uban, mga kaigsunan, sa tuang uban pa nga mga impormasyon, karo nga panahon na. Ito na sa kining mga update ka sa mga headlines, katropang Jubit. Ito, i-check karon mga kaigsunan. Ang Swedish Parliament gipaubsan ngadto ang edad sa criminal responsibility sa mga kabatan-onan, 14 anyos. Dili sa Pilipinas, 15.
1: Oy, 15.
0: 14 na years old dito, doon na criminal liability responsibility ang mga kabatan-onan sa kiniga Sweden, mga kaigsunan. Doon na po yung 5.3 magnitude ng earthquake ni Tayog sa Balot Island, sa Rangani, Davao Occidental. Ang Ukraine naghanyag ito sa Russia og temporaryng kiniga truce o kiniga peace talks labon sa kiniga Black Sea, kalabutan kini sa problema usab sa pagkaon mga kaigsunan. Pilipinas gihangyo ang China nga ati manon usab labi na kining kayuhan sa mga Pinoy nga ilang gidakop mga katropa. Og usab mga kaigsunan, ang Bacolod City gipili kini isa sa mga lugar alang kini sa PSHS Negros Island Region na campus. Kaya mga update lamang kini karong mga isunan. Mismo, ingo pa usap ni Bunuan, ang Senate Leadership Fund, the poor makini huma na alarma matuba si PBBM labod sa insertion. Ano ba? So, muna mga isunan. Og usab, sumala pa sa LTFRB, 12 pesos per liter ka discount alang sa mga POV, magasugod, ugmang adlawa. Ayan, good news. Pero next week, doon na po ipagsaka sa petrolyo, presyo.
1: Marang higulat na giatras na banti ka tropang Jazz.
0: Ayan.
3: Binuang!
0: Kung binuang yung mga tropa kay daugi yagayagaan ng ato mga pagbati, emosyon, sa sutanan sa mga update sa palibot mga kaigsunan. Wala na tayo igong oras katropang nga Jubit. Ang oras na ato, ang panahon din na mag-igo. Ano pa na ni katropang Alan de la Serna Abays? Ang panahon din na ato, ang oras din mag-igo. Lahigod ang maigo. Lawa-lawa o sapot? Igong pa ni Ma'am Jean.
1: Lawa-lawa. Sapot.
0: Sapot.
1: Sapot. Lahigod itong sapot. Saplot. Ay, lahigod
0: ito. Ang supot, kabutong sutpi.
1: Ang supot is cellophane.
0: Supot ba?
1: Ang support
0: sa Tagalog.
1: Ang diba daghan kayo mga complicated kayo ang mga words.
0: Ang support,
1: sama ka complicated sa relasyon.
0: Pa. Tapos ibulang sa support, pwede na.
1: Pwede na.
0: Ay nako, mga katropa. Ito ang isunanan. Bubano sa Libadugay, ang inyong gihulat katropa, ang sexy ng bayan. Kung natay babe ng bayan, napatay sexy ng bayan.
1: DJ Sexy Sassy, mga katropa sa programang Rated PG.
0: Ang ngabil pa lang, ulam na. Tutob na alas 12 katropa sa Rated PG. Pampa good vibes. Ako sa bag iyang patig mo. Saan yung patig mo katropa ang Jubit?
1: Mula na ako nakuha
0: yung Mutindo kong mabasa. Tama
1: ba? unsay butang nga kinahanglan bas-on pa
0: para mutindog
1: para makaon.
0: Kung tindog. Ah, sino ay balaw niya?
1: Sino ay bahala?
0: Oh, sino ay bahala ka tropa?
1: Kinahanglan pa daw bas-on para kaunon.
0: Ah. Oh. Kay ako una siya kay kailangan pa siya bas-on para mutindog. Lahi po doon tingali. Ano ba yung anak nga mga factor? Magta mga isunan. Alas 12 sa Oddo, ato ang XFM News Nationwide. Ato magkauban, XFM Mega, Mega, Mega Manila, Manila. Katropa sa 99.5 Mega Manila. Ako sa malaon na. Laon na, imidya sa hapon. Dito pa si Piaton.
1: Yes, mga katropa.
0: Ang amoy pa lang.
1: Ulam na.
0: Gutumin ka na. Wala and si Babe
1: Zabrina. At ang inyong mga katropa, alauna, imedya hanggang alas 3 sa hapon sa programang X-Rated.
0: So, salamatan katropang Jubit ang ato ang mga katropa sa kining Krispy Kreme.
1: Yes.
0: Kay Ma'am Angel Francisco, ang Assistant Marketing Manager.
1: Sa Krispy Kreme nga lamian kayo o natughan good ang mga katropa
0: ang
1: nato. Angkod
0: karon, wapan na hurot na bukaon mga isunan. Salamat kayo. Ang programa ng Sentro gipalihan kini sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang
1: si Xanthon Plus Gold, Xanthon Vitamin C, Xanthon Plus Coffee Mix Turbo Male Enhancer, Vision X Plus Premium D3 at Premium D3 Coffee Mix, Clear Skin Herbal Soap, Xanthon Gold Herbal Tea.
0: Basaon daan usa kaunon.
1: Basaon.
0: Utay ko ni sa sino basaon daan una kaunon unsa man. Unsa man. Mga katropa, ligaw-ligaw ta sa kining Kadayawan Festival kay weekend na mga isunan. Salamat sa pagkuban sa programa Gasentro sa ngalan sa kinatibuk aga puwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines.
1: Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinyo ubos sa alagad sa kahanginan katropang Juvet Espanyol.
0: Inabagan na sa kita sa to ang Engineer Angel Royce Arieta, also known as
1: Engineer Itchboy RK.
0: Kinausap si katropang Jasper Magonsya sa programa Gasentro. Kamatuoran ang Sandigan.
2: Sentro. Adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
6: M2C Graphics Davao.
7: Send money abroad quickly and easily with Envelier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Envelier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Envelier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Envelier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
4: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting.
9: Kabalo ba kamo nga ang Xanthon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya. Nga nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
10: Kadayawan, facts and trivia.
11: Dekada 70, ilalom kang Davao City Mayor Elias Lopez sa dihang nasugdan ang Tribal Festival na nag-feature sa mga lumad o Muslim tribes sa Davao City na nagpakita sa mga sayaw o ritual sa pagpasalamat. Pag-abot sa tunga-tunga sa dekada 80, gimugna sa city government ang programang gitawag na Unlad Proyekto Davao nga ang tumong ang paghiusa sa mga Davaoenos human sa martial law era o gitawag ang festivity nga Apo Duwaling na nagikan sa tulo ka mga royalties na sikat ang Davao, ang Mount Apo, Durian o Waling-Waling. Tuig 1988 sa dihang i-rename ni Mayor Rodrigo Duterte ang festival nga Kadayawan sa Davao.
12: Kadayawan.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
13: Kaklarets, Ana!
14: Exciting!
13: Exciting!

0: 89.1 XFM Davao ikatrao by digital. Good morning, good morning, good morning. Oh! Hello mga katropa, have a blessed Friday morning. At lang biyernes mga katropa, August 14, 2026. Kamusta? Kamusta nga itong mga katropa diha nga wala gi pang replyan? Kamusta nga itong mga katropa diha nga gipelangga, gihigugma, wala gi binuangan? Sana oil! Mga katropa, ako yung makauban sa kanginan, ang sassy ug sweet, mga katropa. Sweet? Kailangin mga katropa, DJ Sexy Sassy. And welcome sa atong programa.
1: Rated PG.
0: Programa ang Pampa Good Vibes. Pampawala sa kalay, pampawala sa kaguon. And of course, di mawalang ato ang pa-Gcash this morning. And mga katropa, programa ang Rated PG. Ang pagahi.
2: Pinoang!
0: Ang pagahi sa mga kasing-kasing. And of course, mga katropa, pampagana. Oh! Sa mga walay, gana diha. Ano mga kay gana? Ato ng paganahon, mga katropa. Oh! And syamba, di mawalang ato ang pahula this morning. And until na wagi hapon na tubay. Oh! And hopefully, mga katropa, matubag na siya today. Oh! Kaya kung di pa matubag, mga katropa, magkadako nga magkadako. Oh! Di ba kay gusto man mong dako, di mo gusto gamay. Oh! Ala, sige ka po, God. Kung asa mo malipay, suportahan. Mga katropa, maayong pagpaminaw, maayong buntay sa mga katropa na tulihan, no? Nga, kagain na pag-in town, mga katropa, no? Why puas? Why puas yun, mga katropa? Kaya, kung kuan pa, nakaungot na diha, mga katropa, ilang radyo. Nakamonitor na sila sa tuwa, mga katropa. Ingon na sila, kaloya. Ano? Bakit nag-echo yun?
2: Pinawa!
0: Kinabahan ako dun ah.
2: Ayaw!
0: Sabi na akong kuan, there's something wrong.
2: Pinawa!
0: Huwag ka naman akong takutin.
2: Ayaw!
0: Anyways mga katropa, ready na inyo ang mga monitor diha. Ready na ang mga dalunggay. Maduol na din mga katropa. Kaya magsugod na tan. Sugda na nato. Sugda na yun nato mga katropa para mahumanta. And mga katropa, live kita na sa itong Facebook. Ayan, may taalang ang XFM Davao, katropa digital. I-comment dihan inyo mga song request. Panawagan mga katropa. Itong taga na siya o pagtagad later on. And syempre, itong hotline para tawagan. Para mutubag sa tuang pahula this morning, 0969-333-0537. Alright, ito mga katropa. 10:55 in the morning. Ay, magawa diya sa mga lingkurain. Ay, gawa diya sa imuhang higdain. Kung sa imong posisyon, stay put lang diya mga katropa. Kaya mabalik pang atong programa.
3: Rated PG.
0: Tinilang sa 89.1 XFM Davao. Katropa Digital.

0: sa Pilipinas, 11:09 in the morning. Alas 11:09 na sa kabagtagoy. Nagatropa ang oras, hatod ka nato sa Turbo. Nakulangan ka ba sa performance? Nako mga katropa, diri na ta sa siguradong di makulangan o di maalang-alang si Missy. Nakatropa ang Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee o sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Kung sa pag-iulat mga katropa, mag-turbo na. O sa mga galuya-luya diha, hala turbuhin na. O shoutout sa mga titos, mga kuyas, mga uncles out there. Sa mga di nagid kalahutay, no? Hilabi nagid pag-abot sa loving-loving. Nakakatawa mga katropa, pero tinood gid na siya. Lagi mga time na sometimes mabitin kita sa loving-loving. Tungod kay di nagid kalahutay. Na magdugay. Sakit ang manangawak, sakit ang tuhod. Naghan og alibay. Isa po na sa mga hinungdan, ngano nag-away, ang managtiayon. Huwag kay mabitin pag-abot sa loving-loving. O diba, kanang, for example, nagkatropa, perfect na kailang relasyon. Kanan siya'y partner. Kanang gihatag na gitanay. Nang okay na ilang financial. Stable na sila. Pero nga nung naa pa man, Joy, murag kulang. Dili kay murag kulang yun. Which is ang panag-loving-loving mga katropa. Bahalag. O bahala lagi mga katropa o busy kay ka. Ang importante na agyod kay time sa imong partner. Kung mamatik din mo mga katropa nga murag bugnaw naman kay niya kong partner, oy! Luta sa niya akong hawak, bi? O niya, daghan na mag-alibay. Kulbaan ka na.
1: Pinawa!
0: Mga katropa, mag-turbo na. Mapalit kini sa mga butika nga dool sa inyong mga lugar. Alright, good morning, good morning! Good morning sa mga walay na good morning.
1: Pinawa!
0: Ako nalay mo good morning diha. Same rapod ta mga katropa, why ni good morning?
1: Aya!
0: Kita nalay mo good morning nga nay ani.
1: Pinawa!
0: Anyways mga katropa, kamusta inyo ang adlong biyernes? Lami kayo sa pamina mga katropa, no? Lami kayo sa feeling, oh. I feel it. Basta Friday nag-yoy. Ano kaya ng mga katropa? Basta Friday, mura ganado ka ay ta. Pero pag Lunes gani, mura galuya. Mura ka nang naughan. Good morning! Grabe naman kayo sa akin, oy. Oo, ginawa mo naman akong nanay. Can you be my baby?
1: Pinawa!
0: Kulbaan.
1: Ayaw!
0: Anyways mga katropa, di nata maglangan ato na sa ibuhagay ang ato ang pahula this morning para makaprepare po na ito mga katropa. No? Makahuna-huna gin sila mga katropa. Unsa na po ni?
1: Pinawa!
0: Kutao na sad ang ato ang mga panghuna-huna. Alright, ang atong pahula this morning! Mga katropa, unsay butanga nga kinahanglan usa bas-on una nimo matilawan. Again mga katropa, unsay butanga nga kinahanglan usa nimo bas-on usa nimo matilawan. Alright, ang ato ang number para inyong tawagan 0969-333-0537. Again mga katropa, 0969-333-0537. Kung makuha nimo ang eksaktong tubag mga katropa, you have 200 pesos na GCash. Na siya kasimple. Tubag on, ranin mo mga katropa, you have 200 pesos na if ever makuha ni mo eksaktong tubag. Diba, malay mo. Malay mo, diba, ga problema kag load diha. Tungod aning programa ha, naka-load ka.
1: Pinawa!
0: Nabalik ang inyong communication sa imuhang partner. Anyways, mga katropa, good morning sa itong mga viewers all over the world. Oh! Siyempre, kadili naman sa Pilipinas makita mga katropa. Live kita sa tuang TikTok. Ayan, kung asa mo karoon mga katropa, nagtanaw, naminaw, maayong buntag sa inyong tanan. Hopefully, anamos may panglawas. Oh! Ay, mga kamort, gihigugma, gipanga o gwa gibinuangan. Oh! Oh, sa mga gibang binuangan, ayaw kabalaka. Don't you worry mga katropa, kay maabot gihapon ang time. Binuangan gihapon. Hindi o. Igugmaon ka na. Pwede ba magpa-shoutout from Dubai? Yes po! Oh! Pwede kayo. Oh! Hi po, good morning sa mga katropa na tulihan. No? Good morning, good evening. Kung anong oras niyo po nakikita ito. Oh! Oh, pwede po i-advance para tomorrow. Maayong bungkag, ma'am. Shoutout niya sa mga katropa na tunuhan sa mga wala pa na bungkag ilang mga tinapok. Bugdog yapon kayo ilang mga tinapok. Shoutout niya sa mga katropa na tunuhan sa mga ilahang panimalay. Kung nga busy kayo sa ilahang mga preparation para sa ilang lunch. Ano ganang mga katropa, sometimes ato yung tagaan og time mga itong pag-prepare. And sometimes po, malimta na lang po ang lunch. Ngayon ara na siya, murag feelings. Ginakalimtay. Anyways, good morning sa itong mga viewers. Sa itong Facebook. Facebook. Ngayon pa si John Rambo. Kumbati. Ah. Kumbati, giyon. Ano, nakaturbo lang mo. Good morning, Ma'am Lynn Buhos. Good morning, DJ Sexy Sassy. And kay katropang Jing Pagarido. Good morning, katropan. And maayong pagpaminaw kang Pepe nga Pilayo. Gikan ni Randy Santisais. Watching from Doha, Qatar. Happy kadayawan, Dakbayan, Sadorian. From Rex Angelo Osares. Hello po! Good morning! Watching from Doha, Qatar. Pa-shoutout, Ma'am Nel Ibanez from Lobok, Bohol. Hello! Kamusta nga itong mga katropa diya sa Bohol? And kay Ariel Ulidan, hello, good morning, katropa. And kay Amir, hello, katropang Amir. Mga katropa, pwede ka mong mo-request inyong mga favorite songs, mga katropa. Ha? I-comment lang sa tuwang comment section. And kung gusto mong makatropa nga mutubag sa tuwang pahula this morning, pwede kayo mong mutawag sa tuwang number sa 0969-333-0537, mga katropa. Agad na itong pahula, unsay butanga nga kinahanglan bas-on una, nimo matilawan. Agad mga katropa, unsay butanga nga kinahanglan usa na ito bas-on, usa na ito matilawan. Kaya di good pwede mga katropa nga uga kay ni siya, no? Di good pwede kay number one mga katropa, what did siya'y lami? Mas mulami kung basa. Ay, magkatawa diya. Pa-shout out sa Galdiano family sa Agusan del Sur. Watching now. Hoy, thank you. Okay, yung tumawa. Seryoso ito. Eh? Again, mga katropa, unsay butanga nga kinahanglan o sa bas-on una ni mo matilawan. Kung makuha ni maiksaktong tubag mga katropa, you have 200 pesos na pa-gcash. Alright, 11:18 in the morning. Alas 11:18 sa kabuntagoy na. Mga katropa, ang oras hatod ka nato sa Santa na Plus Gold. Ano na ibawang or hours nga magkatabang sa pagpaubos sa cholesterol levels sa ating lawas. Nga to sa 10-15%. Santa Plus Gold mapalit sa Shopee o sa mga nagunang butika nationwide. Mga katropa, stay pa din standby sa itong pagbalik ato nga nasang ibuhagay. Nga to ang pahula and tubagon ninyo ang tawag. And syempre, dinhilang sa 89.1. XFM Davao, katropa, digital.

0: That song was brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
1: Magkakaon lagi taong lami. Pero mag-una, mampong kasabaan eh.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting!
4: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
5: Katukoy ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold day. Ito man good, sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blok at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na sa akong menstruation.
4: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
0: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan nga healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Gyud. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Gyud. Sulayin ninyo.
0: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Dugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol. Labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ug ipalit tapos kimaintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako pag Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang ka-epektibo sa produkto.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
8: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Sa mga butika.
9: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay

0: That was the great song, mga katropa, Bakit? By AGS, mga katropa. Anong kitang life, mga katropa, na sometimes ato yung mga question na nga to ang self, mga katropa. Ngano? Ngano, man? Ngano yun, mga katropa, ginitabo pa man at siya, eh? Makaingan po ka, mga katropa, ngano? Ganong siya pa, man?
1: Ayaw!
0: Di man pwede tungod kay Minyo at naman.
1: Pinawa!
0: Charot lang, ay.
1: Ayaw!
0: Shoutout sa mga katropa na turihan nun. Di yun malikayan mga katropa nga gag-question ba sila sa ilang self. Ganong nahitabo man to? Anyways, mga katropa, di lang kita magpadala sa temptation. Kaya sige na mga katropa sa mga makaguba o relasyon. And sometimes, mga katropa, ato dyan pong ma-question ng ato ang kaugalingon, nganong nahitabo man ni sa kuwa or nganong nahitabo man ni nato, nganong naingon ani man ta. O wala lang unta ito ni mag-ibuhat, dili unta ingon ani. Says,
1: Pinawa!
0: Istorya he. Alright mga katropa, welcome back once again sa itong programa.
2: Rated PG.
0: Programang pampagood vibes. Pampawala sa kalahay. Pampagahi.
1: Pinawa!
0: Mga katropa, nga itong hotline. 0969-333-0537. Again, 0969-333-0537. Unsay butanga nga kinahanglan bas-on una nimo matilawan. Unsa manggid na siya? Kaya di manggod pwede mga katropa nga dili na to siya bas-on. Good morning sa tuang mga katropa. Nung amo po siya pagliili sa tuang live. Po siya pagliili sa tuang kagwapa. No? Hello, good morning. Jeremy. Shout out po DJ sa mga tropa ko. Kay Eman Lupong. Paul ba? Lazaro Badok Jr. Ivan Balumbong. Babs Otalan. Dalmasyo. Good morning diya sa inyo mga katropa, no, maayong pagpaminaw o maayong pagliili diya sa itong kagwapa this morning. Good morning, guys. Kapuyan. Huwag kang magkapoy-kapoy dyan, ha. Tuloy tayo sa laban ng buhay. Okay lang, kapuyan, mga katropa. Ang importante, di ta muhunong. Para di ta mabitin, katropa. Okay, basta mabitin gani, expect na ka mga katropa nga, wak jay tagdanay.
1: Pinawa!
0: Shout out DJ watching from Paranaque City. Hello, good morning. Good morning DJ watching from Abihao Villaba, Leyte. Tama ba? Villabal, Leyte. Good morning, John. Alam niyo mga katropa, hindi talaga ako pwede sa mga J na mga name. Oh! Yung mga letter J na nag-start or basta J, usually J. Parang minamalas tayo sa ganyan. Oh, based on my observation, mostly talaga. Oh, lapitin din ako ng mga J. Pero ayoko na. Ayan, meron tayong texters from 458. Ma'am, ganihan ako nag-atang sa imong programa. Lisura sa patag-an. Uy, di man na ako matag-anan. Ma'am, patugtog na lang sa kanta nga. May pag-ibig pa ba? Ang kanta kay si Bing Rodrigo. Alex Kabuhayan ng My MP People's Village, Davao City. Ingat ka, ma'am. Oh, thank you. Si Sir Alex Kabuhayan, di ay niya. Ayaw ka wala paglaom diha, sir. Mabasi di ay, may mo nang mahuna-hunaan kung unsa gitubag sa tong pahula. Huwag imo nang makuha, no? Oh. Ay, pila na lang po baya kaadlaw. Hindi ko na lang muna sasabihin. Pwede man din. para hindi kayo, you know, yung bang mabigla. Listen mga mga katropa, kung mabigla, ano, kay sakit ka, ay, nasiyo.
1: Pinawa!
0: Ito nang hinahinayan mga katropa, hilot-hilot. Oh, ito nang hinahinayan na hilot-hilot mga katropa, para di lita ma-shock dyan. Pa-shoutout sa mga taga Newsline, Ma'am Host. Hello po. Oh, ingon si Amar Bitaw. Nakasulay de ka.
1: Ayaw!
0: Nakasulay de kaingon na Ana Amir. Nga nakaingon man pug kag sakit kung biglaon. Diba, makuratan mo gito mga katropa kung biglaon ta sa usa ka usa ka tao mga katropa nga magingon sa imo, "Hoy, kuan baya ka balok ka kini na."
1: Pinawa.
0: Dapat ka nang inahinay lang gid mga katropa nga dili siya makulbaan. Kay usa po na sa mga hinungdan mga katropa nga maatakihon ba.
1: Pinawa. Ayaw!
0: Ayaw! Anyways, ang atong pahula mga katropa unsay butanga nga kinahanglan usa bas on una nimo matilawin. Banay pang tawag mo. Alright mga katropa, tawag na sa atong number sa 0969-333-0537. Oh! Again mga katropa, 0969-333-0537. Sama gid na sa si oy nganong nagproblema man hinuon mi an. Sorry naman. Sorry naman if ever na mo problema ka pa. Oh, ito po itong tumataging tingin na 200 pesos po na pa Gcash. Shout out watching from Saudi Arabia, Riyadh. Fit ko mga Sierra family sa Davao Oriental, Philippines. Ayan, meron tayong caller from 559. Hello, good morning. Kinsa ni og taga-asa?
3: Hello, good morning.
0: Good morning, kinsa ni?
3: Jules Panduy, Santa Cruz.
0: Ay, si ay, ito nga nawag kagaina, no?
3: Oo.
0: Okay, katropang Panduy. Akong pahula. Akong ulitin, ha? Unsay butanga nga kinahanglan bas-on, una nimo matilawan. Ang imong tubag kay...
3: Bugas man siguro na, ma'am. Kanang lumado niya bugas, kaya hugasan pa man.
0: Nganong bugas man? Nganong kaingon man kagbugas?
3: Una ni muna kauno, hugasan naman ni muna lumadon.
0: Ah, maba. Oh! Okay, atong pangutano na nga tuang ko, Andre, kung tama, babi. Sayang. Di siya mo, oh.
3: Ay, di ni mo, ma'am. Sige, ma'am.
0: Abrik.
3: Ati mo timbalan mo sa tawag lang kumampi di?
0: Mo sige sure.
3: Ah, si tawag ako si pare na ko, kagawa Dundun Gonzales sa barangay Dunwan.
0: Mm-mm.
3: O si kagawan Anoy Batuto sa barangay Inawayan.
0: Mm-mm.
3: Santa Cruz. Sa ato ang mga amigo ba si Victor Casas.
0: Mm-mm.
3: Mark Mr. Casas. O sa ato ang bagilya ma'am, mga ako mga parinti, mga Udas family sa okay. Barangay Tinuron, Santa Cruz. Okay. Ano lang ma'am, daga salamat.
0: Okay, katropang Andoy, klaro ba? Kaklariks ana, ulit. Katropang Andoy, klaro ba?
3: Kaklariks ana.
0: Ayun!
3: Kaklariks ana.
0: Oh. Very good. Okay, katropang Andoy, thank you so much. Ayang tubag mga katropa, bugas daw. Okay, before daw kaunon, bas-on. Pero kayang ingon man sa tuang ano dari mga katropa, gamhanan dili man daw maon. Dili siya maon. Ingon pa si Ma'am Lina, "Ma'am, stick na kape akong tubag. Kinanglan pa man siya bas-on og init tubig una tilawan, no?" Pwede, pero hindi siya ang saktong tubag.
1: Pinawa!
0: Pwede magod kilawan ng kape, mga katropa. Agangin, unsay butanga nga kinahanglan bas-on, una ni mo matilawan. Oh! Good morning, good morning, Donkey. Ano mga katropa, shoutout sa itong mga katropa dihano sa may Libungan area, yan sa mga Borja family, sa Linaban family. Hello, maayong pagpaminaw di sa inyong tanay. Maayong udto. Ayan, another caller from 458. Hello, good morning. Kinsa ni Old Taga-Asa?
1: Uy!
0: Si katropang Alex mandiay ni. Katropang Alex, nakahuna-huna na baka unsa gyud tubag ani atong pahula.
1: Ana
0: mo, ambutan ka sa siguro baka ko, Alex. Mabasi na. Okay, ulito na to ang atong pahula, ha. Okay, katropang Alex, unsay butanga nga kinahanglang bas-on una, usa nimo matilawan. Ang imong tubag.
4: Pinawa!
0: Usa mang kariha. Katropang Alex, ganun nagkulos-kulos naman ka diha. Oh, medyo saba ka ayo imuhang kuan diha. Sige, tubaga na atong pahula. Unsay butang nga kinahanglan bas-on una ni mo matilawan. Ang imong tubag kay.
1: Atong tubaga naman, baso naman.
0: Baso? Bakit mo nasabing baso?
1: Bago na mo butangan ng tubig. Siyempre, babasa na siya na ilumon mo na yun.
0: Mm. Oh! Sure na, Jud ka?
1: Wala na lang mo, may wala girahin.
0: Ato na pong pangutanong ng ato ang gamahan ng dreamy kung tama ba?
5: Sayang!
0: Diligid siya mo o katropang Alex.
1: Sige na, mag.
0: Okay na, di ka mang luod. Okay, shout out ang katropang Alex. Masig na kay shout out di imong pamilya. Unsa ba?
1: Shout out lang ko dito sa may malungon sa kanilani, sa mama. Si mama na lang kung ang gusto, si Bilma. Kabuhayan. Sa mga pamilya nga kabuhayan na dito sa malungon sa Rangani province. Kaya na, ma'am.
0: Okay, katropang Alex, klaro ba? Ayan. Very good. O, nagkadugay mga katropa. Okay, thank you katropang Alex. Mga katropa, nagkadugay, nagka-very good si katropang Alex. Iyan na ginakuha nga to ang ano, no? Ato ang tagline, mga katropa. Pero di kidiya makuha, mga katropa, ang eksaktong tubag. I don't know kung kapila na niyang tawag ni mga katropa halos every day. Another chance kay katropang Alex, di pa ganyan makuha mga katropa. Iyang tubag kay baso. Baso daw kay before daw gamitin, bas-on usap.
4: Pinawa!
0: Digid siya katropang Alex, bisag unsa na itong hilot-hilot. Again mga katropa, unsay butanga, kinahanglan usa bas-on, una na ito matilawan. Kanimang good mga katropa, di good siya pwede nga dili na ito bas-on. Kinahanglan good siyang bas-on. Kinsa good dili ganahan mo tawag DJ nga gwapa man ang DJ.
4: Pinawa!
0: Ikaw ha. Bumabanat ka pa dyan, ha? Anyway, thank you so much. Boss, Kim Poy. Thank you. Abin akong nagtubag ka sa atuang pahula. Again, mga katropa, ang atong number nga pwedeng tawagan 0969-333-0537. Unsay butanga kinahanglan una bas on, usa ni mo matilawan. Para sa Pilipinas na 11:49.
4: Pinawa!
0: Alas 11:49 sa kaunduhan, mga katropa. Ang oras natod ka nato sa Turbo. And sa mga nakulangan out there, ilang sa pag-loving-loving, mag-turbo na mga katropa. Siguradong di makulangan o di maalang-alang si Mrs. Ang Turbo mapalit sa Shopee o sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Alright, mga katropa, sa mga kapangutana, asa man na mapalit ang ato ang produkto. Mga katropa, hilabi ni Gudri sa Davao, all over Davao City. Mapalit kini sa Rogen Pharmacy, Soyho Pharmacy, Zyzel Pharmacy, AGM Turil, Brea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, and the Botica Liana, Princess D.S. Kabantian, Pharmacia Iba Tibungko, and the Gio and Jen Pharmacy Sandawa, Gio and Jen Panakain, GT City Pharmacy Point, Johan's Pharmacy, Herlina Pharmacy Sasa, and Pharmacia Iba Kalinain, Ses Generics, Mesco, Isa Pharmacy, ADRR Pharmacy Kabantian, HB1, 318 Pharmacy, Mia and Jen Buhangin and Buhangin. And sa Tesco mga katropa, og daghan pa. Inato mahurot mga katropa, daghan dyan din ta mga katropa. Ay! Ato ang mga katropa ang kabaligi sa tuang produkto, hilabinay sa Y2H product. And ayaw kalimot mga katropa, dapat may tak, may tatak, yes to health. Oo, mawag na imong hinumduman. Nagit siya tatak, yes to health. Alright mga katropa, napatay pipila ka minuto mga katropa para mutubag sa tuang pahula, no? Unsay butanga nga kinahanglan basoin, una ni mo matilawain. Okay, we have another caller from 161. Ayan, good morning, kinsa ni og taga-asa. Hello, kinsa ni og taga-asa?
4: From Turing Davao City.
0: Okay. Ma'am, palayo gamay sa imong monitor kay naga-eko-eko man ikaw. Okay. Unsay pangalan nato?
4: Hello.
0: Okay. Oh, palayo gamay sa imong monitor kay naga-eko man ka katropa.
4: Hubert.
0: Okay, unsa imong pangalan?
4: Hubert.
0: Katropa murag alingog-ngog graduate ka ay di na ko maklaro imong tingog. Inayo imong monitor or palayo sa monitor, ana lang gyud. Hello. Okay, kinsa ni og taga-asa? Pagipaw niya.
5: Pinawa!
0: Patawag balik ka tropa para ato diyong maukay-ukay unsaon dyan siya. Palayo gamay sa monitor or pwede niyong hinayan para dita mag-feedback para klaro ang tingog ni mo katropa, ha? Pwede mang good masabtan. Murarag siya mga katropa. O, di good masabtan. Bisa kung saan pag hindi mong tumbling-tumbling. Hi, JR! Nila Torre, good morning. Agad mga katropa, unsay butanga nga kinahalan bason, una ni mo matilawan. Bason, good siya, usa siya tilawan mga katropa. Or depende sa imo, ha? Basta kay bason, usa siya, usa ni mo siya matilawan mga katropa. Usa ni mo, you know? Again mga katropa, ang atong number 0969-333-0537. 0969-333-0537. Unsay butanga nga kinahanglan usa bash on? Una ni mo matilaway. DJ, pa-shoutout din po taga Tyson, Batangas. Hello! Pa-shoutout naman sa Buela Family. Hello po, magandang nga morning sa inyo. Again, another caller from 286. Good morning, kinsa ni og taga-asa? Hello?
6: Hello po?
0: Okay, kinsa ni og taga-asa? Hello? Kinsa ni?
6: Okay,
0: Ah, okay. Unsa pangalan nato? Unsa imong pangalan gani? Hello.
6: Princess.
0: Ano?
6: Princess.
0: Ano daw?
6: Princess.
0: Princess.
6: Matina po,
0: Davao
6: City.
0: Ah, okay, si Princess from Matina, Davao City. Okay, usbon na ako ang atong pahula ha. Unsay butang nga princess na kinahanglan usa bus oy na usa nimo matilawan? Ang imong tubag kay
6: Bayabas.
0: Bakit mo nasabing Bayabas?
6: Kay ano manggod, ugasan pa namin siya bago ano
0: sa unong. Mhm. Oh! Sure na jud ka? Okay. Pangutanan na totoo ang monitor di kung tama, babi.
5: Sayang.
0: Hindi siya po. Hindi yung tamang sagot. Okay. Okay, ma'am princess, basig na kayo. Shout out diha. I-greet yung mga love ones.
6: Shout out ko sa akong lula da, nga naa sa Kiblawan, Davao del Sol, si Lula Virginia.
0: Mm-hmm.
6: Kaya nga dari ah.
0: Mhm.
6: O si Papa nga nag-drive, sila tita nga nagtinda.
0: Mhm.
6: O katropang yung mga ikaga nga nasa Manila.
0: Okay. Katropang princess, klaro ba?
6: Ano?
0: Katropang princess, klaro ba?
6: Kaklarix, Ana.
0: Ayun, so very good. Thank you so much, katropang princess. Okay, mali man ihang tubag, mga katropa. Dili man Bayabas. Bisag way hugas, mga katropa, pwede mo na siyang kauno eh.
7: Pinawa!
0: O, kanina man, mga katropa, bas-on good siya. Di siya pwede nga, ano.
7: Pinawa!
0: Ang Bayabas pang good katropang princess, kinahanglan good siya, ay, tag, aniya. Bisag dili siya bas-on, pwede naman siyang kaunon. Wala ba ng mga tuta, like for example, giskwela ta, no? Ikan ta sa eskwelahan, tapos makita ta Bayabas. Di naman ta mangitag tubig, mga katropa, diretso naman ta paak. Diretso naman lamoy.
7: Pinawa!
0: Sinidali siya ang tubag. Thank you so much sa itong mga katropa diha, no? Ubay-ubay jud po ang mga katropa na itong naminaw karong buntaga, no? Na-appeal po sila sa problema nga unsa gitubag ani.
7: Pinawa!
0: Alright, nibalik og tawag ang 161. Okay, good morning. Kinsa ni og taga-asa. Hopefully, okay na imo ang kuwan diha. Hello. Okay. Kinsa ni og taga-asa? Katropa nagaiko-iko jud ka.
7: Pinawa.
0: Okay. Okay, unsay pangalan?
8: Hubert.
0: Hubert. Okay, Hubert. Unsay imong tubag, Hubert?
8: Sabon po, idol.
0: Sabon. Bakit mo nasabing sabon?
7: Pinawa!
0: Ganun na kaingan man kag sabon.
8: Lang po, idol.
0: Mo lang. Ako itong mga tanong na ito. Ang monitor derby kung tama ba?
5: Sayang.
7: Pinawa!
0: Lili siya sabon.
9: Easy.
8: Okay, idol.
0: Okay. Okay, wala na kayo shout out diha, katropa?
8: Shout out, dahil ko dere.
0: Mm-mm. Kana lang.
8: Wow, kana lang idol.
0: Shut up. Okay, katropa, klaro ba? Klaro ba?
8: Ancha idol.
0: Okay, katropa, klaro ba? Ing nagka-clarix ana.
7: Pinawa.
0: Ana.
7: Pinawa.
0: Okay, thank you so much.
7: Pinawa.
0: Ato na lang putlon ka tropa kay siguro kalimut siya unsay tubag. Alright mga katropa, 11:58 in the morning. Murag pitos na katong oras ka tropa, no? Para gud ta igong oras, we need to say bye-bye na gud at this point mga katropa. Ayaw mong kabalaka kay napamantari Sunday. Mas dako-dako atong oras this Sunday mga katropa. Ayan sa mga katropa na to diyan naguban-uban sa pipila ka oras. Thank you so much. Sa kaubanan na to sa XFM Davao. Thank you so much. And of course ito ang Master Control by DJ Joffrey. Ayan mga katropa, daghang salamat. Hantod sunod higayon. Kini sa sexy sasing mga katropa nga nagaingon amping kanunay. Halong kanunay. Kang kinabuhi mga katropa puno gyud sa pagsulay. Bye bye. Happy weekend. I love you all.

0: Exciting!
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Clarice, Anna.
3: Exciting!
2: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1. Report!
1: Inatasan ng Palasyo ng Malacañang ang lahat ng government offices sa NCR at 12 probinsya na magpatupad ng alternative work arrangement ngayong araw, Friday, August 14, dahil sa malakas na ulan na dulot ng habagat. Saklaw ng nasabing kautusan, ang Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Quezon at Occidental Mindoro. Nakapaloob ito sa Memorandum Circular No. 126 kasunod ng rekomendasyon ng NDRRMC at heavy rainfall warnings ng PAGASA. Alternative learning modes din ang ipatutupad sa lahat ng antas ng public at private schools maliban kung may ibang direktiba ang local chief executive. Magpapatuloy naman ang operasyon ng basic health, disaster response at vital services ng pamahalaan. Ang work arrangement sa private sector ay nasa pagpapasya naman ng kanilang management. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Suspendido na rin ang pagpapatupad ng expanded number coding scheme sa Metro Manila simula kaninang alas 10:30 ng umaga ngayong araw dahil sa patuloy na pagulan na dulot ng habagat. Pinayuhan ng MMDA ang mga motorista na planuhin ang kanilang biyahe, mag-ingat sa pagmamaneho at manatiling updated sa mga abiso kaugnay ng lagay ng panahon.
0: XFM News Nationwide.
3: Umabot na sa 748.78 metric tons o katumbas ng 23 truckloads ng basura ang nahangkot naman dyan sa Redemptorist Water Channel sa Baclaran, Parañaque, mga katropa, matapos ang 4 na araw na clearing operation ng MMDA. Ayon sa MMDA, matinding pagbabara ng basura ang naalis sa nasabing open canal na matagal nang nakaapekto sa maayos at daloy ng tubig. Samantala, sinabi ni Parañaque Mayor Edwin Olivares na magsasagawa din ng investigasyon kaugnay sa pagdami ng basura sa water channel at suportado ng lokal na pamahalaan ang paglalagay ng floodgate at karagdagang trash traps para daw maiwasan ang muling pag-iipo ng basura. Sa kasalukuyan, malinis na ang nasabing water channel matapos ang ginawang clearing operation.
0: XFM News Nationwide.
2: Nag-deploy ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng mga mystery passengers sa Metro Manila upang lihim na bantayan ang operasyon ng mga public utility vehicle o PUV. Tututukan ng mga undercover inspectors sa mga PUV na nasa hindi maayos na kondisyon, gayon din ang mga chofer na hindi nagbibigay ng tamang fare discount para sa mga estudyante, senior citizen at iba pang kwalipikadong pasahero. Ayon sa LTFRB, ilayunin ang hakbang na masiguro ang ligtas, maayos at patas na serbisyo sa pampublikong transportasyon habang pinaigting ang pagkapatupad ng umiiral na mga regulasyon.
0: XFM News Nationwide.
3: Sa iba pang mahalagang balita, katropa, suspendido pa rin ang 85 pesos na dagdag sana sa arawang minimum wage na mga manggagawa dito sa National Capital Region. Dahil po sa inilabas na writ of preliminary injunction ng Pasig Regional Trial Court Branch 152. Sa inilabas na writ, sinabi ng korte na mananatiling suspendido ang wage hike habang dinidinig ang petisyong inihain ng 2 construction firms na nagsasabing maaari silang makaranas ng malaking pagkalugi at maapektuhan ang kanilang mga proyekto sa oras na maipatupad ang aumento. Ayon sa korte, layunin po ng injunction na mapanatili ang kasalukuyang sitwasyon habang nililitis ang kaso. Bagamat kinikwestiyon ito ng mga labor groups na iginiit na labag yan sa labor code na nagbabawal sa mga korte na pigilan ang pagpapatupad ng mga wage order.
0: XFM News Nationwide.
2: 85 pesos na dagdag sahod sa NCR, kinukwestiyon. Labor group umabot sa Korte Suprema. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
0: Live report.
4: Kinukwestiyon ng labor group ang pagpapatigil sa pagpapatupad ng 85 pesos na dagdag sahod para sa mga minimum wage earners sa Metro Manila matapos maglabas ang Pasig City Regional Trial Court o RTC ng preliminary injunction laban dito. Ayon kay Nagkaisa Labor Coalition Chairman at Federation of Free Workers President Atty. Jose Sani Matula, tila nilagyan umano ng malaking kandado ng korte ang inaasam na dagdag sahod ng mga manggagawa. Dahil dito, muling dumulog ang grupo sa Korte Suprema at higit ito walang kapangyarihan naman ang hukuman na pigilan ang pasya ng Regional Tripartite Wage and Productivity Board kaugnay ng wage increase. Ang 85 pesos wage hike sa NCR ay nakatakdang ipatupad sa dalawang bahagi. Unang 60 pesos dagdag sa arawang sahod, habang ang natitirang 25 pesos ay nakatakdang idagdag sa Enero 2027. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earth Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, sa kaugday pa rin usapin, iginit po ng Federation of Free Workers na hindi dapat ipagpatuloy ang pagpigil sa implementasyon ng 85 pesos na dagdag sahod sa NCR matapos palawigin ng Pasig Regional Trial Court ang preliminary injunction laban sa wage order number 27. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi po ni FFW Vice President Julius Cainglit na dumaan sa tamang proseso yung pag-aproba ng wage order, kabilang ang pag-aaral, konsultasyon at public hearings, kaya't wala umanong basehan ang aligasyong may grave abuse of discretion ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board.
5: Ano nang apila sa inilabas na wage order ng alinbang wage board ay dapat sa National Wages and Productivity Commission inilalagap o inilalagay. Pero ito po, halatang gustong mamerwisyo sa isang ordinaryong regional trial court po isinadmit ang kanilang petisyon. Ayon po sa at, kumbaga magkapantay po yung RTC at saka Regional Wage Board, so hindi po pwedeng pangunahan ng RTC ang ginawa ng isang wage board dahil kalebel sila.
3: Naniniwala rin ang grupo na nagkaroon po ng judicial overreach ang RTC at iginit ng anumang apela sa wage order ay dapat dumaan nga sa National Wages and Productivity Commission alinsunod sa Wage Rationalization Act.
0: XFM News Nationwide.
2: Maghahain ang legal team ni Vice President Sara Duterte ng isang manifestation upang hilingin sa korte na magsagawa ng oral arguments kaugnay ng kanilang mosyon na ibasura ang mga kasong grave threats na isinampa laban sa kanya. Igreet ng kampo ng Vice Presidente na mahalagang marinig ng personal ang magkabilang panig sa korte dahil maaari umanong magkaroon ng malawak na implikasyon ang magiging desisyon sa naturang mga kaso.
0: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
3: Sa iba pang balita ay naniniwala naman si Palace Press Officer Jose Claire Castro na hindi po sapat ang kasong grave threats na isinampa ng Department of Justice laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay na umano'y banta nito laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Castro, mga katropa, kung pagbabasehan ang kabuuan ng video, may mga elemento rin umano ng inciting to sedition bukod sa grave threats. Iginit din niya na magkaibang criminal case at impeachment proceedings at maaari umanong sabay na umusad ang dalawang proseso dahil magkaiba ang layunin ng mga ito. Dinagdag pa ni Castro na ang pagsasampa ng DOJ ng kaso ay nakabatay sa mga ebidensyang nakalap at maging sa mga naunang pahayag po ng mga kaalyado ng Vice Presidente na nagsabing dapat idaan sa korte ang usapin kung grave threats lamang ang issue.
0: XFM News Nationwide.
2: Naghain si Senador Dante Marcoleta ng manifestasyon sa Sandigan Bayan upang hilinging huwag siyang suspindihin sa panunungkulan bilang isang senador habang dinidinig ang kanyang kasong plunder. Kasabay nito, naghain din siya ng petisyon na payagan siyang makapagpiansa kaugnay ng naturang kaso. Samantala, humarap din si Marcoleta, Mike Defensor at dalawa pa nilang kapwa akusado sa pre-trial ng Sandigan Bayan 3rd Division ngayong araw ng Biyernes. Patuloy namang inaasahan ang mga susunod na hakbang ng korte kaugnay ng mga mosyon at sa pag-usad ng paglilitis sa kaso.
0: XFM News Nationwide.
3: Si Senator Win Gatchalian, party list system po ay dapat daw suriin. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
6: Soundcheck 1-2-3 for XNN. Igrip ni Senate President Win Gatchalian ang pangangailangang suriin ang party list system sa ilalim ng panukalang party list reform bill. Layunin umano nito na matiyak na ang mga mauupo sa Kongreso ay tunay na kumakatawan at nagsusulong sa kapakanan ng kani-kanilang sektor. Mahalagaan niya na mapanatili ang tunay na layunin ng party list system ang mabigyan ng bose sa Kongreso ang mga sektor na madalas hindi nabibigyan ng sapat na representasyon.
2: katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan si Gabriela Women's Party List Representative Sara Ilago ng reforma sa party list system. Igrit na unti-unti na umanong itong lumilihis sa orihinal na layunin itong katawanin ng mga marginalized at underrepresented sectors sa Kongreso. Sa pagdinig ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms, inihain ni Ilago ang House Bill No. 6193 o ang Genuine Party List Group and Committee o Nominee Act na naglalayong higpitan ang mga kwalifikasyon ng mga party list group at kanilang mga nominado, kabilang sa mga panukala ang pagdidiskwalipika sa mga nominado na kabilang sa political dynasties, government contractors at mga incumbent public officials na may hawak na iba pang posisyon sa gobyerno. Ayon kay Ilago, dapat maibalik ang tunay na diwa ng party list system bilang mekanismo upang mabigyan ng boses sa Kongreso ang mga ordinaryong mamamayan at marginalized sector.
0: XFM News Nationwide.
3: Usapin pa rin katropa ng party list system. Umasa po naman ang Commission on Elections na makapagpapasya ang Kongreso bago matapos ng Oktubre kung magkakaroon ang mga pagbabago sa mayroon na party list system. Ayon kay Chairperson George Erwin Garcia, mahalagang maaga itong mapagdesisyonan upang magkaroon ng sapat na panahon ang poll body na maihanda ang implementasyon ng anumang reforma bago ang preparasyon para sa 2028 national at local elections. Umaasa rin si Garcia na mababalik po ang orihinal na diwa ng party list system na nakasaad sa 1987 Constitution kung saan ang mga kinatawan ay dapat tunay na kumakatawan sa mga marginalized at underrepresented sectors gaya ng mga kabataan, kababaihan, manggagawa, magsasaka, mangisda, senior citizens, veterano at persons with disabilities. Anya, sa pagbabalik sa layunin ng party list system, mas mabibigyan ng tunay na boses at representasyon sa Kongreso ang mga sektor na matagal nang nasa laylayan ng lipunan.
0: XFM News Nationwide.
2: Magsasagawa ngayong araw ng kauna-unahang pagdinig ang Independent Civilian Truth Commission kaugnay sa mga testimonya ng mga umano'y biktima ng war on drugs sa panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Commission Chairperson at dating International Criminal Court ICC Judge Raul Pangalangan, kabilang sa mga unang magbibigay ng salaysay ang ina ni Raymart Chapo na umano'y napatay sa anti-drug operation noong 2017. Sinabi rin ni Pangalangan na maaaring isumite sa ICC at iba pang kaukulang ahensya ang mga impormasyong makakalap sa mga pagdinig upang makatulong sa mga isinasagawang imbestigasyon. Samantala, kinwestiyon din ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo ang layunin ng Truth Commission at igirit na magiging isang panig lamang umano at nagsisilbi lamang itong bilang propaganda.
0: XFM News Nationwide.
3: Binatikos mga katropa ni Department of National Defense Secretary Gibo Chodoro ang umano'y immigration crackdown ng China laban sa nasa 100 na Pilipinong manggagawa. Tinawag niya ito isang uri na extortion at blackmail. Ayon kay Secretary Chodoro, tila pagganti umano ito ng China matapos ma-aresto ang ilang Chinese national sa Pilipinas dahil naman sa iba't ibang paglabag, kabilang pong operasyon ng umano'y illegal at substandard na steel plant dyan sa Misamis Oriental. Iginit din ang kalihim na hindi dapat makialam ang China sa pagpapatupad ng batas sa Pilipinas, lalo na kung may mga malinaw na paglabag ang mga dayuhan sa bansa. Dagdag niya, hindi maihahambing ang kalagayan ng mga overseas Filipino workers sa China sa mga kaso namang kinakaharap ng ilang Chinese nationals na inaresto dito sa Pilipinas.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Alas 12:18 ang oras sa XFM News Nationwide. Tayo po ay napapakinggan din katropa sa XFM 104.7, XFM Puerto Princesa, XFM 96.5 Galibo at XFM 87.5 Sagay, Negros Occidental.
0: Balitang regional.
3: Si Executive Secretary Ralph Recto ay bumisita dyan sa Cebu, naghatid ng 265 million pesos na halagang pondo sa mga proyekto. Para sa detalye, katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
7: Tumanggap ng 265 million pesos na pondo mula sa national government, ang Cebu Provincial Government, na gagamitin para sa mga proyekto sa kalusugan, enerhiya at farm-to-market roads. Ipinagkaloob ni Executive Secretary Ralph Recto kay Cebu Governor Pamela Barikuatro ang certification na para sa pondo sa ginanap na distribution na ng Local Government Support Fund o LGSF at Social Civic Project Fund sa Cordova kahapon, na samantalang nakatagap din ng bayan ng Cordova ng 20 million pesos na LGSF assistance, habang 145 million pesos naman ang inilaan sa Cebu City sa pamamagitan ng SARO. Bukod dito, makikinabang din ang mga estudyante sa Barangay Buhisan, Cebu City, sa ilalim ng bagong Pilipinas Presidential Scholar programa. Sa nasabing programa, 100,000 pesos kada barangay ang inilaan para sa 5 scholars na tatanggap ng tig 20,000 pesos na financial assistance para sa kanilang pag-aaral. Target ng programa ang mga estudyante na nasa kanilang huling semester sa kolehiyo. May karagdagang 100,000 pesos kada barangay para sa mga local development priority, kaya umabot sa 200,000 pesos ang kabuuan pondo para sa bawat barangay sa Cebu. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhon Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: Alkalde ng Nara, Palawan, pinasususpindi ng ombudsman ng 3 buwan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
8: Tatlong buwang suspension ang ipinataw ng Office of the Ombudsman kay Nara, Palawan Mayor Gerandi Danao kaugnay ng kasong grade misconduct. Ayon kay Joel Pelayo, complainant sa kaso, natanggap niya noong August 12 ang kautusan ng Ombudsman. Nakasaad dito na walang matatanggap na sahod si Mayor Danao habang ipinapatupad ang suspension. May kaugnayan umano ang kaso sa reklamo ni Pelayo noong September 2024 kung saan inakusahan ni Danao ng pagsisinungaling sa ilalim ng panunumpa hinggil sa pagkakaroon niyan ng mga nakabimbing kaso bago bumiyahi patungong Brunei. Nauna nang nagrekomenda ang ombudsman na pagsasampa ng kasong perjury laban sa alkalde, hindi pa tukoy kung kailan eksaktong magsisimula ang 3 buwang suspensyon. Samantala, nang tawagan ng XFM Palawan ng alkalde, sinabi nitong kasalukuyan pa siyang nasa biyahe kaya hindi na muna ito makapagbigay ng anumang pahayag. Mula dito sa 104.7 na XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
3: Mag-asawang dati alkalde ng Amulong, Cagayan, kulong sa kasong graft and corruption. Katropa natin sa balita, JP Saking, XFM Tugigaraw.
9: Sa kulungan ngayon, ang bagsak na mag-asawang dating alkalde ng Amulong, Cagayan, matapos tuluyang ibasura ng Korte Suprema ang kanilang apela sa kasong graft and corruption. 6 na taong pagkakakulong ang ipinataw kina dating Amulong Mayor Nicanor De Leon at sa misis itong si Pasita De Leon. Kasalukuyan nang nakapiit ang mag-asawa sa National Beloved Prison matapos pagtibay ng Korte Suprema ang desisyon ng Sandigan Bayan. Kaugnay ang kaso sa 100,000 paggamit ng pondo sa bayan ng Amulong noong panahong sila pa ay nanulungkulan. Ayon sa korte, napatunayan na lumbag ang 2 sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang kasong ito, isa sa mga matulong na kaso ng graft sa lalawigan ng Cagayan. Ito rin ang nagsilbing paalala sa mga lingkod bayan na mapanagot sa batas ang sinumang mapatunayang nag-aabuso sa pondo ng publiko. Mula dito sa Region to Regional Center at Tugigaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tugigaraw, at para sa nakakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang JP Saking, XFM News.
2: 500 pesos na ayuda sa kuryente para sa mga Antikenyo, tiniyak na magpapatuloy hanggang 2030. Katropa natin sa balita, Thesa May Mariano ng XFM Antique.
10: Iniyak ni Governor Paulo Everardo Javier na patuloy na matatanggap ng mga Antikenyong 500 pesos na ayuda sa kuryente sa mga susunod na taon sa ilalim ng Provincial Electric Power Subsidy Program ng pamahalaang panlalawigan. Ayon sa Gobernador, kasalukuyan ang inihanda ang budget para sa taong 2027 kung saan tinatayang 620 million pesos ang ilalaan para sa nasabing programa na nakikinabang sa mahigit 120,000 na beneficyaryo. Umaasa si Governor Javier na makatutulong tumutulong ang programa sa pinansyal na pangangailangan ng pamilya sa Antique. Layunin din ng pamahala ang panlalawigan na ipagpapatuloy ito dahil anya, nakikinabang ang mga Antikenyo sa naturang ayuda. Ang PEPS ay programa na pamahala ang panlalawigan na nagbibigay ng 500 pesos na subsidiya para sa konsumo ng kuryente ng mga Antikenyo. Nagsimula ang programa noong August 2025 at posibleng magpapatuloy ito hanggang 2030. Mula dito sa 93.3 XFM Antique. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropa Tessa Mariano, XFM News.
3: At illegal na quarry operation dyan po sa Davao City ni Ronda ng NBI. Tatlong arestado, tatlo rin public officials iniimbestigahan. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano, XFM Davao.
11: Arestado sa isinagawang interdiction operation ng National Bureau of Investigation 11 ang tatlong operator ng dalawang dump truck at isang backhoe na umano'y nagsasagawa ng illegal na quarrying operation sa Sityo Sala, Barangay Malamba, Marilog District, Davao City. Ayon kay NBI 11 Assistant Regional Director Gerald Intes, isinagawa muna ng kanilang mga tauhan ang masusing surveillance matapos makatanggap ng reklamo mula sa Davao City Environment and Natural Resources Office bago isinagawa ang operasyon bandang alas 2 ng hapon nitong Martes. Isinailalim na sa inquest proceedings ang tatlong na aresto na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 7942 o ang Philippine Mining Act of 1995, partikular sa ilalim ng Section 103 o ang Theft of Minerals. Samantala, iniimbestigahan na rin ng NBI ang tatlong public officials na umano'y may suporta o koneksyon sa nasabing illegal na quarrying operation. Patuloy din ang monitoring ng ahensya sa iba pang lugar na posibleng pinagsasagawaan ng katulad na aktibidad. Iginiit ni Intes na kailangang mapigilan ang patuloy na illegal na quarrying dahil maaari itong magkaroon ng malubhang epekto sa kapaligiran at umano'y isa sa mga posibleng nagpalala sa problema ng pagbaha sa Davao City bukod pa sa mga isyong iniuugnay sa mga depektibong flood control projects. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
0: XFM News Nationwide Weather Update.
3: Tropang Brian, patuloy na binabantayan ng pag-asa ang low pressure area sa labas ng PAR na layong nasa 1970 km east, extreme northern Luzon. May katamtamang chance na maging tropical depression o bagyo sa loob ng susunod na 24 hours kung saan wala itong direktang epekto sa bansa.
2: Katropang Buddy, habang iminomonitor ang LPA, patuloy namang nakakaapekto ang habagat sa malaking bahagi ng Luzon at kanlurang Visayas, partikular na sa Zambales at Bataan, habang makakaranas naman ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa Metro Manila, malaking bahagi ng Luzon at Antique.
3: Nagbabala po ang pag-asa, mga katropa, sa posibilidad

0: National flag. Sa ilalim ng batas, maring makulong na hanggang 2 taon o pagmultahin na hanggang 200,000 yen yung mga lalabag. Sakop din po ng parusang live stream sa natura mga gawain, ngunit hindi kabilang ang mga archive videos. Nilinaw ng Japanese government na hindi saklaw ng batas yung mga creative works tulad ng anime, AI-generated images o mga disenyong inspirasyon lamang na national flag. Gayunpaman, may ilang constitutional experts at kritiko na ang nagsabing maaring makaapekto ang batas sa freedom of expression, lalo mano sa hindi malinaw na definisyon ng mga gawaing may tuturing na paglabag.
1: Showbiz News!
2: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Opisyal nang nagpaalam sa JYP Entertainment ang Twice member na si Cheyong matapos ang 14 taong pagiging bahagi ng talent agency. Sa isang handwritten letter na ibinahagi sa social media, ibinunyag ng K-pop star na sisimulan niya na ang panibagong yugto ng kanyang career sa ilalim ng sariling creative project na Lil Fantasy. Sa kabila ng pag-alis sa JYP, nilinaw ni Cheyong na mananatili siyang miyembro ng Twice at magpapatuloy ang kanyang mga aktibidad kasama ang grupo. Si Cheyong ang 2nd miyembro ng Twice na humiwalay sa JYP Entertainment ngayong Linggo, kasunod ni Chongyun na nananatili ring aktibong miyembro ng grupo sa ilalim naman ng bago nitong management. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports, katropa, hatid sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, mag-Premium D3 protection sa buong katawan. Natapos po ang kampanya ng Alas Pilipinas sa championship bracket matapos yumuko sa South Korea sa straight sets. Ang score 21-25, 18-25, 14-25. It is a round of 16 ng FIBB, Valuable Girls Under 17 World Championship sa Chile. Nauna sa Pinas si Kyra Celis, may 14 points. Habang nagambag naman si Ziz Raiko ng 9 na points. Sa kabila po ng dikit na laban sa blocks at service area aces, ay nanaig pa rin ang South Korea sa opensiba at umabante sa quarterfinals ng torneo. Susunod na harapin ng Alas Pilipinas sa Japan sa classification matches para sa 16-16 na pwesto ng kompetisyon.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, mga katropa, sumayin nyo na XFM News Nationwide. Ngayon po August 14, payday, Friday 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ay inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
4: Taklarik sana.
5: Exciting!
6: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted. Secure. And ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: nagagapaman magsildo, wala naman ko'y kwarta niyo ay.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek, Anna!
4: Exciting!
1: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: At syempre kung kayo ho'y nanonood sa ating Facebook Live, at nakatutok na ho, meron ho tayong regalo para sa inyo. Swerte kayo kung kayo mapipili at kung susunod ho kayo sa ating mechanics. Ngayon pong umaga hong ito, ay hapon po na ito. Ayan. Pero bago yan, ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Doc Algy Bakla, sa pangalan po ng ating mga partners, si Doc Ron and Doc Misael, na tuwing Biyernes ay may kanya-kanya silang activities, ano? Kaya solo-solo tayo pag Biyernes, pero mas, kumbaga, paigtingin natin yung ating talakayan. Mamaya may bagong segment tayo sa ikalawang bahagi tungkol naman sa mga pagkain at herbal medicine na ipipicture po natin para mas makilala nyo yung mga kinakain natin, mga ka-wellness. Siyempre sa pangalan pa rin yan ang ating pong boss, Dr. Emilito Uy. So paano po kayo mareregaluhan ng ating Healthy Katropa Giveaway? Huwag po ninyong anuhin yung ano, hanggang August lang ho ito. Sa September, wala na ho tayong parigalo, ha? Ayan, ganito na ho yung gagawin po ninyo, ha? Sa mga nakikinig po sa radio, ang gagawin nyo po ay mag-text ng inyo mga good experiences sa paggamit ng mga produkto po ng Yes to Health. At sa mga nasa live stream naman nanonood sa Facebook, gagawin po ninyo, i-share yung ating pong live streaming. Lagyan ho ng hashtag The Secret of Health. And of course, mag-share ho kayo ng inyong mga good experiences sa paggamit ng ating pong mga produkto pagkatapos nyo hong mag-share ng ating pong Facebook Live, mga ka-wellness. Ayan, at mamaya, i-announce natin yung maswerteng mariregaluhan sa ating Santon Gold Copinix Gift Packs. Ha? Yan yung regalo natin. Ha? Sayang ho yan. Napakasarap na coffee. Napaka-healthy pa. Ha? At yan ho ay ipapadala po sa inyo pag kayo ho ang napili ng ating pong mga producers po natin. Siyempre, welcome na welcome ang inyong mga katanungan, ang inyong mga text message, ang inyong mga pagbati, ang inyong mga pa-shoutout. Mag-text lang po kayo sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po maselan ang inyong katanungan, pakilagay ho yung pangalan at kung saan lugar ho kayo nakikinig para makita natin saan ba nakakarating yung ating pong munting tinig sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Yan, batiin natin yung mga nasa northern na Luzon. Inuulan ba kayo dyan? Kasi nagsisimula na naman ang ulan. Pambihira, isang linggo na mahigit ito. Sa mga taga dyan ho sa Tugigaraw, Cagayan, sa mga taga Santiago Isabela na nakikinig sa ating mga himpila ng XFM po dyan, kumusta na ho kayo mga ka-wellness, ha? At ganun din sa mga nakikinig na mga ka-wellness ho natin, mga katropa ho natin sa lalawigan ho ng Palawan. Meron tayong, kung hindi ako nagkakamali, apat na radio station hanggang dyan po sa Cuyo Island. Kumusta ho kayo? At yun sa mga taga Cuyo, Palawan, sa mga taga Puerto Princesa, taga Rojas, taga Brooks Point, saan pa ba? Sa mga taga Rizal, Palawan. Kumusta na ho kayo? Sana ho ay nasa maayos tayong kalagayan at nakahigop na ba kayo ng Santon Gold Coffee Mix? Ha? Nakahigop na ba? Kasi pag maulan ay masarap humigop ng mga kape, especially healthy coffee. And of course, sa mga nais po namang subukan na ating mga produkto, ha? Batiin din pala natin yung mga taga Cebu, ha? At taga Visayas and Mindanao, dyan po sa Davao Region, sa taga Tagum. Sana ho ay nasa maayos po tayong kalagayan lahat, ha? At ligtas sa mga aray-aray sa ating pong katawan. Sa mga nais naman pong subukan na ating mga produkto, pwede po itong mabili sa ating mga leading drugstore partner gaya ho ng Mercury Drugs. Pag may Mercury Drug ho, itanong nyo ho ang ating mga produkto, ha? Yung ating Santon Plus Gold, yung ating Santon Plus Coffee, at Santon Gold Coffee Mix. And nandyan na ho yan sa Mercury Drug Nationwide. Sa mga Watsons, ha? Ang Watsons, alam ko nasa loob po ito ng SM eh. The Generics Pharmacy or TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa mga local pharmacy, ah, mga butika ho sa inyong mga bayan-bayan, itanong nyo po ang mga produktong tatak, yes to health. Yan, nandyan lang ho yan, ha? At kung kayo naman, napapagawi ho sa mga supermarket, at nandyan ho kayo sa Quezon City, meron po tayo sa Fisher Mall Supermarket ng ating pong Santon Gold Coffee Mix, ha? Puntahan lang po dyan sa grocery section at hanapin ho yung mga parte ho ng mga coffee, mga ka-wellness, at makikita nyo ho doon ang ating Santon Gold Coffee Mix. Sa mga tinatamad lumabas kasi maulan, di ba? Pag maulan, parang nakakatamad talaga lumabas. Kasi malay mo, mahirap sumakay, abutan ka ng malakas na ulan, abutan ka ng baha, at hindi rin na... simple magmaneho kapag umuulan. Pwede ho kayong umorder sa ating online shopping store sa Shopee. Ito lang ho yung i-research nyo, ha. I-search lang ang Yes to Health 2011. Yan, Yes to Health 2011 sa Shopee. I-search po yung store natin. Dahil pwede ho kayong makabili doon ng ating po mga produkto. Kompleto po yun. Lahat ng product ng Yes to Health nandun ho sa ating Shopee store. At ang kagandahan nito, ito po ay cash on delivery. Pwedeng advance payment at ito ay pwedeng i-deliver at dumating kahit po nasa ang lugar kayo naroroon. Huwag lang doon sa kabundukan talaga na wala ng kalsada. Meron tayong mga umu-order ng product talagang nandun sa mga baryo na nararating pa ng mga rider, nakaka-order ho sila na ating mga produkto. Ganyan na ho ka-high-tech ngayong panahon, ha? Yan lang yung naging parang naging parang positive positive result ng COVID-19, yung paglaganap ng mga mga online businesses, di ba, mga digital platforms, nandiyan na. Okay, yun lang yung nakita kong naging pagbabago sa ating buhay, yung mga online orders kasama na dyan. Kaya sumasabay po dyan ng Yes to Health, pwede ho kayong maka-order. And of course, sa mga nagtatanong naman ng discount, Doc, may discount ba? Kasi dito sa butika, wala akong discount, sabi nila, no? Hindi natin masisi kasi ang discount kasi ay binibigay sa food supplement kapag may reseta. Ayan, yun ang alam ko, ha? Pero sa Yes to Health Wellness Clinic, kami po ay nagbigay ng special discount para sa ating mga senior citizen. Ayan, kung kayo po ay senior, punta kayo sa Yes to Health Clinic at makakakuha po kayo ng karampatang discount. Pakidala lang ang inyong mga identification para mabigyan ho kayo ng discount. At syempre, pwede rin po kayo na magpakonsulta sa Yes to Health Clinic. Kung pupunta po kayo doon sa ating Yes to Health Wellness Clinic, automatic po yan. Mas mababa po ng konti kaysa sa market yung presyo po natin doon para sa mga pumupunta. Especially kung doon po kayo magpapakonsult at plano nyo doon na rin bumili ng mga produkto, makaka-discount po kayo. Ang kagandahan pa doon, pwede kayong magpakonsulta sa ating po mga naturopathic consultant. Alam nyo, sa Yes to Health, paghahanap nyo po naturopathy, natural healing and holistic healing modality, sa Yes to Health po, yan po yung forte kasi mga naturopath po ang nandyan, ha, ng mga kasama natin. Meron tayo dyan mga cleansing and detoxification, meron tayong nutritional therapy, herbal therapy, meron tayo dyan mga modalities gaya ng mukbuyang Korean therapy, acupuncture, meron din tayo dyan biozapper therapy. Yan, di nyo pa ba natry yan, biozapper, especially kung lagi kayo nagkakasi po nagkakaubo. Yan, terahertz therapy, andyan din po yan sa ating Yes to Health Wellness Clinic. Speaking of Yes to Health Clinic, meron po tayong gaganapin na monthly seminar sa huling Sunday sa buwan po ng Agosto, sa August 30 na ho yan, dito po sa Yes to Health Quezon City Branch. Libre po ang seminar, mga ka-wellness, at meron pang free healthy lunch. Hamakin mo yun, may lunch na libre, mga ka-wellness, Ivan. Yan, puntahan lamang po ang ating pong Yes to Health Wellness Clinic para masubukan po ninyo yung ating pong mga services, yung ating pong consultation. And of course, last Sunday of the month sa Quezon City Branch ay ating pong seminar. Ayan. Kaya kung kayo po ay nagnanais na pumasyal sa Yes to Health, hindi nyo alam kung saan ito matatagpuan, don't worry. Panoorin nyo lang po itong aking ipiplay dahil ito po yung mga branches natin nationwide.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, kapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City. Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Okay, balik po tayo mga ka-wellness at sa lahat po nagnanais na mag-text sa ating palatuntunan para mamaya masagot natin yan sa ikalawang bahagi ng itong programang ito. Text lang po kayo sa ating hotline 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ngayon, maganda yung pag-uusapan natin, ha? Pag-uusapan natin, isa ito sa pinakang kadalasan, ano? Kaya nga, ito yung topic natin kasi napapanahon, ano? Pag-usapan po natin ang isang health concern na halos lahat sa atin po ay nakakaranas at nakaranas na. Especially during rainy season, kapag pabago-bago po yung panahon or kapag maraming taong may respiratory infection, lumalabas po ito. Pag-usapan po natin ang ubo at sipon, common colds and cough, mga ka-wellness. O naranasan mo pa, pagkagising mo sa umaga, barado ho yung ilong mo. Sunod-sunod ho yung pagbahin. Masakit ang lalamunan, tapos maya-maya, ubo na ng ubo. Yan, minsan ilang araw lang gumagaling na. Pero may mga pagkakataon din ho, na kahit lumipas po yung sipon, nandyan pa rin yung ubo. So ang tanong, normal lang ba ang matagal na ubo? At kailan po natin dapat sabihin na, wait a minute, ba kailangan ko nang magpatingin sa doktor? Kaya ngayon, pag-usapan po natin, ano nga ba talaga yung cough and cold? Kaya nga, common cold tinatawag, and cough, ano? At pag-usapan natin yung mga sanhi, ano yung mga herbal remedies, ano yung mga home remedies na pwede po nating gawin. Kaya relax, enjoy. Dahil pag-uusapan po natin yan, mga ka-wellness, kung kayo po'y laging inuubo at laging sinisipon.
3: The secret of health.
1: Diba? Kapag sinisipon tayo, pag-usapan natin yung mga interesting facts, ano? Actually, ang ubo ay hindi palaging kalaban ng katawan. Yan lagi nating tandaan. Hindi porke inuubo tayo, uy, delikado na to. Alam ba natin na ang coughing o pag-ubo ay isang actually, defense mechanism ng ating katawan. Kapag meron po kayong plema sa inyong labaga, sa inyong lalamunan, o kaya may alikabok, nanalanghap, may mga usok na nakaka-irritate, may allergens o mga substance na pwede maka-allergy sa atin, o kaya naman kung may mga microorganisms na nakaka-irritate sa ating airways o daluyan ng ating hininga, pwede mag-trigger ho ito sa ating katawan ng tinatawag na coughing reflex. Parang sinasabi ho ng katawan natin uy, may nakaka-irita sa aking respiratory tract. Kailangan ko itong ilabas. So yung coughing reflex, automatic yun. Diba? Pag meron kayong choking, uubo kayo. So ibig sabihin, the body is using coughing reflex as a defensive mechanism para yung bara, diba, na ilabas natin. Diba? So yung ubo mismo, hindi siya sakit. Ito ay protective response sa ating katawan. Diba? Kakaiba yung ating katawan. At hindi lang po cold weather ang sanhi ng sipon. Kapag malamig po ang panahon, madalas nating sabihin, nako, nalamigan ako kaya ako sinipon. Pero technically, mga ka-wellness, ang common cold ay dahilan sa viruses o mga virus. Maraming iba't ibang virus po ang nagbibigay sa atin ng ubo o sipon. At ang pinaka-common po dyan, kasi napakarami niyan, pinaka-common po yung tinatawag na rhinovirus. Ha? So, ang malamig po ng panahon mismo ay hindi po direct cause ng infection. Ang infection po ay cause ng isang virus. Yan. Pero napapansin niyo ba na pwedeng magpatuloy yung ubo kahit gumaling na ang sipon? Di ba? May mga ganon. Wala na tayong sipon na tumutulo sa ilong natin pero inuubo pa rin tayo. Ito po ay interesting kasi minsan, gumaling na yung runny nose mo, nawala na yung lagnat mo, okay na yung pakiramdam mo, pero may konting ubo-ubo pa rin. Bakit? Dahilan po ito sa after po ng infection. Mag-improve na siya. Matalo ng katawan natin yung infection. Pwedeng nandun pa rin sa lalamunan natin yung irritation. Sa mga sensitibong daluyan po ng hangin sa ating pong baga. Kaya may mga tao na patuloy pa rin sila nagkakaroon ng coughing reflex kahit wala naman na talaga silang infection o kaya wala na ho yung plema nila. Kaya hindi porke ang tao umubo ng konti may virus na, ha? At hindi po lahat ng ubo ay kailangan ng antibiotic. Tandaan po natin yan. Napaka-importante ho na malaman natin ang most common cold ay caused by viruses. At ang antibiotic po ay ginagamit laban sa bacterial infection, hindi po sa viral infection. Take note of that, ha? Noong unang panahon, ganyan eh. Nung hindi pa pinagbabawal yung nire-regulate yung paggamit po ng antibiotic, lahat po tayo, sa bagay kami, hindi kami talaga umiinom basta-basta ng mga gamot. Kahit nga reseta ng doktor noon, ayaw pa namin inumin, ano? Kung mga kaiwas lang. Pero kadalasan, noong una, ewan ko lang, may gumagawa ngayon yan na pag meron silang antibiotic at inuubo sila, uunahan na nila ng antibiotic. Hindi ho tama yon, kasi commonly, ang common colds and cough ay dahilan sa virus. So ang virus ay pinapatay ng antiviral at hindi po ng antibiotic na antibacterial. Kaya hindi po tayo dapat basta-basta umiinom ng mga antibiotics every time na may ubo at sipon. Dahil lang hindi po kailangan pag-inom ng antibiotic ay pwede maging dahilan ng antibiotic resistance na pwede mag-cause ng malalang side effect. Pinag-usapan natin noong nakaraan yan with Doc Ron and Doc L. And next, ang uri ho ng ubo ay nagbibigay ng clue sa isang tao, sa isang doktor, para malaman ano yung dahilan ng iyong ubo. Diba? Mayroong dry cough, may tinatawag na productive cough. Ibig sabihin ng productive cough, mayroong siyang plema, may mucus na tinatawag. May ubo din naman na lumalabas mostly at night, gabi lang. Yun yung social na ubo. Diba? Meron namang ubo na associated sa mga allergies. May ubo naman na may wheezing sound. Yung parang, alam mo yung tunog ng pusa. Nakapakinig na ba kayo sa pusa pag nakaupo siya? Tapos humihinga siya, parang may wheezing. Parang may umuugong. Parang barado yung paghinga. Na yun ang tinatawag na wheezing. May mga ubo na ganun. May ganung kasama. Kaya instead natanungin lang natin kung ano ang gamot sa ubo, mas magandang itanong muna ano ang dahilan kung bakit ako inuubo. Kasi importante po yun, yung pagkaintindi sa cause ng inyong ubo, napaka-importante po niyan sa mga manggagamot. So, i-define natin mga ka-wellness. Ang ubo ay isang reflex action ng ating katawan para makatulong po na ma-clear yung ating lalamunan, yung daluyan ng ating hininga. Natural yan na trabaho ng ating katawan. At kapag may irritation or yung ating respiratory tract ay irritated, nagre-react po ang nervous system at nagtitrigger ng forceful expulsion of air through coughing. Yan, ubo, ubo, ubo. Kaya dapat malaman natin kung ano ang tamang panahon na tayo ay magpapakonsulta. Kung ang ubo ba natin normal pa, o baka naman medyo delikado na yan. So, yung isipon naman, kasi magkaiba yan sipon at ubo, magkaiba yan. Ang common cold naman ay isang viral infection din na karaniwang nakaka-apekto sa ating upper respiratory tract. Kasama na po yung nasal passages natin, yung upper lungs natin. Ayan, so yun yung naapektuhan commonly ng common cold o sipon. Ang mga typical symptom niyan, yung runny nose, hindi ibig sabihin yung ilong tumatakbo ha. Ibig sabihin po yung ilong nyo may tumutulo, pabigla-bigla. Talagang ang hirap. Kailangan mong singhutin ang singhutin. Sa iba naman, barado. Barado yung kanilang ilong na punod ang kanilang ilong. Ano? At yung iba naman, ang symptom, bahin ng bahin sa simula. Samantalang yung iba, nagkakaroon ng sore throat o pamamaga ng lalamunan. At ito ay humahantong sa sipon na may kasama ng ubo. Yung iba, nagkakaroon na ng mild headache. Yung iba, nagkakaroon ng mild body pains. Diba? Minsan, merong mga low-grade fever o mahinang lagnat. Actually, yung karamihan ng mga uncomplicated colds, usually, hindi naman ito delikado. Ano? Mostly, over time, pahinga, pag-inom ng mga fluid, supportive care, pag take ng mga pampalakas ng resistensya, nagsiself-limit yung ating mga sipon. Yan, lalo na kung weather-related lang talaga ito at hindi naman malala infection, ang katawan may kakayahang labanan ito. Okay? Kaya lang, walang immunity sa common colds. Kasi ang daming klase ng bacteria or virus na pwede mag-cause ng common cold. Iba-iba yan. At hindi yan basta nagiging immune tayo, di ba? Sabi ng iba, uminom ka nito para immune ka sa sipon. Wala hong ganun. Walang tao kahit healthy na hindi sinipon. Yan ho ay patunay na ang ating immune system ay still buhay. Ayan, okay? Dahil itong common cold ay dahilan sa viral infection, napakahalaga po na regular po tayo maghugas ng ating mga kamay at huwag sa mata. Huwag kulukit ng kalikot sa mata, di ba? Kasi bukod po sa ating bibig, pwede itong pumasok sa ating ilong, sa ating mata. Kapag meron pong contaminants na pwedeng makapasok sa ating katawan. Kung ikaw po may sipon, may ubo, with due respect sa ibang mga kasama natin, itakpan daw ang ating pong mga bibig ng kamay o ng panyo. O kung pwede, mag-face mask para alam ng tao na mayroon itong sipon na tubo. Protection mo yon sa iba at protection mo rin sa sarili mo po yon. Okay? O yung iba naman, nagkakaroon ng allergy. Yan, sa may mga allergy, kasi hindi naman lahat ng sipon o ubo ay dahilan sa infection, meron din mga allergies. Ano? Yung halimbawa, sa panahon ng umaga, bakit marami ang merong atake ng rhinitis, asthma attack sa umaga, madaling araw? Kasi dumadami sa hangin yung pollen, di ba? O bakit inuubo tayo kapag medyo mainit ang panahon? Kasi ang allergy ay very sensitive din sa temperature changes saka sa mga alikabok, mga ka-wellness, okay? Kaya yun din, yun yung pwedeng dahilan ng ubo. Pwede rin namang ikaw nakalanghap ng mga irritant, pollutant. Kaya yun ho yung mga dapat nating i-consider. Kaya may mga tao nagsasabi na hindi naman ako masyadong inuubo ng plema sa dibdib. Pero parang may kumikiliti sa lalamunan ko. Ayan. Merong tinatawag na post-nasal drip na kung saan yung ilong natin mula sa ilong dumadaloy papunta sa likod ng throat natin, okay? Para i-spill yung plema na nagiging dahilan na nai-irritate na yung lalamunan, nagti-trigger ng coughing. May mga ganung tao, minsan naman acidic, Yung pag-hyperacidic ka, nag-trigger yan ng coughing, di ba? Ngayon ang tanong, kailan tayo pwedeng pumunta sa doktor? At anong epekto ng hindi po nagagamot na ubo pag matagal na? Pag persistent yung cough natin, ubo natin, pwede itong maka-apekto sa ating buong kalusugan. Kasi pag inuubo ka, hindi ka makatulog. Pag hindi ka makatulog, babagsak yung energy mo, mahirapan ka sa trabaho kasi concentration, pagkulang sa tulog, affected yan. Yung mood, yung daily performance mo, affected yan. Pwede ka magkaroon ng irritation sa lalamunan mo. Ang ganda-ganda ng boses, inuubo ka, matagal na panahon, pumangit na tuloy yung boses mo, di ba? Lagi ng punod, laging magaralgal na yung lalamunan mo. Kaya hindi rin maganda na hindi nakokontrol ang ubo, lalo na kung matagal na po ito. Yung iba, sumasakit na yung mga, ano, yung mga chest muscle nila. Yung iba, nahihilo pag umubo. Parang may nakikita silang bituin sa paligid. At yung iba naman, pwedeng magkaroon ng matinding irritation sa kanilang upper respiratory tract. Okay? Kaya mas mahalaga na, ano, pag ang ubo natin medyo matagal-tagal na, mga isang linggo na, at hindi pa rin yung pag-ubo natin, magpa-check up na po tayo. Kasi kung hindi po magpa-check up, hindi madedetermine yung dahilan at posibleng madelay yung diagnosis kung ano talaga yung dahilan ng iyong ubo. At pag hindi nalaman yung dahilan, malay mo, malala na pala yung pinanggagalingan ng ubo nyo, ay lalalaho yan. Ha? Kaya ang ubo, pag umabot na ng isang linggo, mahigit, ay hindi na ho normal yan. Magpatingin na ho kayo. Ha? O, lalo na kung ilang linggo na yan, di gumagaling, palala ng palala, tapos hirap ka nang huminga, may dugo sa plema, yun, isa yun sa mga dapat nating tingnan. Okay? Parang hinahapo na kayo, tapos minsan, inalagnat na kayo sa hapon. May mga ganun eh, may mga kilala akong ganun, inalagnat na sa buhay, sabi ko magpa-check up ka na. Kasi alam mo yung ano, tuberculosis, isa yun sa classic sign and symptom ng tuberculosis, yung fever mo sa hapon. Okay ka naman sa buong maghapon, pagdating sa afternoon, yung magagabi na, nilalagnat ka na. Tapos, yun, may dugo sa plema mo. Ano? Ay, iba naman, pumapayat. Di naman sila nagwe-weight loss. Kahit kumakain sila ng marami, pumapayat pa rin sila. Yung night sweat sa gabi, pag ano ka, pawisang ka na hindi mo maintindihan. At ang isa sa pinakang alarming, yung panghihina. Pag nakaramdam na ho kayo niyan, huwag nyo na pong ipagwalang bahala. Punta na po sa doktor kasi alam mo, may mga ubo na kaya sa mga alternative medicine, yung mga home remedies. Pero pag lumalim ho, nang lumalim, yung penetration ng mga mikrobyo na yan do sa lower lung area natin, pwede kayong magkaroon ng malalang complication. At ang mga malalang complication ay kasama po dyan yung pneumonia. Okay? Pneumonia. At ang pneumonia ay pwedeng pumatay. Actually, napakarami namamatay sa pneumonia sa mga hindi nagagamot ng mga ubot sipon. Especially matatanda, nako, kinakailangan pag may ubo, umabot na ng matagal yan, at napapansin nyo yung magulang nyo, halimbawa bedridden or hindi man bedridden, medyo humina ng katawan sa ubo, pa-check up nyo po agad, ha? Kasi malamang kailangan nyo ng gamutan kapag ganyan. Kaya wag hong basta-basta sabihin, sipon lang siguro to. Baka naman kaya tong mawala ng kusa. Kung matagal na ho yung inyong ubo, magpatingin sa mga doktor. Ha, tandaan po natin yan, ha, dahil hindi naman po, sabi dito, hindi naman kawalan kung tayo magpapasuri, lalo na kung mga ganitong klase po ng kondisyon.
3: The secret of health.
1: Yan, kaya tuloy-tuloy po tayo, ha, mga ka-wellness. Sana ho, nakapagbigay tayo ng ano, nakita nyo. At mamaya, pag-uusapan naman natin yung mga natural remedies, ano yung mga practical tips na pwede nyo gawin sakaling may ubo kayo. Ito yung mga nasubukan na. Kasi mayroon naman mabigay ng tip na hindi pa subukan, no? Mga eksperimento lang yon. Pero marami ho akong ibibigay na mga health tip mamaya about sa ubot sipon. Kaya tutok lang ho kayo mga ka-wellness. Di ba? At ganun din, pag-uusapan natin yung iba pa na mga katanungan po natin. Kaya kung kayo po ay nakikinig ngayon, pwede ho kayo mag-text sa ating pong hotline number. At huwag din kalimutan yung sinasabi natin na mechanics. Okay, ano ba yung mechanics natin? Una-una, i-share po ang ating pong programa. Lagyan po ng sa ano ha, sa Facebook. Lagyan po ng hashtag The Secret of Health at mag-share kayo ng inyong mga healthy or mga good experiences sa paggamit ng ating po mga produkto. Text lang po kayo sa ating hotline 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At babalikan po natin yan maya-maya lang sa ating pong programa.
3: The secret of health.
4: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
5: Mabibili sa pinatablapit mo tiga sa inyong lugar.
3: Healthy Habits, Healthy Life, The Secret of Health.

0: Okay, balik po tayo, ha? At sa mga nais mag-text, ulitin ko ulit. Nakakalimutan eh. Ang text lang ko sa ating hotline, 0969-609-6545. At dun sa mga nakikinig sa ating palatuntunan sa radio, text lang ho kayo ng inyong mga concern. Ayan, dami ko nang nakikita ang mga text dito at ating pumabasahin yan. At sa mga nasa Facebook naman, marami na rin ako nakikita dito nagme-message. Simple lang ang gagawin ho ninyo. Sayang kasi hanggang ano na lang to, hanggang August lang. Yung ating pamimigay ng ating Healthy Katropa giveaway, sayang din yun. No? Dalawang box din ang ano yun. Ng Santon Gold Coffee Mix. Ha? Share lang ho yung ating pong program sa Facebook. Lagyan ang hashtag Secret of Health at mag-share po kayo dito, mag-comment kayo ng inyong mga good experiences sa paggamit po ng ating mga produkto. Uy, maupay na udto, Sir Fernando Angelo. So, pag-usapan naman natin, mga ka-wellness, ano yung mga natural remedies na pwede natin gawin kapag tayo po ay may ubo at sipon na for over many, many years? Subok na ho ito. Unahin natin yung pinakapopular na traditional remedies sa ubo. Ito ho yung honey o pulot. Siguraduhin nyo lang na ang honey ho ay pure at hindi ho tubo. Kasi ang isa sa nagpapalala sa ubo at sipon at nagiging pampalakas ng mga viruses and bacteria, yung pagkain natin ng mga matatamis. Kaya di ba kapag ikaw kumain ng isang bar ng tsokolate, hindi ka namigay, sinolo mo, inubos mo. Abay, kinabukasan, masakit na ang lalamunan mo at mag-uumpisa na ang ubo. May mga ganon, di ba? Kasi sobrang tamis. Sabi sa isang pag-aaral sa Amerika, yung sugar can lessen the work of our immune system, yung kanyang sigasig at sigla, for about 50%. Just imagine that. So, siguraduhin natin na hindi asukal yung honey na inyong bibilhin. Para lang ho ito sa mga matatanda, over 1 year old, ha? Hindi pa pwedeng wala pang isang taong gulang yung bata, bibigyan mo ng honey kasi pwede siya magkaroon ng infant botulism. Okay? Hindi pa pwede siyang ibigay sa mga babies. Sa mga medyo ano na, maedad na. Small amount lang. Okay, for example, sa mga adult, mga 2 to 3 tablespoon, isasama nyo po ito sa mainit na tubig, warm water. Pigaan nyo na ho ng kalamansi. Ha? At ito ay magandang inumin kapag inuubo. At least 3 to 4 times a day. Kasi honey po ay merong antiviral antiseptic properties. Walang nabubuhay na mikrobyo in the presence of honey. Nakakapagpaginhawa ng lalamunan yan. Okay, so isa pa na classic remedy mula pa noong unang panahon ng ating mga ninuno, yung mainit na hot lemonade. Mainit na hot pa. Hot lemonade, anong klaseng kalamansi? Basta maasim. Dayap man yan, lemon or yung ating kalamunding dito, ay ginagamit po yan. Ay sama nyo na ho yung balat, kasi yung balat merong lemonin, isang essential oil na meron ding antibacterial property na napakaganda na pampasuit out ng ating pong lalamunan. Ayan, at ang ginagawa pa nga ng mga matatanda dyan noong unang panahon, di ba yung kalamansi, hinihiwa sa gitna, napaputol, iniinit, pinapais sa baga, may kutsara, pinapais, tapos pag mainit na siya, ipinapahid sa lalamunan. Nung maliliit pa kami, ganun eh, ipapahid dito, parang ang lagkit, pero sige lang. Yung nanay ko, saka yung aking lolo, nilalagay yan dyan. Then after that, nakakatulog na kami. Sa leeg at sa dibdib, pinapahid yan. O, diba? So yun, nakaka-suit out yun ng irritation sa ating lalamunan. Tapos huwag na muna kumain ng mamantikang pagkain. So kung maganda, mga soup muna, diba? Magbibigay ito ng fluid, magbibigay ng mga electrolytes, especially yung mga vegetable soup. Kung kayo ay mga hindi vegetarian, fish soup, mas maganda. At dapat mas maraming gulay para mas nutritious po yung iniinom nating mga soup. Ayan. Uminom na sapat na dami ng tubig kasi during cough and cold, madali pong ma-dehydrate ang katawan. So, kinakailangan ng full hydration. Walang saka ang tubig nakapagpapanipis ng plema, mga ka-wellness, ha? Para hindi malapot yung plema nyo. Tubig talaga, every now and then, tubig ang inyong iinumin. Yan. At saka sa mga herbal medicine, mamaya bibigyan kayo ng iba pa. No? Sa Pilipinas, ang herbal medicine na ginagamit commonly yung lagundi. Diba? Yung lagundi or vitex nigundo, nilalaga po yan. Yung isang litrong tubig, limang dahon ng lagundi, kasi medyo matapang yan lagundi. Yan po yung may antiviral properties ayon sa mga pag-aaral, ha? At yan po ay pinapakuluan ng 15 minuto from boiling point, then after 15 minutes palalamigin ninyo o maligam-gam iinumin po ninyo yung pinaglagaan ng lagundi. Ganon din yung sambong. Ang sambong ay ginagamit noong unang panahon with a long history of use pagdating sa ubot, sipon, lagnat, trangkaso, high blood, kidney problem. O, ginagamit po yung sambong. O, take note lang na yung mga binibigay ko ay mga tinatawag na complementary. Ibig sabihin, pwede mong gawin yan kahit nakapagpakonsulta ka na sa doktor. Pero kung ang ubot sipon medyo matagal na, eh, pakonsult muna po kayo para malaman ang totoong dahilan. Ha? Hindi po puro herbal lang ang gagamitin. Kasi kami, kahit naturopath kami, alam namin yung limitation sa iba't ibang kondisyon. May mga tao na kailangan talaga ng antibiotic or antiviral. Sorry. Ha? Sabi ko, hindi pa pwedeng viral infection, eh gagamitan mo ng antibacterial, di ba? Ginagamit nila yung mga antibacterial kapag mayroong mga complication like alam ba, pneumonia, yung bacterial pneumonia. So ginagamit nila yung ano, yung antibiotic. Luya, no? Itong classic remedy na luya. Eh napaka-popular ho nito kasi nakapagpapaganda ito ng pakiramdam ng lalamunan at nakapagpapaluwag ng hininga kapag tayo po ay may ubot sipon. Nakakapagtanggal din ng plema po yan, ha? Oh, mas maganda rin samahan ng luyang dilaw kasi yung luyang dilaw may anti-inflammatory, may curcuminoids. Oh, kaya nga sa Yes to Health, naglabas tayo ng produkto yung Santon Gold Herbal Tea. Nandun na yung mga compound that can suit our ano, lalamunan, yung ating tiyan. Kapag tayo ay may mga kondisyon, hindi ito direct medicine. Malaking tulong ho yan, ha? Tapos kinakailangan, mataas yung vitamin C ano, consumption ninyo. Kung wala kayong supplement, pwede kayong kumain ng mga kalamansi, di ba? Yan ang papakin ninyo, yung mga citrus, mga orange, di ba? Papaya, tomato, bell pepper. Pero ang isa sa pinakamataas ang vitamin C, yung dahon ng malunggay. Yan, mataas ang ano yan, vitamin C. Kaya nga, sa Yes to Health, meron tayong mga supplement katulad ng Santon Vichy, non-acidic vitamin C. Tapos umiinom ka pa ng Santon Plus Gold na mayroong mga extract na mataas din yung vitamin C properties niya. So, yun po yung kinakailangan nating i-sustain. Tapos, kailangan, pag may ubot sipon kayo, kinakailangan mataas yung protein intake natin. O, kain kayo ng itlog. O, kain kayo ng mga beans. Especially yung mga soya, di ba? Soya product. O, tofu. O, lean meat, kung hindi kayo vegetarian. Kasi nga, yung protina, kailangan niyan for tissue repair. Minsan kasi yung ubo, nasisira na yung mga tissues and cells ng ating lang sa sobrang stress. O, kailangan din natin ng protina. So, part po yan ng healthy diet during sickness. Isa sa paborito natin pag may ubo tayo, garlic o bawang. Kasi itong garlic, meron siyang sulfur containing compound at meron pa siyang allicin na pamatay sa mga mikrobyo. Kaya nga tinatawag nung unang panahon ang garlic bilang isang natural antibiotic. Okay? At walang pinipili yan. Viral, bacterial, fungal, infection, tinatamaan ng garlic yan. O, diba? Kaya napakaganda ng garlic na kainin kapag meron tayong infection o ubot sipon. Di bali na mamahuhininga. Di bali nang iwasan ka kasi amoy bawang yung bibig mo. At least buhay ka naman, di ba? Sabi nga nila, it is better to have bad breath than no breath at all. And syempre, mahalaga din gumamit ng mga food supplement. Sa food supplement, kung gusto nyo nung medyo malawak-lawak, ano, na hindi na masyadong maraming ikokolekta para maipon po yung mga phytochemicals na makatutulong. Siyempre, meron tayo niyan. Meron tayong Santon Plus Gold. Na Santon Plus Gold ay magandang araw-arawin. Huwag nyo na hintay magkaubot sipon kayo. Inumin nyo na kaagad. Samahan po ng Santon Vit C, ang non-acidic vitamin C. At meron tayong isang product, yung Premium D3 na meron siyang VCO. Yung VCO, napaka-importante niya, hindi ko nabanggit kanina, na kapag may ubot sipon ka, pag meron kayong VCO, virgin coconut oil, uminom ka at least 1 to 2 tablespoon, 3 times a day. Kasi pag pumasok yan sa lalamunan mo, nakatutulong yan doon sa mga mikrobyo na ma-eradicate sa inyong lalamunan. Yan. Saka yung essential fatty acid mula po doon sa VCO. Ang VCO ay nandun sa ating Premium D3. Meron pa siyang Moringa Seed Oil. Yan. Ano ba yung Moringa Seed Oil? Ito po, Moringa Seed Oil ay nakapagbibigay sa atin mga anti-inflammatory. Ayan, at nakakatulong din po yan sa paggaling natin ng mabilis mula sa mga ubo at sipon. Kaya mga ka-wellness, ang dami-dami natin pwedeng ano, ang dami natin pwedeng gamitin na mga pwedeng makatulong po sa atin sa ating pagpapagaling ng ating karamdaman. Kinakailangan lang talaga alamin natin, ha? May tatanong pa eh, yung po mga steam inhalation. Pwede po ba 'yon, yung lalanghap ka ng ano, ng singaw? Opo, lalo na kung barado ilong nyo. Maganda ho 'yung gamitin, ha? Okay, maraming salamat. At sa ating pagbabalik po, sasagutin po natin ang inyong mga tanong na ipinadala sa ating hotline. At magbibigay din tayo ng isang pagkain at halamang gamot sa ating food and herb information segment kung aabutin pa ng ating oras. At syempre, huwag kalimutan mag-text sa ating hotline number 0969-609-6545. Magbabalik po ang programang ito pagkalipas lamang ng ilang mga paalala.
1: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
2: Mabibili sa pinagaling.
3: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng BCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng BCO at Moringa Oil.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sansaon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sansaon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
6: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
7: Sanfon Gold Coffee Mix.
8: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Sanfon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Sanfon Gold Coffee Mix.
7: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Kapitin sa mga butika.

0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong palatuntunan. Hatid po sa inyo ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa mga pagkakasakit. Siyempre, Santon Plus Gold mga ka-wellness ay isang herbal supplement na may pinagsama-samang sangkap. Gaya mo ng mangosteen, moringa, garlics, ampalaya at spirulina. Natural kaya wala pong side effect. Kaya naman sa mga hindi pa po nakakasubok ng ating Santon Plus Gold, puntahan na po yan sa mga pinakamalapit na drugstores. Available din po yan sa Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug, at maging sa Shopee at sa lahat po ng Yes to Health Wellness Clinic sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Yan, batiin muna natin yung ating mga listeners and viewers sa ating pong live streaming. Yan, si Alex Marcelino Saspa, si Emerson Labrilaso, si Sir Almer Valenzuela, Ayani Tolentino na nanonood, si Dominic John Abagat Valdez, sabi niya magandang tanghali po Dok, salamat po sa dagdag kaalaman na inyong binahagi, salamat po, may natutunan ako. Ayan, si Nelson Malinaw, sabi niya, good afternoon Doc, God bless. Si Sir Fernando Angelo, maupay nga udto Doc Algie. Ayan po, ang coffee ko ngayon, Santon Plus Gold. O, napakasarap at napaka-healthy nito, watching from Tacloban City, Leyte. Ayan, okay. Salamat daw sa dagdag kaalaman, you're welcome po. Si Rogelio Katian Guarin, Mean Salinas, Lisa B. Casau. Ayan, si Boss Carlo, Sam Carlo Andres, Ramon Policarpio. Sabi niya, tanong lang po, legit po ba yung mga reseller nyo sa Lazada? Thank you po. Pag ang product ko na kanilang dinadala ay yung legit na product namin, legit po yan. Okay, pero karamihan sa atin ay si Shopee. Si Sir Ding Estrella na nanonood. Jules Marvin Cordero. Ayan, so sino pa ba? Ayan, di ko na makita yung iba. Anyway, mga ka-wellness, yan ho yung ating mga viewers sa ating pong Facebook Live. Kaya kung po kayo ay nanonood, habol pa ha, pwede po kayong mag-share ng ating pong live stream at i-comment ang inyong mga good experiences sa paggamit po ng ating pong mga produkto. Okay, pag-usapan natin ngayon itong isang product, actually dito product herbal to. Sa ating Herbal and Food Info segment, pag-usapan natin ang radish o labanos. Ang labanos po, may scientific name yan na Rapanus sativus. Kamag-anak to ng cabbage at ng cauliflower. Actually sa mga pag-aaral, ang radish, napaka underrated, pero napakarami niyang mga qualities na nakatutulong po sa atin. Unang-una, sa mga pag-aaral, nakitaan nito na malaki ang benepisyo sa mga diabetic patient. For example, may diabetes kayo. Ang madalas sa pagkain ng radish, especially mga salad na radish, ay nakatutulong para mabalansin natin ang ating pong glucose level at maitaas ang ating energy level sa katawan. Just imagine, simple-simple lang yung labanos pero maganda pala sa mga diabetic yon. Sa mga humingi ng atay, ang labanos ay nakatutulong para ma-detoxify at malinis ang ating atay para makaiwas po ito sa mga damage. Ayon po sa mga pag-aaral, ito po ay dahilan sa taglay-taglay niyang mga anthocyanin, mga flavonoid. At mayaman din daw ito sa coenzyme Q10. Maganda sa puso yun ha, yung coenzyme Q10. Sa mga may cancer, ang radish ay isa ring napakagandang araw-araw na pagkain dahil sa kanyang mga compound na matataas na nagpapahina sa pagdami ng cancer cells sa ating katawan, gaya po ng mataas na vitamin C at mga compounds gaya po ng myrosinase, glucosinolate, and isothiocyanate na nagbibigay po sa atin ng proteksyon laban sa pagdami ng cancer cells. At ito ay makukuha mo doon sa pagiging spicy ng labanos, yung spiciness. Pag tinanggal mo yung spiciness ng labanos, ay di wala na yung mga binabanggit kong mga compound na nakakatulong po sa cancer. Ayan, mayroon din siyang anti-fungal property. Kaya nga sabi ng iba, pag meron daw kayong patay na kuko, fungal infection, lagyan nyo daw ng katas ng labanos. Dahil takot na takot daw ang mga fungus sa labanos, sa katas ng labanos. Maganda rin itong protection sa ating puso. Ha? Ayon sa isang pag-aaral, particular sa Japan, yung kanilang variety po ng radish. Ewan ko nakatikim na kayo nito, yung Sakurajima Daikon. Merong naturally occurring trigonilin na nakatutulong para pagandahin ang galaw, elasticity at daloy ng dugo sa ating pong mga daluyan, yung mga blood vessels po natin. At sabi pa rin sa pag-aaral, mga ka-wellness, itong radish ay nagpapaganda ng ating gut health, yung ating tiyan. Kapag ang tiyan natin lagi na lang may problema, baka kailangan nyo mag-radish, mga ka-wellness. At isa pa sa maganda dito, napapanahon dahil dun sa ating topic, itong radish ay mayroong pag-aaral na nagsasabi noong 2019, na-publish po ito, na ang nutrient ng radish ay nakakatulong para ma-improve ang ating immune system cells na nagbibigay sa kanila ng lakas, particular daw yung ating mga lymphocytes, immunoglobulins, T-cells, B-cells, at interleukins. Ito ang dahilan kung bakit kapag kumakain daw tayo ng mga radish, kung meron tayo mga viral infection and other infection, mas mabilis tayong gumagaling. Kaya nire-recommend ako ito sa mga tao may problema sa ubo at sipon. Ang ginagawa namin dyan, yung katas ng radish, nilalagyan lang namin ng honey at kalamansi, pinapainom namin. Kalahating cup, 2 times a day. Talaga namang sinusuka nila yung plema. Pasintabi ho sa kumakain, ha? At saka ang radish ay nagpapaganda ng balat. Kaya pala may sinasabing parang kutis labanos. Dahil ang labanos ay mayroong polyphenol na nakatutulong para pagandahin ang moisture sa ating skin at tanggalin ang mga harmful effect ng free radicals sa ating pong mga balat. Ito po ay may anti-aging quality. Kaya ano pang ginihintay nyo? Kain na ng labanos, mga ka-wellness. Ayan, yung ating herbal tip ngayon pong araw po na ito.
1: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Okay, live advice po tayo. Tingnan natin yung ating mga texters na nag-text sa ating pong hotline number. Ayan, sabi dito, Doc, good afternoon. Asa man mapalit ang premium D3 o Santon Plus Gold? Naabas siya Mercury Drugstore o sa Rose Pharmacy? Naintindihan ko naman kahit konti. Meron po, meron tayo sa Mercury Drug. Meron din tayo sa Rose Pharmacy. At kung kayo ho ay may malapit pang butika, itanong nyo lang po. Kasi ang ating pong mga produkto, especially Santon Plus Gold, halos nasa, lahat ng butika na ho yan, ha? Ka-wellness, ipagtanong-tanong. At kung walang makita, naubusan, punta ho kayo sa Shopee. Hanapin lang po ang ating online shopping store, Yes to Health 2011. Sabi dito, magandang, salamat po, saan kayo? Sana kayo po ay Tumugon, Tagalubaw, Pampanga po kasi ako. Okay, may text pala siya sa taas. Pinapatanong po ng aking amo na si Nanay Mel Danan kung saan po sa Quezon City makikita ang inyo pong clinic. At kung anong araw lang po kayo available, gusto po sana kumusutan ng aking amo. Salamat po, sana po ay mapansin. Hindi natin ito nabasa agad kanina, no? Ang Yes to Health Clinic Quezon City po ay malapit sa MRT Quezon Avenue Station, southbound. Ibig sabihin, punta lang kayo doon sa EDSA, corner Mother Ignacia Street, di ba? EDSA, tapos southbound. Huwag kayong lalayo sa MRT station kasi yun yung landmark, And yan po ay sa kanto nung EDSA Mother Ignacia, nandun po yung building. Doon po, sa second floor, nandun po ang Yes to Health, may karatula ho kami doon. Sunday hanggang Friday ho ay bukas po tayo dyan from 8 a.m. up to 5 p.m. Ayan. Good p.m. Doc, ask ko po saan ang clinic ng Secret of Health. Malapit sa kami.

0: Nagpapataas ng uric acid yung mga purines, okay? Yung mga high protein, yung mga red meats, yung mga laman loob. Pero yung pong prutas, hindi ho yan. Hindi ho kasama yan sa listahan ng mga na nagpapataas ng uric acid. Baka mali ho yung nabasa ninyo. Ngayon ko nga lang ito narinig eh. Hindi ho totoo yun ha. Dok, ako po kulang sa tulog. Ano po dapat gawin? Plus isa pa, yung paa tuhod ko di na maalis ang manhid. Malaki na ubos po sa pagpapagamot na doktor. 5 years na ito. Oh, may mga ano po kasi, may mga problema sa pamamanhid na dahilan niya, tinatawag na neuropathy, ano? May mga other conditions kasi na associated dyan. Minsan yan ay complication ng diabetes, minsan ay complication po ng hypertension. Kaya hanggat hindi mo nakokorek yung high blood o diabetes, maapektuhan talaga yung nerve. Yan ang nagiging dahilan ng pamamanhid. Oh, kaya kailangan po ng sustainable at tuloy-tuloy na pagpapalakas sa mga ugat at papaganda ng daloy ng dugo. Kasi yun ang punot dulo po ng pamamanhid. Either nerve o circulation. Oh, yung tuhod naman, dapat kumain ka ng mga pagkaing mataas yung collagen, mataas ang calcium, mataas ang protein para ma-build yung inyong kasukasuan. Okay, depende rin sa problema sa tuhod. Kapag ang dahilan ay uric acid, iba naman ang gamutan, iba rin yung pamamaraan. Oh, hindi pa pwede yung sobrang dami ng protina at dami ng purines, diba? Pero kapag osteoarthritis, ibig sabihin na nagiging manipis na yung mga kasukasuan natin, kailangan natin ng mga beans, diba? Collagen. Kaya may coffee tayo nilabas yan, yung Santon Gold Coffee Mix, mapapansin nyo may collagen siya. O yung collagen doon sa Santon Gold Coffee Mix, yun ho, ka-wellness, yung intention nun. Tulungan yung mga humihina na yung kasukasuan, lumalaylay na yung balat, mabilis tumatanda, humihina yung iba't ibang bahagi ng katawan. Collagen ho ang isa sa ginagamit doon, ha? Okay. Good PM po, Doc. Okay lang po ba? Twice a day ako uminom ng Santon Gold Coffee. 2 PM inom naman ako ng Santon Plus Gold at Santon Vitz C. Kahit madami maintenance. Thanks po, Louie ng Cavite. Ay, pwede po, pwede. Kasi yung Santon Plus Gold natin, pwede po siyang 2 times a day, 3 times a day, pwede rin. O, yun po yung ano, ha? Umaga, hapon. Depende po sa inyong maluwag na schedule before meal, commonly. Pero pag may maintenance po kayo, o pag wala kayong maintenance, pwede naman after meal. Pag may maintenance, maganda before meal. Pa-shoutout po, listening from Kalinan, Davao City, I'm Renz Dalumpines. Oh, shoutout kay Renz Dalumpines ng Kalinan, Davao City na nakikinig po sa ating programa ngayon pong hapon pong ito. And the moment of truth, ang mabibigyan natin ng regalo na sumunod sa ating mechanics ay walang iba kundi si Sir Fernando Angelo. Yan, Sir Fernando Angelo, congratulations po. Kayo po ay mararegaluhan ng asin Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Ang gawin niyo po, mag-message kayo dito sa page natin, ha? At sabihin niyo po, ilagay niyo yung pangalan niyo, yung inyong address at contact number para ho kayo ay mapadalhan ng aming mga kasama ng inyong regalo. So maraming salamat mga ka-wellness sa inyong pagtutok sa ating palatuntunan. Medyo maikli yung oras pero siksik naman ang ating mga napag-usapan. Sa mga hindi po natin nabasa, sorry ho, next time na lang, babasahin po natin yan inyong mga katanungan. God bless! Sa pangalan po ng ating mga partner, Doc Michelle, si Doc Ron, at syempre ng ating boss, Dr. Emilito. Uy, ako po inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla. Nagpapasalamat, sana po'y nakapaghatid tayo ng makabuluhang talakayan, mga sikreto at solusyon sa kalusugan gamit po ang natural na pamamaraan. At syempre huwag kalimutan ang mga produkto ng Yes to Health, Santon Plus Gold, Santon BHC Premium D3, at yung ating mga dekalidad na kape na pampaganda na, pampabata pa, gumagaling ka pa, saan ka pa, di ba? Dok Algie Bakla po ito, hanggang sa muli, nawa po'y sumayin nyo ang mabuting kalusugan.
1: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at clavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
2: X-rated sa XFM.
3: Atong oras mga babe, alauna 33 na sa hapon. Atong oras atud kinatod sa Zantone Gold Coffee Mix. Ako ikaw diha babe, wala pa ka naniud to, dapat healthy gihapon ta kung hilig kag kape. Zantone Gold Coffee Mix na. Makatabang kini aron na mapahimsog ato ang panglawas. And of course mga babe, healthy po dang ato ang skin, kaya doon na kini glutathione and collagen. So pagkape na diha, well maminaw sa atong programang X-Rated.
4: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
5: Babae ka, basig ma-rape ka.
6: Basta na ma. Even though it's
4: been so long. Bahin sa gugma.
7: Ako gilingon kay kunimo.
5: Promise?
7: Promise.
5: Ako pud gilingon na nimo.
4: Kasakit.
8: Pero diba, i-give up naman ka, diba? Pasakti na siya.
4: Adlaw-adlaw mo pahila ka ni mo. O mo pakatawa.
9: Ay, mahal lagi. Uy, gwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
4: Sa programang X-Rated.
10: Ayaw! Ayaw na.
4: X-Rated.
5: Morris!
11: Unya, karon! Pahilag-hilag na!
4: X-Rated sa

0: nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nagkinhanglan og tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyong makauban ang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. Babe Sabrina.
1: X-Rated.
0: Alauna imidya hangtod alas 3 sa hapon, Lunes hangtod Biyernes, dinilang sa XFM Network Philippines.
1: X-Rated. Here's a song for you, babe, entitled Heaven Knows by Rick Price. Yung heaven lang nakakaalam kung hanggang saan tayo at kung anong mangyayari sa atin. But anyway, mga babe, at ang ininyo niya tautood ang atuang drama sa atong programa X-Rated. Enjoy!

0: Alauna 44 na sa hapon mga babe. Bugdrita sa itong pagpinguban-uban na atong programang X-Rated. Grabe naman. X-Rated sa XFM. Maayong hapon sa mga babe na ito nga ganina pa nakasubaybay. Sa mga babe na ito, ngayon tawon, naglurat-lurat ang mata karong mga orasa. Kung asa man ka nakaplaster karon babe? LL na diha. LL na kay kuha na. Magsugod na ta mga babe. LL, lingkod-lingkod na diha. Paglaray-laray na diha babe. Kaya ako ang bahala sa inyo ha karong hapon. I-plaster na imong kaugalingon. Kumusta man ang mga babe na to? Oy, thank God it's Friday. Adlong Biyernes na gid mga babe. Paspas kayo ang adlaw, no? Muraga, bago lang man nag-Lunes. Unya, Biyernes na po. Ang atong pag-aubanan karong adlaw. Kumusta inyo ang adlong Friday? Nagmalipayon ba inyong adlong Biyernes mga babe? Happy, happy birthday day sa tanang nag-celebrate sa ilahang birthdays today. O sa mga kagahapon na wala nato nag-greet, no? Sorry kaayo. No! Wala nato nag-greet inyuhang birthday, mga babe. Pero sige lang, no? I hope and I pray na inyuhang celebrate inyuhang adlong natawahan niya puno sa pagmahal. And of course, malipayon. Ang sagyod, ha? Karohon good nato, ne? Malipayon, adunay peace of mind. Og of course, healthy ang panglawas. Abaga nato sa itong produkto sa Yes to Health. Labi na gina ito ang paborito nga kape mga babe. Ang ito ang Xanthone Gold Coffee Mix. Mayong hapon sa mga babe nga naminaw karandri sa my XFM Davao. XFM 107.1 Tagum. Ingon man sa mga babe na ito nga nakasubaybay po dali sa XFM 99.1 Mati. Og sa mga babe na ito, mga babe, grabe. Mga babe na ito, dali karon sa my XFM 99.5 Jansan, XFM Bukidnon, XFM Pagadian, sa XFM Zamboanga, XFM Ipil, og sa mga babe na ito, dali po, maying hapon sa XFM San France, XFM 99.9 Tacloban, og mga Cebuanas babe nato sa XFM Cebu 88.3 and XFM 101.7 Canlaon. Hapit na pud ta, hapit na gyud mo ere ang XFM mga babe sa XFM Kidapawan. Malapit na at yung nag-iisang DJ natin Joan. Pungon si DJ Sexy Sassy, malapit na din na magbalhin sa XFM Kidapawan. Ayan, may hapon sa tuwang tanan. Enjoy lang inyo ang hapon mga babe ha. Ubanin ko ninyo sa programang X-Rated. So labing-labing takaroon. Mag-LL takaroon. Mag-labing-labing taog doon natay. Of course, ang ito ang X-Rated drama unya sa unahan. Sa mga gusto magpaabot sa ilahang mga greetings, requests, inyuhang mga advices para sa tuang letter sender later mga babe. And inyuhang mga shoutout diha. I-text na sa itong text line sa 0969-333-0537. O truhon ko, babe, 0969-333-0537. Live po ta ninyo nga makita karon sa tuang Facebook page. I-search lang ninyo ang XFM Davao Katropa Digital. O baka ako ang official Facebook page, Babe Zabrina, and my Facebook account, Zabrina XFM Davao.
1: X-Rated.
0: Mayong hapon sa mga karong panakaliso sa mga angayong lisuunon diha. Kanang mga babe na to nga nagbiyahe karon, naglabigar sa kadalanan. Mayong hapon amping-amping diha babe, kaya wala rab ako para ampingan ka. Tanaw sa dalan, dili sa paa. Klarohon na to na babe, kay mo sana ang usahay ko sa disgrasya ka na bitaw nga wala ta nakafocus sa dalan. Kaya dito ta nag-focus sa paa sa kilid sa dalan. Murag ka nang sa relasyon ba? Kung wala ninyo na-focus ang inyong relasyon, magtanaw pa mo sa uban. Wa jud na ipaingnan disgrasya gyud babe. Mayong hapon usab sa mga babe na to nga nagpalanog-lanog diha sa ilahang mga kabalayan karon. Pakusgi pa babe para madunggan sa inyong mga silingan ng mga chismosa. Tapos makaingon sila, hala, naalagi sila bagong gipaminaw karon. Of course, no? Sa mga wala pa pud kaila sa tuha sa programang X-Rated, sa mga karon pa gid nakadungog sa tuha, sa mga karon pang naka-tune in diri sa XFM, of course, yung makauban karon, hantod alas 3 sa hapon, di ka na launa e media, hantod alas 3, matag-adlaw ka na mga babe. Yung kauban, ang babe ng bayan. Amoy pala, ang ulam na. O, yan na naman yung pambansang tanong, anong ulam kaya? Anong ulam kaya yan, babe, ang maaamoy nyo? Pag inamoy nyo si Babe Sabrina. Oo, basta ayaw lang po ng bulad. Uy, grabe naman po naman. Ang pinaka-harsh na... madunggan na ako. Grabe talaga. Ito, babe, anong ulam kaya si Babe Sabrina? Ang pambansang tanong talaga yan. Amoy palang ulam na, Babe Sabrina. Lain. Ay, naku, pagkalain. Oh, at least kailan na mo, di ba? O sa mga wala pa nakakita sa tong naong diha, o sa bagay pormani ni baby, o ako na magingon para ma-visualize ninyo, bushok, tambok, o bugat. Ako na magingon. Kana makaingon lagi ka, bushok, gyudi ay. Bitaw, babe, no? Pwede rin yung tanawin sa ito ang Facebook Live, XFM Davao Katropa Digital. Tanaw lang mo diha, comment inyo ha mga greetings and shoutouts. Kaya ito ang basahon unya sa unahan. But dili ta magdugay-dugay kay, and of course, mojo ninyong ginapaabot mataghapon. I know, dili man ako inyong ginahulat. Pablo, kanyong ginahulat, isa nga to ang drama mataghapon. Hindi talaga si Babe Sabrina yung inaantay nyo. Yung drama talaga natin. Kaya hindi na natin yan patatagalin, babe. Ani, ana. Isulod ko na. Naay, nagyod. Mao nagyod ni.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchot, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit ka lang yung bakul! Ayaw kong latasahan!
2: Sayawi ko! Samtang hubo ang lawas mo! Sayawi ko sa matubangan!
3: Unsay buhat ni mukha ng hait ka na ba ha?
1: Mauni ang butul sa inyong kinatawo! Masubrat ka to kirok! Putlon ko ni Agmat sa dayang tarani!
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: Pak Adam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao, nga gibadaan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkiitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: Say, suya, gay ko ninyo ni Romer. Sweet, git kaayo mo, ay.
1: Ingon ana lang nang in love sa usag-usa, day.
0: Ay, kun mauna, pakasal na mo.
1: Kasal? Wa pa nas akong una-una ang kasal, day, oy. Bata pa kay Mr. Romer? Onya anak ka na, kun doon na ako'y trabaho.
0: Onya, kay siya, naan mo'y trabaho?
1: Ay, onya na lang lagi ng kasal, day, oy. Layo pa kay nasa mong una-una. Kinsa tong imong kuyog? Di palang kidugay. Nganong dali man katong ipalakaw pagkakita nako o pagpaduong nako? Kinsa man to siya? Kunya, nganong giagbayan mo siya samtang naglakaw ha? Kinsa siya? Kinsa siya? Tugani ko! Kinsa siya, Romer?
2: Ako lang, Uya.
1: Oh.
2: Kontento ka na?
1: Nagpinuang ka nako?
2: Sa ako ba kung matintal ko? Tao lang ko matintal.
1: Animal ka. Nakuha na ni mo nga akong pagkababae. Unya maingon ka ni Ana.
2: Gilugustita ka. Ato itong kagustuhan.
1: Animal ka. Salbahis ka. Dili na ko niya, day. Dili na. Sakit kayo niyang ibuhat na ko. Sakit yun kayo. Maung dili na ko. Dili na ko.
0: Makigbuwag ka niya?
1: Nga no. Di ko makahimo. Bisag love kayo na ko siya. Pero kaya na ko siyang magtangon sa akong kinabuhi. Dili ko gustong buangon ko.
0: Sheila.
2: Magbuwag ta?
1: Oh.
2: Oh. Ikaw. Pero kinintiman ini. Ikaw ang nagigbuwag ha? O dili ako?
1: Oh.
2: Ikaw ginaw nagigbuwag na ko?
1: Oh, ako. Tungod kay pakakon ka, imura kong gipaasa. Nga nahigugma ka kunun ako. Pero di ay, imula kong gibuang.

0: Abi na ko, gugot na imong desisyon. Ngayon, kaya-kailan ka pa man niya. Human mo buwag is si Romer.
1: Isakita lang git kay Kumeya. It months ang among relasyon. It months na ko siyang gimahal. Gisalikan. Unya maulang din eh, yung gibuhat na ko.
0: Ay na, ayaw na paghunahuna atong tao nga way ayo. Ang imong buhaton karon no, kun unsaon ni mo pag move on.
1: Niya.
0: Kalim din na katong tahana. O bangon sa imong nahimutangan karon.
1: Niya.

0: I love you, Sheila. Ayalo ko pantusa, please. Dawata akong gugma. Maluwi ka. Please, dawata akong gugma, Sheila. Huwag ipasali ko ni mo. Dili mahitabong pasakitante ka.
1: Hatagi lang una ko ikong panahon, Larry. Na makahuna-una ko sa tanan. Di ko gustong mahug na sab sa alawot sa umaapot.
0: Sige, andam ko magpaabot, Sheila.
1: Salamat, Larry.
0: Unsa? Gidawat mo akong gugma?
1: Oh, Larry.
0: Tinuod ka?
1: Nga no, di ka mutuo?
0: Mituo man. Nalipay lang ko. Tungod ka sa katapusan, imo na gidawat ang akong gugma.
1: Basta baya ha. Tumana baya yun ang imong gisaad na ko.
0: Promise, Sheila. Promise.

0: Babe Sabrina, tungod sa nakita nako nga pagkasinsero sa iyang gugman ni Larry diri nako. Mong akong gidawat ang iyang gugma. Namasin ko nga dili siya parehas ni Romer, nang gipasakitan lang ko. Nanginaot ko nga lain siya. Ug tuod man babe, sa pagpanglabay sa mga adlaw, mao kini ang nahitabo.
1: Uyab na mo ni Larry?
2: Oo.
1: Uy, abi na ko, di ni mo siya sugton.
2: Ay, swayan na ko na ko. Basin pa di ay, og di siya parehas ni Romer.
1: Uy, taon sad ni mo day, uy. Pamili sa taon, uy. Ngano ka na maging nga doon ay apan?
2: Oh.
1: Okay man unta nang di kayo guwapuhan, pero wa ka magtanaw ni Larry na may pakamanukon?
2: Sige lang. Testingan lang gud ako. Pero ako lang siyang gisukot. Aron, dali ra na ako malimtan si Romer.
1: Sheila!
3: Naigog pa ka ba ginakong tinuoray, Sheila?
2: Nga nung nakapanguta na ka mag-ingon ni Hana?
3: Kuhan mo, good. Ako lang nabantayan nga. Wadyo kay gugman ako.
2: Huna-huna rana ni Mu'uy.
3: Nga no? Ay naapaghihapon sa imong kasing-kasing si Romer?
2: Oh.
3: Pero bisan pa man ala, Shell, ang tuso na ko ang tanan. Bisag sakit, ang tuso na ko. Ubuhaton ko ang tanan aron mahuga imong pagbati diri na ako.
2: Uy, naunsa ka manggod niya, mihila ka manggod niya, huwag maayo.
3: Sakit lang kayo. Sakit kayo. Pero kabala ka. Ako rin ang makaya. Makaya rin ako tungod sa kong dakong gugma ni mo.
2: Larry.
3: Oh, chocolates. Ingon anak kong gugma ni Michelle. Yun anak katamis. Kung sa pagkakaroon, huwag ka pa mabati o gugma na ako. Manginaot ko. Nga sa umaabot, madawat ra ko nimo sa imong kasing-kasing.
2: Larry!

0: Day, naikukma naman ko.
1: Unsa? Ni kinsa?
0: Ay, ni Larry.
1: Ni Larry?
0: Ay.
1: Yuck!
0: Api ni mo, Day. Dua-dua raman tatong ako niya. Pero nagkadugay. Na-develop man ko.
1: Shella!
0: Lap ko na siya, Mia.
1: Bisan pa man, ugdo na siya diferensya? Uy! Di ka mauwang na makikuyog niya?
0: Dili. Tungod kay sa ako nang gikaingon, nakat-on ako sa pagmahal niya. Doon naman siya'y apan. Manukon man siya. Pero wa ko ka naigsapayan. Wa ko maguna-una sa iyang pisikal nga itsura. Ang ako, nga tinuod nga nagmahal ko niya, Mia.
1: Shella!
0: Buta man ang gugma, pero andam kong magpakabuta. Matagamtaman na nako ang usa ka tawo nga tinuuray nga nagmahal nako.
1: Na, ambot lang gid nimo.
2: Wa nalangyog kay nakitaan nga lain, Shella. Kana yung manukon?
0: Pa.
2: Naunsa ka ba daw? Di ka mauwaw?
0: Pa, di man siguro basihan ana ang gugma sa tao, pa?
2: Oo, lagi. Pero wa yung kay lain nakitaan.
0: Ang kunon ko, sa sinugdanan, ako siyang gisugot kay para malingaw lang ko. Pero karon, naigo naman ko niya, pa.
2: Shella.

0: Tanaw ra kun nas anahan. Eh. Kit kay ang baby nga gikugos ang babae sa.
1: Oh, mga kapay. Klaro ka ina. Nang libak na mo ni Larry. Magsige ang pasipat. Nga mong katawa.
0: Stoy, naunsa ka?
1: Larry, mamaya dayo ta din eh. Pagdali eh.

Babe Sabrina, dili lang ko kadto ang unang higayon nga nakabantay ko nga mureak gyud basta kuyog nako si Larry. Unsaon mang gud ang iyahang pagkamanukon, grabe mang gyud. Ang akong pangutana, babe, maokini. Naigo naman ko ni Larry, babe. Pero unsaon man ako nga, mauwaw man sab ko kung libakon na mi o kung magkuyog ming duha. Naaba mo'y nadungan? Nang usa ka manukon maayo? Sa tinuod lang, niya pagyud sa akong kasing-kasing si Romero. Unsaon man ako ani, aron malimtan nako siya. Unsa manggay angay nakong buhaton ani, Babe Sabrina. Ang ipabilin ang gugma ko kay Romero? O magpadayon kay Larry bisan pa man sa iyang kahimtang? Palihog, tambagi o tabangi ko ninyo. Daghang salamat, Sheila.

0: X-Rated. That was Hiling by J.R. Shabok. Sana all, no? Tanging ikaw lamang ang aking iibigin. Walang ibang mamahalin. Sana ganun yung mga pangako. Pero usually mga babe, basta ang mga ingunan na ka ng tamis kayo o mga saad, kay taman ragid na sa saad. Sakit manunahunaon, pero dapat na natong dawaton. Nausahay, wala gyud. Magsakit lang yun atong dughan. Pamanjay tao ang magmahal na to. Kuna mang gani, pugus-pugus ragyod. Anang imo pang tiunan. Imo pang tiunan. Para lang yun nga makaano, maka... Pamanjay tao gana, kanang... Oy, wait, nawala na. Nawala na hinuon. Ang ato ang color dere. Hindi ko siya makita. Wait lang ha. Hello, maayong hapon. O, diba, up-ticket ng mga caller mo. Pa'y pagtingog na ko ni Kanta na... Ay, ni Kanta? Ni Tawag na Dayo. Na, ay, ni una ni Tawag, ba't naputol, no? So, dere sa taas ato ang second caller. Hello, babe. Good afternoon. Kumusta ka diha? Asa ka naka-plastar?
1: Yes, hello. Isang magandang.
0: Hello sa imo ha diha, babe. Marvin sa may Bunawan, Davao City. Silingan mo nitong letter sender, babe.
1: Silingan mo na sa Bunawan.
0: Oo, diri siya sa Bunawan daw si Sheila. Hay na lang yun, babe. Babe, murag wow ka ginawa sa imo hang magandang. Babe, pwede ni mo hinayan ang imuhang kining radyo or baka medyo palayo kasi mo radyo para dili siya mag-feedback para magkasinabot. Oh, okay, kay kung dito magkasinabot, babe, bulag, joy, paingnan, ani, babe. Oh, sige, babe, okay na magpaabot ra ko. Ugma pa na, taman?
1: Kana, babe.
0: Oh, kana. Kana, babe, kana.
2: Easy.
0: Babe, unsay mong ika-advise sa tuang letter sender kan si Sheila. Naglibog naman siya sa iyang sitwasyon kay ang iyahang gihigugma karon kay si ano kining si Larry medyo manukon. Pero nakatuon-tuon na siya glove kay Larry. Unya somehow naagyapoy times na iyahang madumduman gihapon to iyang ex-boyfriend na si Romer. So iyang pangutana, ang ayan ba nga ipadayon niya to iyahang pag-love kay Romer bisag naanay lain si Romer or magpabili na siya diri kay Larry nga sometimes maulaw siya pag mag-uban sila tungod kay manukon lagi.
1: Para sa kuwa, Biblo, nga, ay na lang paghandom atong ito, Romer?
0: Oo.
1: Hindi rin siya maghandom atong Romer. Ito mo na naman po ito'y lain niya. Isa pa, siyempre, nakatuna naman po niya paghigugma si Larry. Kaya ito mo, lagi manukon ngayon nga na. Dili man na iangay ka ulo, Bib. Kung tinuod man po ka nga nahigugma sa iyaha, kaya siya, tinuod anay man po para ni mo. Kung porket nga, inga na ihang mata manukon.
0: Mhm.
1: Sa manay na ana na iapan pero dili man pug kabinuangan.
0: Ah.
1: Nga isa pa babe, di sa pag inga na ang iyang mata mata ra man pero ang iyang pahigugma sa muha tinud anay man.
0: Maulaw man pud ta ni oy. Tinud anay naman ni iyang tambag oy.
1: Kay sa tinood lang ko, babe, no, porkit nga, inga na iyang mata, mata raman na, pero ang gugma, kung gugma ang basehan, babe, tinood na iman, usap pa, dili pa po siya, wala po siya,

0: Pero para sa iya. Ay, yung mga bully film, kira man ang bully, matara man na.
1: Gani. So, pasagdan na lang ang ipangingon sa mga tao. Oh, dili na lang una-hunaon.
0: Oo, oh, pasagdan lang una yung tao. Kung naman yung mga tao nga ingana yun, kanang makahusga ba? Nga, porkit ingana yung uyab, sa bayunon gayo, man, ay discourage mo. Ay, ayaw ika-discourage. Dapat ipakita po di mo. Kasi ingana yung kahimtan sa iyang mata. Pagkita, pagkita po niyo mga tinuod po ka na higugman niya. Eh, kibuhat man po niya ang paghigugman niya sa iyo ha, na tinuodanay nga wala po, ka nagmaha, wala po siya nagmahay sa iyo ha.
1: Daghang salamat, Babe Marvin. Murag apil ko na kahinuklog. Charis lang. No, kana murag ka. Actually, maigo man tanan, no? Kaya na mag-iuban, ang gugma manggod is eh. Surface lang ang ginatanaw. Kumbaga, kung un sila'y makita sa mata, maulang ilang higugmaon without kanabitawong gina-consider kung unsa jud ang tinuod nga unod sa kasing-kasing anang tawhana. And thank you Marvin sa imong advice. Kung ikaw Marvin mahigugma ka og sama ni ingon ani ni Larry, mahalo ni mo nga buong buo gihapon, Babe Marvin.
0: Oh, syempre babe. Gugma na ko tinud anay babe. Kanang kung forget ingat ko tay ako ingana po ko babe, manukon man ko babe. Mm-hmm. Pero tinud-anay man pud ako ang paghigugma, babe.
1: Basta na sa
0: kay ngon sa kuabig nga kanang pan pud ba daw manukon pud ako og mata.
1: Uy, dili gid na siya mag-matter ana, kaya ako na ko'y best friend dati na medyo yung nana pud siya manukon, pero kuan ka nang mapagmahal, caring. As in, lahi rag yun. No? Dili gid ni mo ma-judge ang tao sa panlabas na anyo.
0: Siyempre, bisag ingana lang kung tao mangyapon na, babe.
1: Ayan, Babe Marvin, salamat sa imuhang advice. Sa tuang letter sender, si Sheila. Unsay imuhang mga greetings diha, ipabuhagay na diri kay I'm sure imo mga katropa and friends karon naghinam-hinam na po.
0: Wala-wala, babe. Shout-out na yun ako si Bantoy Buok. Always po naka-tune in sa programang
1: Kalimot na siya.
0: Extra Writing.
1: Hindi ko nakalimot na.
0: Kay Miss G9, kang Fatima, kay Julius. Huwag sa tanan na lang po nga na minaw, babe. May hapon sa tanan.
1: Salamat, Babe Marvin! Amping ka nun ay diha kay wala rabak ko para ampingan ka. Mwa, mwa, chup, chup! Exciting! Grabe! Ang ungol dyan, babe! Makulaan ka! Babe, maayong hapon! And another caller sa Pikas Linya. Hello! Kumusta ka diha, babe?
2: Ang hapon po, babe. The way nga.
1: Oo. Si Babe Fatima, tama ba?
2: Yes, ako din yan.
1: Ah, diba? Kabalo na good ko, mga katropa and friends natin. Oo naman. Kini si Babe Fatima kay Mayo, kay ni siya mo, ano, mutambag. Sige, go! Ibuhagay na ni mong tambag kay Sheila.
2: Ang ako alam, ito-advise kay Sheila. Dapat, si Larry na din ang iyong ipopos kay man mong putya ni Larry. Isang paman o inunanan yung kahintang na si Apan at ni si Larry na higugmabod sa iya ka kung asan diminuangan kung di kapakitan.
1: Nagipalangga gihapon siya. Kumbaga nakita, kumbaga gitanaw siya ni Larry kung unsa gid siya, 'di ba? Wala gitanaw iyang mga kagahapon. So dapat baby ingon ato pud iyang buhaton, 'di ba?
2: Ingon ato pud iyang buhaton.
1: Higugmaon
2: ko niya si Larry.
1: Oo, pero ingon man gud daw sila, babe.
2: Sila nga nagturoy sila sa nang di mga bully kang Larry. Iya na lang nang dili na lang na nila ko anong pansinon mo.
1: Parang ingon man po daw sila, babe, nga kuan daw ka ng ang kana daw, di man daw niya malimtan ang iyahang first love. So, dito na lang daw siya. So, ibuhaton, ana.
2: Nakuha lang kuan niya. Dili lang ako siya nakuha na ito yung first love. Mungkin nagbinawaan sa iya, ha?
1: Nga na magin ng babae, no? Nga imbis kipasakitan, dito na ginhinoon.
2: O, gani. Pasakitan siya sa'yo.
1: So focus na siya kay Larry. Oh!

0: Oh, ayan, 'di ba? 'Di basta-basta ni mga tambag ani nila. Babe, kung ikaw si Sheila tapos si Nani, si Babe Larry imong kauban, unya na yung mga mata, mga judgmental nga mga mata nga magtan-aw sa inyo, sa pud imong bation. Doon na bay portion nga ipaglaban nimo, barugan nimo imong gugma kay Larry kung ingon ana manggal.
1: Okay, ipaglaban kay Larry kay 1 month. May gumawa sa kuha. Inay-inay na ang pagpugunan niya.
0: Tuupod ba ka na, tuupod ba ka babe na natuturuan ang puso para umibig? Natuturuan ba?
1: Natuturuan. Kung magkamuhuan na siya sa iyang pa. Dali rin matudluan iyang kasing-kasing.
0: Dali rin matudluan. Diba? Babe, Fatima, salamat sa imong advice para kay Sheila. Imong katropa and friends, naguna-una na si Babe Marvin og advice, no? Advice og greet. Unsa pod ba imong mga patimbaya diha sa ilaha karon?
1: Itimbaya po na ko si Marvin, si Julius, si James, si Aldrin,
0: diha na pod lagi ta. Diha na pod lagi, magsakit na pod itong dughan. Ano naman yung mga ingon ana, no? Ay, sorry. So wala gitay dat ani, wala man tay greet ani. Bibon sa imong buhaton anya kay Biyernes man karon sa may mga ano nato diha kanang mga kasikas diha.
1: Wala lang. Wala
0: ang utak
1: may
0: gago,
1: pero may
0: pamasahe.
1: Ito,
0: ikaw mo libre. Oo, kawan mag-garong kada. Wala gani ko naglaag na. Wala gani ko naglaag, no. Kaya mo na gani ko ambot nila na akong kinabuhi, babe. Kabalo ka, work, o ano, Rico, workhouse. Wala na dyan ko kabaloon sa forma sa gawas ani, no. Bisag kadayawan ka ron, wala na pag gani ko. Wala ko kabaloon sa forma sa kadayawan ron, babe. Oh, lisod mong good kayo. O gani, aside sa watay kwarto, pag itay kauban. Sao na lang man nato ni Wang Giyod Luya Tani. Babe Fatima, salamat sa imuhang advice, sa imuhang mga patimbaya diha. Amping kanunan. Mwa mwa chup chup. Ayan, salamat kayo, babe Fatima. And last caller natin today, mga babe. Hello, maayong hapon, babe. Hello, babe. Nawala si babe.
2: Oh. Easy.
0: Hello, maayong hapon, babe. Kumusta ka, diha? Hello? Hello? Oh, naunsa na ni. Hello, babe. Maayong hapon.
3: Hello.
0: Ayan, hello, babe. Minduta sa mong tingog, babe, oy. Maying hapon sa mo diha. Babe, unsay pangalan, babe. Asa ka naka-plastar ka ron?
3: Taga-Bato Southern Leyte, babe.
0: Taga-Bato Southern Leyte. Maadyong hapon ka ninyo diha. Dija, babe. Tama ba? Ingana ba gihapon sa Southern Leyte? Oo, mayong hapon, babe. Babe, nakapamino ka sa tuang drama kaganina.
3: Oo, nakapamino ko, babe.
0: Oo, babe, unsa imuhang ikatambag sa tuang letter sender karon?
3: Nakuha na, wagoy babayan na. Nanalan ko sa akin na tinutan na yung nagmana ko isang pagpunsan yung kapanta yung kinaboy. Hindi na ako natanaw na yung kapanta ng kay ang akong gitanaw ang yung kasing-kasing at tinutan na yung nagigoma.
0: Apa, grabe.
3: Magunsan man ang walay apan o niya. Walay apan sa physical o niya kasing-kasing mo yung nag-apan. Hindi ko pwede na mas mayo pa ako na ikaw na gayapan niya tinutan na yung kanigat na nagigoma sa away. Okay ra kayo yun na kay kanang apan. Dili man na mo tanawon sa tinudan na nga kugma.
0: Sa kasing-kasing jud matan-aw. Ayan. Mogid na. Babe, kung ikaw, babe, dili magid malikay na kumabot sa tuwa sa panahon, kung mahigugma ba si Babe Eman, unsa ba imuhang unang tanawon sa babae?
3: naman so bay.
0: Ang paa.
3: Ay, wow.
0: Dilday.
3: Pagunsa na, pagunsa yung pansang kinabuhi. Ito na yung nangyay siya. Una na. Mura yung pangkuha niya sa ano. Pero na nangyay siya sa tuwa. Hindi niya tanawa na si Cal. Ang akong, ang gusto mo na, kasi-kasi niya pinuta na yung nangyay.
0: Hindi. Ay, kung bahala gidihan. No? Basta di gidang apan. Ang kasing-kasing nga tinud-anay nga nahigugma lang yun ang tan-awon. Babe, Emma, salamat kayo sa imuhang advice. Kay Sheila tong letter sender, basing gusto ka mag-greet diha sa mga babe na tong anaminaw karon. And of course, yung mga mahal sa kinabuhi diha sa may Southern Leyte.
3: Siya na ko, babe, sa itong akong mahal sa ano niya karon, Jay.
0: May mahal ng iba. mahal mo sa una na may mahal ng iba ngayon?
3: Oo, baby. Niya kay naman siya makunta karoon kay Imlak mo doon. Okay lang, hindi po kung mugos yun sa ang tangan na nangit na magigay kagawasan.
0: Gano i-greet pa man ninyo? Nga ipasakitan naman, gani mo!
3: Friendly
0: di ay. Oh, kuya-kuya, wan, juta na mga ingon ana, no? Kanang gipasakita na magani mo. Tapos igit pag-iapo ninyo. Wala na, doom, tanay, tadari.
2: Sino ang?
3: Hindi na ko, babe. Kaya, di nagsakit pa na ko. Pero, bisa lang yung tawag ka nang, hindi lang ko yung vlog pa. Wala na siya gusto. Ako wala na. Hindi lang ko niya yung vlog pa, guys.
0: Kaya magparamdam gihapon ka.
4: Easy.
0: Muna diha, marupok gihapon gud gihapon ang
2: tao.
0: Marupok gihapon gud. Sao man gid nato, babe Emma, no? Kung nahigugma man kita sa tao, bisag unsawa man gid, di man gid nato na diretso nga mawala na klase nga paghigugma na. Sa ilagi lami na lang nilugwaon niya tuma kasing-kasing, no? Para...
3: Ako, babe, nangita gigug. Paano, babe, nga?
0: Oh, sige babe, kung nangita ka babe, basig na kay Makit Andres sa tuwang programang X-Rated, gusto ka mangita og ka ng ka-chat ni mo di ha?
4: Easy.
3: Oh, gusto kayo ka po babe. Nalagi ito. Kanag yung loyal ba?
0: Nangita si babe Eman og loyal. Oh, babe Eman, sa panahon ngayon, wala na pong loyal. I hate to break it to you.
2: Pinawa!
0: Charis lang. Babe, mga babe, na nangita si babe Eman og loyal. So babe, basig gusto ka nga atong ianay mo hang number the rip para unsa ba gusto nimo mahitabo ron.
3: Okay, babe. Okay, picture ko si mo agad.
0: Oh, gani na. Mo gani ang naingon ko sa'yo. Nagsuggest ko kay nagtext ka sa kuha nga wa na ko napasa. Ah, nangita si babe Eman og tao nga iyahang mahalon og higugmaon sa tibok niyang kinabuhi pa. Sana al talaga. Money ang number ni babe Eman, mga babe, 0912-5823-848. Usbon ko, 0912-5823-848. Babe Eman, salamat sa imuhang pagtawag, sa imong advice at tuwang letter sender, sa imong oras diri sa itong programang X-Rated. Amping diha kanuna, kaya wala arab ako para ampingan ka. Mwa mwa chup chup. Dagang salamat, babe Eman. Ayan, grabe. Kaso isa lang, no? Sa pulang ang iyahang, ah. Duha mangguto ba? Aha, mangguto ba? Alas 2:42 na ng hapon, mga babe. At syaka, eto na po yung time na tayo naman yung mag-a-advise. Muna sa'yo, makapangluya kining maong programa, mga babe. Kaya kung sino pa yung murag sikin sa mga advice. Mo patong na ay gidala-dala. Gidala-dala nga gamay. Dili ta mga baby mo. Yun pa yung may mga kinagdadaanan sa buhay. Bakit naman ganon? Sometimes makapangutan nga, bakit ako nandito? Why am I even here? Siguro ito magpadala og suwat ampo. Charis lang ha. Machismis na punta dire. Ayan mga babe. Uy, atos nang basahon ni mga nagpabot sila mga advices. Dari busy. Uy, nanapon sikat tropang babe Doc. Si Babe Doc Doc, feeling na ako kay Doki Doki yun ni Ay. Yan lang dyan kong ginayaga-yagaan ani. Babe Sheila ang tinuod nga gugma dili masukod sa nawong, kundi sa batasan o pagtratar sa tao. Pero kung naa pagihapon si Romer sa imong kasing-kasing o mawaw kasi mong uyab, basin wala pagyud ka naka-move on. Ayaw pugsa ang relasyon, kundi sigurado ang imuhang gibati. Very serious naman ito si Babe Doc Doc. Para ding mga, ano natin, mga tambaggers natin kanina. Ayan, kini si Boy Banat, be, tanaw na to ng mga banat ni Boy Banat. Day Sheila, mas maayo ng manukon pero matinud-anon kaysa gwapo pero manuktok sa lain yung purta. Oh, ang problema, Day, dili ang naong nilari, kundi kung kaya ba ni mo nga dili maapektuhan sa istorya sa ubang tao. Mao na diha. Kung ako ni Sheila, kusigur ako ng bugan, ani ba? Pero yun nga, wala tayong magagawa kasi pag-ibig nga naman, no? Kung nakasamay ngun ani nga situation, wala ka talagang masasabi at hindi mo masasabi na stop na. Hindi mo talaga masasabi yan kasi hindi nadidiktahan ang puso, mga babe. Kung gigugmanin mo si Larry tungod siyang kasing-kasing, babe, ayaw tuguting ang opinion sa uban ang magpildi sa inyohang relasyon. Diba? Pero kung sige gihapon kag-compare niya kang rumor, murag, dili pa si Larry ang imuhang gihigugma, kundili ang kahadlok nga mag-inusara. Parang murag na ano ta diri. Murag tinod anay ta diri karon. Grabe lagi mo, parang unsa gyud. Ana si Tay, si Tatay Pilo o nara. Ana advice ni Tatay Pilo. Anak, ang gwapo, malaya ang manukon, malaya usab. Unsa man ni? Ang importante kinsa ang mo respeto og mo tinarong nimo. Kay ang naong matigulang pero ang batasan magpabili. Okay, so derita mga baby kay murag lang gusto ko ipagawas niya akong gibati karon. Atong oras alas 2:46 na gid sa hapon mga babes. Sige dito tayo. Sheila, Sheila, Sheila. Naglisod ko niya akong kahimtang dri Sheila. Tanawag niya akong kahimtang dri Sheila, oh. Murag layo ra kayo ni ako ang mixer dris ako, ah. Sheila, babe Sheila, kasabot ko nga nung at this moment naglibog ka. Sahay mang good, dili man ang naong sa tawo nga tuwang ginapangita. I know that for sure. Kundili ang pagbati, no, nga tuwang madawat, gikan anang usa ka tawo, babe. Kabaludod ko, ano? Kabaludod ko. Siguro si Romer, sa kuha lang ha, sa kuha lang. Si Romer, gwapo siguro, babe. Sa kuha lang po siguro na. Pero iyahang gipahilak ang imong kasing-kasing, unsa man ang gwapo. Si Larry, babe, dili man siya perfect, especially sa iyahang physical. Apan nakita nato, no, as per sa imuhang pagsaysay, nga siya ang nagtudlo nimo unsa ang tinuod nga pagmahal. Nakita nimo sa iya kung giyon sa kanya pagtratar. Nakita nimo sa iya kung kanabitong paano or deserving nato mga babae nga makadawat og ingon ana nga treatment. Apan usa lang akong na-observe pod, babe, Sheila, no, sa imuhang suwat tampo ang gipadala. Sa tinuod lang, babe, dili si Larry ang problema or ang physical appearance ni Larry. Para sa kuha, ang problema sa imong kahadlok, no? Ang imuhang kahadlok sa hunahunaon sa ubang tao. Ang imong kahadlok sa judgment sa ubang tao. Diha ka nahadlok, babe. Dili ka sa... Wala kay problema sa physical appearance ni Larry. Na kay problema sa hunahunaon sa ubang tao pag mag-uban mong duha. Hey, sa tinuod lang, babe, kung tinuod bitaw sa imong giingon na medyo na fall na ka, na hinahinay ni mugdawat si Larry, dili na unta ka makafeel og kaulaw. No nga kanang maglakaw mo uban niya, bisan kinsa pa na ang mutan-aw sa inyo ha, di ka maulaw. Diri pud tabahin kang Romer, since na-mention man pud nimo si imong pangutana noon, si Buhaton. Eh di pa man gyapon nimo makalimtan si Romer, grabe sana dalawa ang puso mo, girl. Bahin kang Romer babe, dili ka makalimot niya. Okay, sige man gud gihapon nimo gunahuna inyong mga kaagi. Uy, ngano man gyud na? Sometimes sino jud nilang ginaingon nga dili ta maka-move on sa somehow dali ra ta maka-move on sa tao but dili ta dali maka-move on sa inyohang past, ana bitaw, sa inyohang memories nga nabuo together. Dili ka makalimot sa iya ha. Samtang sige gihapon nimo compare no ang karon nimo og katong past nimo. So ang tambag na ko sa imo babe, ayaw sa pilita po ang imuhang kaugalingon nga higugma na lang ka kay para makalimtan nimo siya. Dili pwede nga imuha nang gamito ng ubang tao para makalimot ka or mawala ng imuhang feeling, imuhang pain nga gibati karon. Aron lang makalimot sa usa ka tao. Hinuon instead higugmaon nimo imuhang sarili og higugmaon nimo ang tao nga moabot sa imuha tungod kay siyag yun ang imuhang gipili. No, kay sa katapusan babe ha, for me, dili man ang pinakagwapo ang makahatag og kalipay. Promise. Ang sagad gani ang tao nga dili pa perpekto, moy pinakatinuod nga moamuma, moy pinakatinuod sa ilang kasing-kasing og gibati ngadto sa ilang mahal. Yun lang babe, salamat sa imuhang panahon diri sa tuang programang X-Rated. Pwede ba to ma-apply sa kuang self? Hala, grabe ilang mga reaction. Pwede ba to ma-apply? Pwede ba to ka nang isil-sil sa tuang mga huna-huna o kasing-kasing? Oh! Nausahay, dili lang tataman istorya babe Sabrina. Bito ko ikaw diha na minaw babe and you have same situation with Sheila. That's the best thing to do. Sometimes di natupog sa natong kaugalingon. Ako na lang ni sa higugmaon para makalimot ko atong isa. Eh bisagunsaw na to na babe, wala tayong mahimo, makapasakit lang taglaing tao. Also ginapahirapan na to tong sarili. So mas better na lang no nga i-love sa nato tong self. Focus ata sa tong self, feeling sa bawa pag ganita ka timan sa tong sarili. Wa pag nato nahigugma tong sarili, maghigugma na taglaing. Ano nga ingon ana usahay ba no? Walang to siya babe, daghang salamat. Ay napay nag-advise diri si si oy. Hello Miss Heart, maayong hapon sa imo diha babe heart no. Sheila hatagi og justice si Larry kung tinuod na imong gugman niya ipakita og dawata siya sa tibuok niyang pagkatao. Pero kung si Romer gihapon na imong giunahuna matagabi, mas maayo nga magmatinod anon ka sa imuhang kaugalingon. Oh! Oh, diba? Kailangan dawat-dawat na lang. At the end of the day, sarad yun akong maingon, babe. Dawat-dawat na lang kita. Hello, maayong hapon sa imuha diha, babe. Glenn Biking, Idol Sabrina, pa-shoutout from Cebu. Ayan, sa tanang Biking family, maayong hapon. Miriam Illustrisimo, good afternoon, pretty babe. Pa-shoutout sa akong other half na si Simeon Tim Tim. To my pretty daughter, Princess Marianne, ni Papa Boy, og Mama Bibi, og sa tanan na lang Tim Tim family, og Illustrisimo family. Request naman po ng song Buko. From Bugho, Mualbual, Cebu. Thank you and God bless. Ayan, salamat. Buko, yung ano, diba? Jirelim. Tama ba? Buko, Jirelim. Pahintaon ako dari. Oy, bakit wala na, dara? Buko, Jirelim. Tama ba to? Salamat kayo, babe. Sa itong mga texter pa dari, babe. Good afternoon sa inyo, hangtanan. Bago ta mag bye-bye sa inyo, ha? Dili importante nga guwapo, ang importante, seryoso. Oh! DJ, mao nang ganahan ako, tambok, murag durian, nga puyat, lami, buakon. Ikaw, gid ka, tropang Jules Pandoy, ha? Oh! Ayan, salamat kayo. Ay, mga babe! Wala na tiigong oras, alas 2.53 na. Katropang engineer, DJ Joffrey, ready na, okay. Ready na itong kaugalingon mga babe. Grabe yun mga babe, no. Wala na gintiigong oras, bisagun sao na ito, gidni, og inat-inat sa oras, panit na lang, may inat. Panahon, ay. pasensya na lang yung mainat mga babe. So pagpasensyahan nyo na, babalik tayo next week adlong Lunes, alauna y media hantod alas 3 sa hapon gihapon sa programa X-Rated. Salamat sa tanang nakigaduyog sa tong programa karon, nakiguban sa kuha sa mga nag-greet, sa mga nag-advise, mga nagtawag nato, and of course pinakadagang salamat kay Babe Sheila sa pagpaabot sa mong suwatampo diri sa tong programa X-Rated. Sunod, si Mana na po mga babe. Kung kamo diha gusto po ninyo magpaabot, i-text lang na sa tuwang text line 0969-333-0537 or sa tuwang Facebook page pag PM mo sa XFM Davao Katropa Digital. Kung gusto ninyo nga ma-dramatize ang inyohang suwatampo, inyong mga istorya sa kinabuhi o gugma. Again, tagang salamat sa makausap mga babe. Amping-amping mo kanunay, kay wala na ba si Babe Sabrina para ampingan mo. God bless and happy Friday everyone! Wawa, chup-chup, ah-ah!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: Mary Bailo ang daling kalipay sa tibok kinabuhing pagmahay.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ugda ko upagsalig niya.
4: Ang buto rin mo, gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
4: Ay, ang buto rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello, ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyud, daghan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan lang pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kog maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Pag inom og Premium D3 ra gyud ang nakapalagsik ta kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
12: Mmm, exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagawa naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
11: Oo.
13: Exciting!
11: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: XFM.
16: Kaklarek sana!
2: Exciting!
17: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Sis the Pain!
18: Ako si Roldan, saka baker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sis the Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko da yun. Sis the Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Dahirajin ka yung Sista Pain.
9: Sista Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sista Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
7: X.
9: X. FM.
7: X. FM.
16: Kaklarek sana.
2: Exciting.

0: Ang gugma mura ra na og boxing. Sa wala pa nimo gisugdan, kinahanglan andam na kang masakitan.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
4: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigama sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
2: Clarex!
5: Exciting!
6: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
8: The Secret of Health.
9: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
10: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
7: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinuli compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
11: Santon Plus Gold.
12: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
10: Santon Plus Gold,
9: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakigbatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas o uban pa. pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
13: Santon Plus Coffee Mix.
14: Ako ni Jan, isang ka-tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
13: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
7: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
6: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
15: Kaklarik sana!
2: Exciting!
16: Sister Pain!
17: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
16: Sister Pain! Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain!
18: If symptoms persist, call the doctor.
16: Ibilis sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix!
19: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko, ang Santon Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
16: Santon Gold Coffee Mix.
20: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
0: Higugma ako nga lami pa sa kinilaw, kay higugmaon pud tika nga ikaw ray makatilaw.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.
21: Exciting!
2: Exciting!
22: Exciting!

0: sakay daghagi pasagdan. Naapil pagyud ka?
1: Baklarek sana.
2: Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambot rin nimo. Gahi kagyog o.
5: Sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasagdi na lang gud ko gud. Kalipay man ako ni.
5: Ay, ambot rin nimo. Bitaas ang pressure sa akong dugo nimo da. May pagkuhaon nimo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyud, daghan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton, o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
11: Pag inaw, premium D3, ragyan na nakapalagsik na kong balik. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog akong mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan akong premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
10: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
15: Sister Pain.
16: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay good ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dalira kaayo sakit ang akong mga joints og kalawasan.
15: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: Symptoms persist. Consult your doctor.
15: Mabibili sa mga butika.
18: Santon Gold. Coffee Mix.
19: Ako si Shen. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Santon Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
18: Santon Gold Coffee Mix.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
20: Exciting!
21: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: Ay, pila man day sugal anang true love, oy? Kay akong budgetan.
1: Paklarek sana!
2: Exciting!
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Sophia, Sasel, Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976 pa ni siya nagsugod. Dili na man siya maayo og antibiotic mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba. Salamat po ko sa ni Lord Jesus nga iya, hindi ayo po ng akong sakit. Inubanan sa Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako diay si Annabel, taga Batanginyo Village, Matina Playa, Davao City. Naaday ko'y tindahan diri sa Mua, Karinderia. Dili lali magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya imnon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape. Mawala akong sakit sa akong lawas. Mawala akong katulugon. Sukad na nakainom ko o Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan tamo na inom mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated maghatod ganato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ganato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: yung skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
3: Girl,
2: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
3: No more!
2: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
4: Ato ko, iskun pa.
5: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
4: Opo, papa. Putang nga mesa.
5: Uy! Himo vitamins. Nakainom na ka?
4: Saton, patanase, hala, himot ko.
5: Wait lang saha, yan ko haon, okay? Kayaro, unya, tagdala sa kanong tubig daan. Im na, himo vitamins, isunod na tubig, okay?
4: B! Ah, mana ko hinom.
5: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
7: Sa Clarex sana!
8: Exciting!
9: Sister Pain!
10: Si Michelle di ay ni taga-Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gaminod akong tiil. Kita og likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na akong Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
9: Sister Pain! Tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain! If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Cellphone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santone at agaricus mushroom. The best!
9: Cellphone Gold Coffee Mix.
12: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.

0: στα Plarex Ana.
1: Exciting!
2: Mga katrupa, andam-debata sa pinaka-astig nga tambayan. Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
3: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
2: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, dinhi lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
4: Andito na ang programang mapapasayaw ka. Oo, sasayaw ka dito sa programang Extra B. Extra B. Matag-adlang Sabado, alas 7, antod alas 10 sa gabi. O, ano na, sayaw na.
5: Extra B.
2: Ang mga balita sa buntag, kinahanglang may unon, patas o mahinungganon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
6: Alan Abais, Andy Causon.
2: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express Balita.
5: Express Balita.

0: Как Кларик Сана.
1: Exciting!
2: Kardayawan Facts and Trivia.
3: Panahon sa Kadayawan Festival. Dunay daghang commercial stalls nga gina-set up sa kadalanan. Matag stall ug wood nagtanyag ug managlahing local products nga makita lamang sa Davao City. Dunay daghang nagkadaiyang souvenirs sama sa traditional costumes, bracelets ug ubang items nga gama sa mga local tribes sa Davao.

0: Gahi daw ko gulo. Gilang, humok man sad kog lips.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek sana!
4: Exciting!
2: Exciting! Exciting!

0: Gahi daw ko gulo. Gilang, humok man sad kog lips.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
3: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigama sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
4: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O karon ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
6: The Secret of Health.
7: Santo Blasco.
8: Ako si Don, sa kamaestra.
9: Magka-ulcer ko.
8: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
7: Santo Blasco.
10: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
5: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og usa ka bulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya?

0: gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
1: The Secret of Health.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
3: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa lima ka tuig na ko pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health.
0: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The Secret of Health.
2: Xanthon Plus Coffee Mix User.
4: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na anak ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Xanthon Plus Coffee Mix ra jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
2: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The Secret of Health.
0: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Xanthon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Xanthon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Xanthon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Ingo nila, true love can wait. Maong paabot ako.
7: Baklarek sana!
8: Exciting!
9: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarice, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting! Exciting.

0: XFM time. It is now 8 o'clock.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

adunay mga pagsulay, adunay mga tagubol, adunay mga kasakit, kapagkita ginapadasig. Nakupta na ito atong pagtuong ato sa Dios. Dios ka matinumanon, Dios ka manuluyon, Dios ka mahigumaon ka natong tanan. Kaya sa matang sitwasyon sa iyo mong kinabuhin, nakita siya karibong karon. Kung sa parong, padayon lang sa pagkupot sa atong pagtuong ato sa Dios na matinod anon.

0: XFM time. It is now 8 o'clock.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.